0: Pangausia.
1: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Mau ba? Sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high and we were
5: so alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Ginapailaila ang pinakabag-ong kape.
7: Pinakabag-ong kape.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ang kape nga superfood o antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap na purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina o minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
6: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
8: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
9: Oh no!
8: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panab City at ang oras may gala alas 8:10 na Your Body is a Wonderland by Jana Mayer. Ayan, welcome sa itong programang Top Radio Hits Morning Edition. Kami ang DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay kuma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, madunggan dito sa 90.9 na Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning ganito na. Ayan, so banuban ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa. Uga, later on mga higala. Ato ang hisguta na ito ang topic for today. But before that, ayan, so good morning sa ito ang mga tigpaminaw. Ayan, it's Friday mga higala. Ayan, thanks God, it's Friday. It's September 18, 2026. Ayan, sa hapit na jud mahumana ang bulang September mga higala. So mag-October na pod ta ani. So dali ra kay ang panahon mga higala. So dali ra pod kay ang Christmas. Ayan, so ang uban happy, ang uban magmugot kay dali ra kayo madungagan ang ilahang edad. Pero grateful gyapon ta kay buhi gyapon ta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga laging napit, especially diha sa tuwang transmitter side, diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaniyong tanan. Ayan, sa mga gustong mo text, magpatimbaya song request birthday greetings. Ayan, so available atong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, sa 09-12-175-1291. Okay, good morning din sa itong mga tigpaminaw karon. Ato ang mga commuters na nagdali-dali kay basig malit. O ato ang motorista mga higala mo. Oto, na grabe pagsaka sa gasolina. Ayan. So expected daw na by next week musaka na po daw by 5 pesos to 10 pesos ayun porti kasakit ayaw mo nang unta makakuha na siya kay lisod po kayo mga higala na taas kayang gasolina mga higala ya, maura gihapon ang plitihan o gamaw gihapon ang swilduhan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa palengke. Kung asa man muna palengke diha. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, so namahaw na ba ang tanan diha sa mga isig kabalayan? Namahaw na ba ang tanan? Naghikay na ba ang tanan? Ang uban kay naglurat-lurat pang mata sa sala. For sure na, dyan ay naglurat-lurat diha. Kaya naghinuktok ba kung unsanon pagbayad sa mga kautangan? Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga diha sa Bukidnon mga higala. Ayan, sa so, Naminos 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so ayaw mo kalimut mga higala ha. Sa gusto mo text, text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. At ang nasa mga higala, alas 8:13 na. Huwag kanyang oras sa hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usakay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayun, so available ito ang Vital C sa mga dool ninyo na mga butika o available po dire sa itong station. At ang Vital C mga higala kay gentle kini sa itong tiyan. Ayun, sige, ang uban manggod na hapdos ang tiyan mga higala. O kani itong Vital C kay made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo daily wellness. Muna karon mga higala na hilikig ulan. Frequent ng ulan mga higala, trangkaso, sipon, ubo, hinay immune system. Muna nga sagngon na ninyo mga higala o gamit na mo o Vital C. Ayan, so available sa mga butika ninyo. So ato lang mo sa mga butika. Mingon na kaya, ma'am, namoy Vital C. Ayan, so sa mga tigpaminaw kung doon mo sa station dito sa Panabo City, ayan, so available ato ang Vital C. Dala sa Barangay Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Ayan, sa so, kilid lang sa PCN mga higala, dire sa A Square Building. Ayan, sa so, saka lang mo sa kalang floor pa wala. Ayan, sa so, nadira mo ang station mga higala. So, tuklura na mo ang door diha. Kaya under maintenance mo ang doorbell. Okay, sa so, ito ang mga nangitag sabon mga higala. Ito ang kutis mistisa. Ayan, ito ang mga suking tigpaminaw. Nagagamit og Cutis Mestiza, available na rin sa itong station o sa mga butika. Kung naamoy mga kwandiha ng acne skin, mga oily skin, mga uneven skin o sa itong mga kababaihan na pwede-pwede pang feminine wash. Ayan, sa ito ang Cutis Mestiza na natay carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so available rin sa itong station mga igala. O diya sa mga piling mga butika. O sa ito ang pahumot na Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo o Case Fragrances. Nataya pambabae o pandalaki ha. So, dili mo makurat kung libog mo kung unsa inyo ang scent, ang inyohang pilion. Ayan, so natay tester rin mga igala. So, test na ninyo kung unsa inyo gusto ninyo. Ayan, so kung ganahan mo ka ng pang manly siya, pwede siya pang bagets na ascent. So, natad rin mga higala. Ayan, so kung gusto ka magpa-impress sa imuhang asawa diha or bana or sa imuhang uyab, ayan, so gamit mo okay sa fragrances. Okay, good morning sa ito mga tigpaminaw dira sa Kapalong mga igala sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kanyo tanan. Pag napatimbaya si Sir Dieter diya sa DFA sa Tagum City. Ayan, so good morning si mga Sir Dieter all the way from Tagum City. Ayan, so muna mga tropa na ako sa sulup. So naabot na po siya o Tagum. Okay, good morning sa ito mga tigpaminaw dira sa Rose Bake Shop. Ayan, so good morning tanan. Okay, diha sa Dance Cafe. Ayan, sa Kitchen Department. Of course, tigpaminaw diha sa J Glass and diha sa Ukay-Ukayan sa Palengke. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Uga, timbayan sa neko. Good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Karwasyan ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, sa Davao City. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Ayan, so ingat-ingat mga igala padulong southbound and northbound pangahala mga igala, no? So, na-expected na na ay mga danlog kayo ng mga kadalanan. So, gabi eh, nag-ulan o kusog ang Davao City pero sa panabo mga igala, so wala siya. So, basing unya na pod ni. So, schedule siguro ni. Ayan, sa mga kasagaran mo ulan dari sa panabo, usahay gabi eh, usahay buntag, pero mas lala, dyan basta gabi kusog kaayo.

0: nakasimhot siya og bulad. Nakasimhot siya og sudan. Ayara jud ang pinangga sa ginikanan. Okay, lutuan jud. Tapos papakis, bumatawa. Manoy. Ayan, sige kan kayong 7434. Good morning sa mga Papa Kebs. I-greet lang ako ang mga kaubanan diri sa balay. Si Junjun, si Edsel, og si James. Na si Gig ML. Ambot ani kung naaba ni sila ay trabaho. Hihi, salamat Papa Kebs sa pagbasa. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diya. Kang Edsel, kang James. Ayan, so si Gig ML. Ayan. So wala siguro ay trabaho na. Og sa itong mga teachers karon, ayan, so good morning kini tanan. Ayan, so stop na ilahang wellness break. Ayan, so kumbati na sa sila sila ang mga paperworks, mga test paper. Ayan. Og sa itong mga security guards. Ayan, so good morning kini tanan. Ayan, so dito sa itong topic for today. Ayan, sa itong topic for today. Ayan, sa itong topic for today na unsa inyo hang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan. Sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan. So, unsa inyo hang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan. So, Papa Kebs, kanang Papuan Papa Kebs, iktanaw gi ay... Or ano, Papa Kebs, kanang mangapi, of course. Pero na uban po na unique kay sila ga morning routine taga buntan. Ayan, so ito ang topic ha, unsa inyo hang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan, so pwede mo mo-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291 ang 0912-175-1291. Okay, good morning sa ito ang mga listener diha sa Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so kumusta itong weather diha? Wa baga langi, wa baga ulan, wa baga init. Ayan, so ulan init diha sa Bukidnon mga higala, bugnaw gihapon. I hope mga higala makabalik si Papa Kebs di ay. Ay ganahan ko sa lugar diha katong ilahang punuan ng purting color yellow. Nang sa dalan gani. So, gwapo to dalaon diri sa panabob, basig dili mabuhi kay di makaibugnaw diri. Ayan, sa pagbalik nito mga higala, ito ang pangbasaw ng mga nag-text sa itong topic for today. Ayan, it's already 8:20 in the morning. Ayan, sa mga katags ng mga pipila kakanta mga higala, so nahan na ito ni si John Legend. Ayan, sa morning nga ito ang music for today. Ang entitled, You Move, I Move. Dilan Stop Radio Hits, so morning edition. Kapanin niya DJ, DJ Papa Kebs. I'll be right back.
1: I don't need words

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max. Sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
7: Karon okay na imong paminaw ma.
6: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay Asia Goiter. Mao po na iyang gi-maintain ron hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
8: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
9: Helen Kaoba Laurenti sir, kagagulayan di Polog City.
10: Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnos ko nga colon cancer stage 3. Magkulap na ko at to. Hirap. Dayon maglisod ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10.
9: Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. Unang, ako siya kong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
11: Ang ako nga testimony, maukini. Unang agatong bitimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ako may hihidan akong kanangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apo, ipatuloan ko sa bigima, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit, unya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Danangalyo naghihimo gayon niya gi blessingan sa Ginoo ang maong Bigimat.
12: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
13: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
14: Ako pala si, si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y dibate nga insomnia. Lakabula na akong dibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
12: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Infield Music Station 96.1 Infinita Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:41 na o ganing oras hatod kaninyo sa Vital C. Atong Vital C may gala kay available siya sa mga butika o available sa diri sa atong istasyon. Ayan, atong Vital C may gala gentle kini sa atong tiyan made from veggie capsule o nagasuporta sa inyo hanga daily wellness. Busa, gamit na mo o Vital C. Sa kaninyo programa sa hatod kaninyo sa Vegemax capsule mga higala. Ayan, so available to mga Vegemax capsule dari sa atong istasyon and aroma oil. Ayan, so good morning kay Pastor Dan all the way from Bukidnon mga higala og madong ganin si Pastor Dan matag alas 4 sa buntag hangtod alas 6 sa buntag mga higala. Og ato ang nangita og nong lading mga higala available na dere sa station. Ato ang nong lading na mga products. Ayan, so mga nangita og mixed herbs ni nong lading. Ayan, so wala pa available dere sa Panabo City mga higala. So mag-announce lang mi na available siya dere sa to ang istasyon. Og sa to ang mga EXL users, ayan, so available dere ang mga products sa EXL users mga higala. Og naatay pa-premyo sa EXL. Ang inyong himuon lang mga higala kay purchase lang mo og EXL products. Ayan, so purchase lang mo og EXL products worth 200 or more. So every 200 ninyo na worth of purchase sa product mga higala na may one raffle entry. So step 2 ana, fill out your entry. So ibutang inyo hanga EXL products sa envelope as proof of payment. Example, 1 pad of capsule, 3 black coffee sachet, 7 EXL coffee mix, 17-in-1 sachet mga higala. So note lang ta ha, sa isa ka envelope, ibutang lang ang 200 worth of purchase mga higala. So duha ka envelope for every 400 purchase and so on. So ibutang po ninyo sa inyong envelope ang full name, complete address and contact number. So pwede mo mag ibutang din inyong full name, contact number and complete address. So aga step 3, so drop your entry mga higala. So ibutang i-drop niyong entry sa mga official drop boxes near you. So there is Infinita Radio, so pwede nyo maghulog inyong drop box dire. So nataya official drop box dire mga higala. Og step 4, ayan, so all valid entries will automatically included in the EXL grand draw. Ayan, so automatic na mo mga higala. So reminder lang taha na pag missing ang imong ngalan, incomplete inyong ngalan, incomplete ang address o incomplete inyong contact number, so automatic na mo disqualified. So ibutang dyan nyo sa envelope ang complete name, complete address and contact number mga higala. So correct na contact number. So this promo is open to all EXL product users and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ayan. So pwede mo magpalit og mga EXL products mga higala sa mga butika o available po diri sa atong istasyon. Ayan, so diri gyapon mo gapaminaw sa Top Radio Hits. Kaoban ninyo DJ si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so kamusta namang tanan? Namahaw na ba ang tanan? So, ang uban siguro, wala siguro. Eh, dito na siguro panood to ni. Kaya, brunch lang, Papa Kebs. Kaya, para matipid ang imuhang kwarta. So, uso na naroon na dili na manihapon mga igala. So, magkapi-kapi lang niya. Kwan na, panood to na pamahaw. Ayan, so dalita sa tuwa nga topic for today, unsa inyuhang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan, sa tuwa mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so unsa inyuhang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan, so sa mga gusto mo habol og text, text lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, so dilita kayong texter 1103. Good morning sa mga papakebs. I greet lang nako si Honey Pakatang na muatog Davao Koron. Ingat sa imuha ante. Akong morning routine na dili pwede mawala, papakebs, kay tagamatamang good nako, muhawi dayon sa cellphone. Ayan, sabi na kung sa'y hawiran ni mo. Kulbaan kong basa kung sa'y mong hawiran. So, tama dyan, no? So, siguro, kung sa'y mag-alarm, cellphone na yun, kay turn off ang alarm, or pag mata na yun, cellphone na yun, kay itanaw ang newsfeed. Okay, good morning sa'yang auntie na si Honey Pakatang. Ayan, so, matudog Davao. Ayan, so, ingat-ingat sa to ang mga... ito ang mga naay lakaw karon. Ayan, sa pagdala mo payong mga igala, so ikaso magkusog init or mag-ulan. Ayan, sa so, drita kang texter 3402. Good morning si Mopa Kebs. Tagabuntag na dili mawala sa so, Kapapa Kebs ka ng warm water sa empty na tiyan. Paghuman maligo o mag-breakfast o sagulan na pod o kapi. Kay kapi is life. Ayan. So, tama, huwag mga igala, no? So, mas lami siya kung day off niya magkape niya magbreakfast. Ayan, sa mga pagkanindot, no? So, kung saan na papakebs, ay sa papakebs ko pakatryan na. Ayan, sa so, dalita kang texter 6903, mag-ampo ko before mo bangon, DJ, greet lang na ako si Mary Jean Mancinades. Good morning si Muha Mahal. Ayan, so, sana all. Tama dyan mga higala. So, sa tanan dyan, dapat maampo dyan ka. Okay. Siguro, nakalimta na sa uban, sa kadali-dali. Kay ang unang mindset mong pagmata, malate na ka. So, ang uban po, ang grateful sila, magampo sila, na thanks God. Nakuhan po, tagaan po kanimo mga life for today. I-guide ko sa kong mga lakaw. I-bless ni mga tao na naay mga lakaw. Ayan. So, ano ina na mga higala na mga yung guidance mga higala. So, ang uban kay wala na. Ay, dito sa Facebook. Pag may dida yun na, good morning. Ayan, shout out na sa to ang mga kusog kay mang may dida, ha? Ayan, so dito kang texter 52884. Prayer DJ Idol, sign of the cross pagbangon sa bed, tapos pagkawas sa balay patulong work, mag sign of the cross daan. Ayan, so man na to ang mga katoliko mga igala. So mreg, panapod siya ka na nga, panapod siya ka na nga protection kung mulakaw or before mo bangon. Ayan, so inana siya mga higala. So daghan og mga diskarte ato ang mga tao karon na tigpaminaw na saan nila pag ang dili mo wala every morning. Ayan. Ayan, so dilita sa uban pa ng text na ayan, so asya. Good morning sa mga DJ, magpasalamat sa Ginoo og mangayo og proteksyon, gikan sa Ginoo og usab ang panalangin. Ayan, so diba? So, una nga, guide nila, ginaya silang protect. Kay, siyempre, wata kabalo sa dagan sa panahon mga igala, na ay mga sa kakulian sa imuhang adlaw. Ayan, so muna nga, mga nga rin, Lord, tabangi ko, Lord, na ay mga bugoy sa palibot, Lord. Ayan, sa dalita kang texter 4366, kanang mag-coffee, Papa Kebs, kay dili mawala dyan ang coffee tagabuntag. Bahala na og, sorry, bahalag bisag unsa basta kape. Ayan. Ayan, so mga igala na, kusog kayong uban ng mga pe. Ayan! Ng, sige, og, balik mag 3-in-1 mga igala, kay taas kayo nag-sugar mga igala. So man ang, try mo kanang mga herbal mga igala. Kay kasagaran ako si Papa Kebs manggod mo inom sa hayog mga 3-in-1 magsakit ako ang kuto-kuto ayan acid reflux and asahay mo mong inom na ko kanang mga herbal na coffee mga igala. So available diri sa tuang station ato ang mga herbal coffee. Ayan, so tingala na lang ka na isa tamisa siguro nagkatiguang magkatamis na ka 3-in-1 muna asahay si Papa Kebs sa asahay magstick na lang kay tamisa na sa mga ayaw! Siguro kung bata-bata pa siguro no, mga 20 siguro kana kusog ko na mukha og tamis. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Good morning, Papa Kebs. Ang dili mawala sa kuang morning routine kay magpaabot sa Malunggay Pandisal. Ayan, so convenient na kayo karon magpalit og pandisal mga higala kay. Dati matok kag mga week siya pagpalit kag pandisal. Nangyay po inana ron, pero ang uban manggod na kapuya nagbangon, gusto nila kanang murag door-to-door delivery. Ayan, so convenient na kayo kay nanay kanang murag nagamotor. Malunggay, palit na mo, papapdol. Ayaw! Tingnan na lang ka. Kanya-kanya na lang sa diskarte sa on pag market sila hang pandisal. Pero dati way back, kwan pa man to, nagabaktas pa man to mga bata na pandisal. Ayaw! Ayaw, so good morning, Lisa, kong mga iksuon diha sa Davao City. Ayan, kang LM and kang Jenry and kang Kuya Janjan o sa mga Tulibas family diha sa Matina Aplaya. Ayan, so hello, te. Good morning.
1: Good morning.
2: So, good morning sa to ang mga nagpaabot sa results sa civil service. Ayan. Ayan, so next month na. So, ampo lang da. Tanan lagi ta, makapasar lagi ta. Ayan, so sa to ang mga tigpaminaw karon na nakulbaan na, na-worry na kung nabagsak ba or not. Ayan, so kung pasar or dili, pasalamat gihapon kay namang gihapoy sunod. Ayan, so di lang mag-guilt trip si mong sarili na wala lagi, masama na yung sarili. Ayan, so dili, pwede na na, may kala. And so happy-happy lang ba? Parehas ni Papa Kids. Ayan, oras mga gala, alas 8:52 na. Kaning oras, ahtod ka ninyo sa Kutis Mestiza. Ayan, sa mga nangitag sabon. Available dress sa tuang station na tuang Kutis Mestiza. Huwag ato ang Hagonoy Liniment Oil. And sa tuang produkto sa JK's Marketing. O good morning kang Ma'am Rose. O kang Tana. Ayan, so hello Tan. Good morning si Mohatan.
1: Good morning.
2: O Engineer Wolfie. Ayan.
1: Good morning.
2: Ayan, so dirita sa last na nag-text. Ayan, so na yung nagpahabol. Ayan, so good morning si Mapa Kebs. Tagabuntag routine ako na dili jud mawala kay magpasalamat sa dugang adlaw o sa mga grasya nga nadawat o madawat pa. Mainom o isa ka basong tubig ay ha magalungag. Ayan, so tama di magalaw. Thankful and grateful mo every morning. Ayan, so yapon, mainom sa isa ka basong tubig ay ha manglungag. Abi na ko ganang manglungag niya, di butangag tubig. Pero now, Jay Dayway, sa laing nasad na murag, gamay pa lang ibutang nila na tubig, pagkilis. Hindi pa nila kutaw-kutawan, murag, yung pinama-style ba dito, sa Vietnam ako nakita. No? So, itry na ko to, pero dili manggod yung lahang kaldero nila kay katong pot gani. So, katong clay pot, ayan sa tuwa kay mga kwan naman, katong mga stainless. So, mangita pa ko itong pot. So, grabe ito sa Vietnam kay ilahang mga traditional way nila pag-cook sila hang kanon mga higala. Pero lahi po lang varieties ng kanon kay itong mga dagtag-as. Yan sa tuadari kay mga mugbo man. Pero maraming sige ng lasa, no? So, basig puhon makalag si og Vietnam soon si Papa Kebs. Ayan, so magdala ko anak direk bugas sa Pinas. Ayan, so dalita sa tuwang topic for today na Papa Kebs, unsa inyo ha, imuhang morning routine nga dili pwede mawala. Ayan, so ako may gala for my daily routine na dili pwede mawala, kanang mag-off og alarm. So syempre, si Papa Kebs, ayun man nagamata si Papa Kebs, kaya na ay mga black timers, na ay kailangan siya si kasuhon. So kailangan ako magpumata na ko, cellphone, off ang alarm, nagdahigda sa niya mag-ampo, niya grateful, niya bangon na po. So, syempre, mabangon ta, katugon pa man ta. Para nga, maglingkod yung ko na nakolorat ang mata. Kaya kung naglingkod ka na ng piyong mata, dukaon yung ka. Or na po, every time po, every morning na feeling mo luya yung lawas, o na nga, gina-squeeze na ko ang mga lawas. Kaya ginapisat-pisat ba para ko ang muscle gani mo nang malusan siya ba kay syempre naka-relax state man atong muscle mo nang imuhang nang gina pilit-pilit na imuhang muscle din para dili ka maluya. Ayan, so more tong topic na to may gala sa adlang Biyernes. Ayan, so dali ra kay adlaw may gala, so dako kay ngising uban diha. kay Wanay Trabaho Ungma. Ayan, so salamat sa tanan sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinita Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so thank you kay sa itong mga tigpaminaw. So ay magkalimot mga igala sa uwan pang mga programa diri sa atong istasyon o sa itong mga tigpaminaw. So ay magkalimot og pamahawsad. Ayan, ako sa mga pasalamatan ako mga kauban diha sa atong Mother Network. Surigaw sa SJTIT. Ayan, so good morning kang Attorney Ulysses Salabo. Ayan, so sorry kayo, dili ka appeal si Papa Kev sa Conference Infinite by next week kay why mabilin sa station. Okay, salamat sa itong mga kaubanan dito sa ito ang station, mga igala, mga news anchor, mga DJ. Ayan, so sa maban pang mga puhon na mutingugay dito sa itong station. Ayan, so abangan ninyo mga igala. So natay yung mga puhon-puhon siguro mutingug sa ito ang station. So unang kwan lang ka ng tune in lang mo permi. Kaya ang pasalamatan ng mga kaubanan ako dere, kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie, og sa toang mga tig paminaw. Ayan, so thank you kayo sa tanan. So sa Lunes na po itong mag-uban-uban mga higala, same time, same station, dito lang sa top radio hit sa Morning Edition, kami yung DJ, DJ Pop Kevs, ang nagsasabing bahalagulay gugma, basta na ay kuwarta. Ayan, so mahatag sa koga, last na awit, entitled Why Wait. Ayan, so ano maghulat man? Kailangan maghulat. Okay. Madagma ka kung magdali. Gigan ka nga Lilia Vargen, then stop radio hit sa Morning Edition. Bye-bye, God bless, and happy Friday to everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high and we were so. Ako si Imanere, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
7: Pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Light FM. Fall in love with the most sought after romance hits. Light FM.
1: Agay, ay kasakit. Ay, ay, agay. Ah, kasakit.
2: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga nyambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: PowerGen Pro Bio Capsule alang sa mga nihangbing balatian. Tumar sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Basta panabo, din

0: Max Capsule.
1: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Tiramax. Unsay epekto, sir?
2: Dinod, sir. Nagasulay ko Tiramax. Nagsulay ko, nainganyo ko, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, dito ko tulog. Pag sulay na ko sa Tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tingala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw na yan, mura magnilihok ang ako, ha? Motong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Motong naglabing may awag na ko sa inyo, ha? Para masulayan yun ninyo. Balit mo, Tiramax, para mapareha mo na ko nga magbalipan yun. Goban si Mrs. Kung kadato, init ng ulo si Mrs. sa kuha. Karun, permente na may labing-labing.
3: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
4: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris nay gukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nagingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tayo kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung atubang na ko sa pertahan kaya mo trabaho na lagi ko kaya tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga wale ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kaya nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mumpalit na lang kong bijimag, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjima kung unsay akong bakayon.
5: Apong ipon, kayo nga ngulgo, kayo nga may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa corners, taas tayo ang imong sugar, magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgul akong tanang tumagkok ko sa tiil, ako gihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon, obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa bidimak.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
7: high, we were so. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kalipod, naulian na po din, makalaban na po dagan, makaliklihok na po. Di gani po, power 10 po by capsule. Ako po nang isabay, dahil nga kumbana, sa dihangan na admit siya, luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Di magiging siya katulog, dala ko sa hospital, din, igawas naman lang siya, kay ilong diya po sa katulog, buwag na mo dari. Kana nang herbal akong gamitong, kanang probayo, diya siya. Ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kalo si Gino, ulian naman yun siya po. Monil, di ko agbasis sa masilingan di Ari. Di nanambok na po siya. Kaya tarwa na po siya bali. Di mo na ilang di ba siya. Nangutanan sila. Kung saray akong itambal. Eh. Pitumar niya ng herbali. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito yung lalag. Nagkaguan din niya na siyang bana ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka na puping-puping na hapit ba. Kalo si Gino, kaya katong ulap ko gagamit na ako. Sige, di biyo lang ko bughat. Sakit sa ulo. Sipuang pahimaw nga. Ako, ubo, basta matalik. Lang ikaw gamay, kumpane, tawa na. Limaw to nga. Nagamit ko, Jassy, Power 10 Probio Capsule. Pero sa Ginoo, nang uyon mag-itrog may anak yun.
1: Power 10 Probio Capsule na.
2: Jassy Vitamins.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
5: Maxima sapong. Nagpuyos, dramaw ang bukanan.
6: So, unsay imong gagi gamit namin, gimintin?
5: Ang Power 10 og Regel Coffee Mix.
6: So, sadyang wala pa ka makatumarma, makamintin na sa maong produkto. Unsa man imong gagi pamati sa imong lawas, ma'am?
5: Kapoy kay akong lawas. Sakit kay akong likod og dughan. Mm-hmm. Dayon ang ihi na ko ginagmayra.
6: Yeah.
5: Pag inom na ko sa Power 10 Probio, narang-arang ang akong gibati. Munang akong giahuhag sa mga katawahan nga. Gamit mo anang produkto ha kay makaayos sa inyong lawa.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy. Kapeng kape.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
9: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo

0: listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi po nun. Usahay mo yung unta, tungod ra ni sa panahon. Pero, base na ginahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsod na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kuso. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pod sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahit sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tayo nga ang akong ngipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muabdo ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko, anak. Nako'y bateon, anak. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tag-bidimag kung unsay akong bateon.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sa mga nangutanan na to, mga pinangga about diabetes na problema, so niya ang atuang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus, muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus, muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas naman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang unang hinumdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon og taba. Pagisgot kanig taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ah, tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay? So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mo prito. Agoy, ang trabaho magundi ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Mo to mga pinangga, iya tong barahon. Pag mabara na niya mga pinangga, dili na ma-absorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo niya, pag magisugot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamil sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato og NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan ni siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naamang gud moy 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw diyan. Karon unsa unyo pagpababag sugar, mag-detox mo 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun na to is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya kay gata naman ang kasabaw. Di naman gisahon, di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. At ara paghimog pakbit. Unya, mga pinangka, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Usa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw ayaw ilabay, mao'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butanga ba nimong kalabasa, butanga palya, butanga talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha, mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga atong mga pag-aumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso o sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Labi na mo upat, mo lima. Samot na, niya, ilhanan ni muna pag taas na kay blood sugar, kanang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjiron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga magkupos ng inig magjirjiranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po yung sama, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
2: Ating paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam ni na kuan nga tested na namo kay riham dati nga manghod diri pod kay ikay mo man to siya.
1: Ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkato na mo test kay MC ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay ni do mi sa imo kay nakadung. Di ako mo magulang di ay dati pa jong ex-kapitan sa San Antonio. Dati po to diri sa imo ha.
1: Ah, mao. Mo to nag-refer sa inyo ha.
3: Oh, napadi ka to man isuon pa jud niya. Mao daghan ni sila isuon.
1: Daghan na ni siya sa ato pa. Tested na,
3: tested. Oh, tested na namo, ikaw, doctor.
1: Katugang gi si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
1: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
1: Labrador.
3: Katong babae niya di kay mo, si Pilisa Kumapas. Pilisa Kumapas.
1: Ibatoy na stage 3.
3: Oh.
1: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. A kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oh, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic duol sa inyong lugar.
4: Doklagit Service.
5: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
6: Daon sa kamare, talaong pagod sa imong gininhawaan.
5: Nawad anuman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga pangbati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Dugay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ug klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
6: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
5: Mauba pa rin? Asa ba ka nakabalo anak pa eh?
6: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Ani ao?
5: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
7: Serbisyo Publiko.
5: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doklagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay? Hintay mo, punta na!
9: Love yourself! Love yourself!
1: Okay, so welcome na po na mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, mo niyang programa pinangga sa Doklagit na Naturopathic Clinic. Okay. Ala mga pinangga, ay mong kalimot ha, feel free nga ang atong clinic daily free consultation. Ha? Basta tanaw lang atong page pinangga kay naman tayong mga schedules good kada adlaw kay lahi nga clinic. Nga naa personal pinangga si Dr. Lagi. Okay. Okay, so karong pinangga adto ta aning problema sa gitag na to bad breath. Kanabang manimaho ang nang ginginhawa. Ang buhatong bitaw ninyo kana muhinga mo ba? Yana yung kamot mo ibawog. Unya ibutang nyo pinangga tubangan sa inyong baba. Ginawa ba? Pero panghingog mo daan. Ang gabasid di ka kasimot. So pinangga ha, ana si moto ninyo pinangga. Mm, so manay buhaton na to ha, bad breath. Unsay indication? Naghan maguna pinangga gapion. Labi na tan-aw nimo mura mag mat yun no, may tawhan na kay maho na ang patay. No? Okay, so ni ara mga pinangga. Kadaghanan ko no anak pinangga nga hinungdan kun dunay mga abscess sa iyang tuk. Manang tanaw ni nana da ninyo pinangga, mabitaw na amoy na atay regular na visit. Kato mga na idaran na dihan, tigulang na dihan, wa pa testing o pa-cleaning pinangga sa dentist pagpa-cleaning og una. Dali nagtan-aw ni mga ilahi ng gold color ni mga ipon. Naghalo ba? First time pinangga pagpa-cleaning sa. After sa cleaning, imo na siya pinanggang himuon twice a year or every 6 months. Mga pinangga, pero di na kita kalimot. Ang natural, ang normal pinangga, mahumantag kaon, mahumantag inom, dili ilampas og 30 minutes, mag-toothbrush na ka. Labi ng inasukaran, may asin. Mupilit na maguna sa imong ngipon, pinangga. Ang mga tartara na, mamilit na. So dapat, wala pa'y 30 minutes, ato na ng toothbrushan. Di man gi-require na na'y toothpaste per me. Basta imo nang mamumog, mabrasan na nimo mga pinangga. Inom kag kape, o pag mag-inom kape, after few minutes, pag-toothbrush, maka-inom kag soft drinks, pag-toothbrush, maka-merenda ka, pag-toothbrush. Unlimited man ang toothbrush, anong 30 man yung takulan na ganyan tao, ay? Manoothbrush, ha? So at least karon, nahibalo na mo on say principle, ano, mag-toothbrush, labi na yung magabi, siguruha ang toothbrush. Kay kita ra ba mga tulog, mag-nga-nga, rabata matulog. Kanang panahon mo nga, oy, naamay bakterya imong baba, dito manulod pinangga ang kagaw. Mao na nga daghan tag sakit bation sa pagngangalang. Okay, so arin na ta pinangga ha, mao na ha. Dunay abscess sa imong tooth or dunay sa pinanggay sakit nga bulimia. Common cause kay pinangga sa magbadbot walay toothbrush. Oh, mga panos man ay imong laway din ang imong kiki. Nga sunod kanang sakit nga constipation. Muna pinangga aday ang normal yun nga bawil bubay. Kada human na tugkaon, pamahaw panigto panihapon, 24 hours after, ilabay na na pinangga. Gitawag na sa English of waste matter. Mauna siya mga pinangga ha. So dapat makalibang ka 3 times a day. Ug muhanjo ka kaduha sa isa ka adlaw. Ang tama yun katulo. Ug manubra mas maayo. Okay, ilanan po doon ng manimaho ang baba pag ang tao diabetison. Oh, diabetison mga pinangga. O niya, katupong mga dry mouth, mga ugag baba, manang ay mo kumbiyansa mga babae ha. Okay, ang babae pinangga, daghan man sila baba. Mao ganay mag-uga delikado. So pag baba yun nga mouth, ang mag-uga mga pinangga, kulang raw ng lips to lips. para magbasa pinangga ha, or kulang ginagtubig. Everyone, or one glass yun nga liquid atong mainom ha. Tubig, milaga, or mga fresh fruit or vegetable juices. O sa hypodog doon na kay gum disease. Manayin mo kung hanagan mo yung mga daot sa ngipon, ipaibot na pinangga, labi na naibangag. Mubaho man na. Maturn o pinangga inig lip to lips, diba? O niya, katong mga tao nga di kay mahilisan, doon na indigestion,

0: Binisdak pa yan sa Davao, ang akong partner din, si Dr. Bernardo. Kana mga pinangga, kay buutan na sila muda, mga tima na si Dr. Ruben o si Dr. Edith Bernardo. Muna mga pinangga, no? Magpaibutlig niyo po na na may libre nga tambal for 1 week. Muna mga pinangga, ha? Okay, kato po mga tao nga dunay poor oral hygiene. Ano ha? Kabalong, sa mga limugmug lang doon. Kabalo dahil mga pinangga. Labi na si ikaw, karni gusda. Kusog mana mo ba? Labi na ginunaunan. Unya, kato po mga tao pinangga nga taas o creatinine nga dunay gitag na itong mga kidney failure. Doon ay may tabo. Unya, katong dunay mga liver malfunction. Katupong doon ay mga disorders ilang metabolism, no, na yung mga sinusitis o doon ay mga tooth decay. Doon ay maitabo pinanggang batiyon, ha? Nga mo resulta pinanggang batiyon. Ay, subukan nyo pinanggang. Inig toothbrush gamit sa mo pinanggang salt. Ordinary salt, pwede po itong iodized salt, no, Epsom salt, mga pinangga, o kanang gitawag na to Himalayan salt. Kana pinangga, imo ano nyo, i-toothbrush na para maghabwa itong mga hugaw laing baho. Ikaw, pirmo, malasahan man mabaho ni mo. Inig toothbrush ni mo, mga pinangga. Okay? So, hala, muna po na pinanggay mga timailan o paagi sa pagkaya. Ano ha? O nga, pinangga, kalamir, ganun ba kung i-toothbrush na? No? So, hala, sige mga pinangga, dilibarado imong mga gums pinangga. Okay, hala, sige. Padayon ta mga pinangga sa next episode na to inyong atangan mga pangga. Okay? La sige. Have kay nami gyud puno pinangga mo kaog nakatugdan ang brush eh. Kay nagingon pas awit sa mga bata, malinis na mga ngipin, masarap kumain, di ba? Okay, la sige. Bye-bye.
1: Kay Doc lagi kasangga mo ang langit.
0: Mga pinangga, ikatulon na ito nga panghampol para sa mga piang, mga hubakon, mga pinangga, panuhuton, ang gitawag na ito, sweeties or sweetie, mga pinangga. Ang kanabang naibungan ang murag rambutan o dagway, balibuon na bungoton. O, gihapon mga pinangga, imo gihapon ng halubon, pwede di argos kayo, standila ba? Magsunog kang papil, imong halubon pinangga, init pa nga imong ihampol na, ha? Maugihapon kada oras, kambiyuhan sa di pagka matulog.
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, so mayong kuan pagview sa tanan nato mga televiewers, no, diri sa Doklagit Naturopat Clinic. Ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doklagit?
3: Alam mi na kuan tested na namo kay riyam dati nga manghod, diri pod kay ikay mo man to siya.
0: Ang ikay mo.
3: Tapos ni Ana, pagkato na mo test PMC, kay mo siya, kay stage 3 naman to iyahan kuan cancer. So wala may kay ni doon, may sa imo kay nakadungo. Kaya kung may magulang GI, dati po yung ex-capitan sa San Antonio, dati po to diri sa imo ha.
0: Ah, mao. Mo to'y nag-refer sa inyo ha?
3: Oo, napadit ka itong isoon pa dyan niya. Mao, daghan mo sila isoon.
0: Daghan na ni siya, sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na mo, ikaw, doctor.
0: Katugang gi si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
3: Gudoprido.
0: Si Gudoprido.
3: Labrador.
0: Labrador.
3: Katong babae niya, dikay mo, si Pilisa Kumapas. Kumapas naman kumapas. Yan
0: ba na? Batoy na stage 3.
3: Oo.
0: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po kapwa na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
0: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador.
3: Kidney.
0: Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doklagit Clinic dool sa inyong lugar.
1: Doklagit, servisyo.
0: Okay, so welcome back mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa mas ano. Dirita mga pinangga sa Doklagit Naturopath Clinic, mga pangga. Okay, so kuhan siya mga pinangga at tuta sa kanang tiwaso ng tugisgat ang general causes of cancer, ha? Part 2 ni sa pinangga. Ito na ta sa ikaunong. Kaning gitawag na ito commercial oils, mga pinangga. No? Or commercial fats, pinangga. So, ang commercial gani, katubang mga rancid o kanang heated, mga pinangga. Rancid o kanang heated nga oil. Kanabang baratuhon, gud nga mantika, good? Mga pinangga, ha? Okay, gitawag na siya mga pinangga unsaturated. Gitawag na siya saturated fats.

0: pinangga or saturated oil. Kumon maguni pinangga karon coconut oil o palm oil. Kana sila pinangga ang process maguna na paghimo. Giagig init. Bintaha ang palm kay wa gibulad-bulad sa daplig karsada. Mas hugaw ning mga mantika mga pinangga nga gikan sa gikas lubi. Tanawa gud asa gipambulad. Giunsa na pagpauga mga pinangga. Okay, so mga pinangga na gitawag na tog kanang healthy oil, no? Oh, pinangga ha. Katong mga non-cholesterol or free cholesterol pinangga. Basta ang gitawag na tog kanang saturated oil kanang gitawag na tog mga heated oil pinangga kanang baratuhon ng mga mantika. Okay, so napoy uban nga mugamit pagyud sila og kanang bitang recycle oil kanang mga namaligi din nagmaruya, mga pilipit dunat bangkal. Mamalit man na sila mga sikanhan nga oil gikan sa mga buyog. Dito ila ni Makmak. Dito na sila pinangga. Katong ilang ginalutuan ng mga chicken joy. Ang oil kay ilang raman na silang pilara na kagamitan. Ilan na din ang ibaligya pinangga. Use oil ang tawag na. No? So, pinangga pag ang oil na overheated. Heat na daan ang process, cholesterol na klase. Unya ila pag yung pritos balay, unya o di mahurot, taguan na pod ug maiprito na pod mga pinangga niya. Tanaw niyo na mga pritohan ang dinagmaruya sa mga nanindag maruya mga pinangga, walay kambyo-kambyo ang ilang oil. Pagabot ka bulan sa laon ra man na kadaghan makikitom-itom sa laon, o duha pa semana ilang sa laon ibalik lang gihapon. So mga pinangga, gitawag na siya gatong commercial o kanang heated oil ha. Manginangga hinumdumi tanang bukol ha, paminaw mo. Tanang bukol pinangga nagsugod na sa pagkaon na to ng mga oily and fatty. Bisag vegetarian nga, sige prito, sige gisa, way laing nahibawaan. So ang mga pinangga, munay mo himo o lapot sa dugo. Then, musirkilit mo na tibok lawas. Then, maglatch na siya dito. Mabilin mo na dito sa utok, sa mata, sa ilong. Mabilin na pinangga, dunggan, baba, liog, o daog dito sa kasing-kasing. Naog dito sa atay, ato dito sa abdo, ato dito sa daghan, naog sa prostate, matris, muhapit pagtutoy mga pinangga. Then mga naog dito sa mga joints, mga pinangga niya sa muscle, munang muhimo siya pinanggag inflammation. Binimoy mo rin, manigbugas, hanto na himong cyst. Pinangga, hanto na himong bukol, ha? Naghimo siyang gitawag na to, hala, oy, naiuban, na himong pulip, naiuban, na gitawag na to, o kanang gitawag mga pinanggag lahi-lahi ng mga bukol ha. Sis, mayuma, goiter, muna siya pinangga. Okay, so muna ang unang hinungdan. Okay, unya naapagyo kay daghang mga animal, mga dairy products pinangga, gisamutan pinanggag padako. Unya katong mga heavy protein mog ito'y grabe kay kanimanggong mga pagkaon garo, mga manok, mga isda, dali kay managko. Pinangga, tinga, 45 days, dako na kayong manok. Karoon na, pagiday mas ni us-us, pagidaw, ni grabe. So, mga pinangga, ang hormone nga ginapakauna na mo'y nakapadako, karoon, doon na kay bukol pinangga, dali na siya budako. Labi na kanser niya, kaya gipakaon man na silang steroid, mong ito'y makakanser mga pinangga. Okay, so, hala, unta, nasabtan ninyo mga pinangga, at least makasabot nga nung dili tamangaon. Dili kay pag-ingon ni Doc Laget, bawal ni bawal na, bawal ra. Pero kani amo gining ginapasabot sa inyo ha mga pangga. No? Kay nagtuo magud mi nga daghan pag yung mga health conscious people. No, kamong walay mga tinigom din ha, bisag na itinigom, kada ka og bawal pag lahi mo alkansya. Iyawat na lang pila ka bulan, pila ka tuig mga pinangga, daghan nagsulod ang alkansya, tama na puto ipanambal or ipaopera. So sunod dunay gitawag nato kanang diethyl bisterol mga pinangga. Sunod, explain ko ni. Then sunod kaning mga hormone contraceptives. Kana mahilig og mga pills, mga implant, di ba? Mga pinangga daghan ha. Sagad yun sa mga pills pinangga kanang naga-contraceptive kay kuno gitawag nila family planning. Pero moingon ko grong nga classes family planning mga pinangga. Kay kanira ba pinangga kwad? Kanira bang mga hormones dili man ni natural gikan man is hayop. Gikas hayop mga pinangga. Unya, mauhag ko sa mga nagbasag Biblia, no? Mga pinangga nga tabangan unta nyo pagsabot kay kada araw na yung family planning, layo man na sila sa Bible teaching mga pinangga. Kay ang Biblia, ang teaching yun sa Biblia, temperance gyud, pagpugong ba? Oh, sa so, pagpugong na dok. Nga abi niyo pinanga tungod sa mga tao nga kanang hingaon og kanang animal product, ang ilang body temperature pinanga, ang ilang behavior animalize po na mga pinanga. Oh, animalize. Oh, mo na mga pinanga ah, bintahang iring kay ang iring season-season raman pinanga magjerjer. Oh, kamagsige nagsinggit-singgit og na yang balibad pito ang babae usahay nga tomorrow. Diba? Mugos yung iring og na nya sadista para ba jug kayo kay mangulata bago mo jerjer. So mo na mga pinanga nahitabo sa mga tao karon nga ginatudloan lag family planning. Nagamit sila mga oral contraceptive, di ba? Na mga implant, mga pinanga, na mga pills, no? Magkabot sa laki, bisectomy. Babae, na gitawag nilag IUD. Mm. Siya, ikaw, Dok, na po kay IUD nga ginatudlo na, kanang inig-utog, dagan. Oh, that's IUD. So, mga pinanga, ana na siya. No, kumukos gini sila pinanga o bukol, matris o tutoy kay sa reproductive man eh. No, nandi mo matingala nga, tinga ka karon bata pag ipang mayuma na. Sa una, hain bagoy mayuma gud sa una. Kung na imang ka mayuma sa una, pinanga, katong mga tao nga, grabe ka mga heavy hard worker mga pinanga. Oh, so karon wa na. Kana sige gamit niyo mga panty liner, sige gamit niyo napkin, makakontribute maguna mga pinanga ka ng unhealthy sa inyong mga reproductive. Oh, mo na mga pinanga, whereas karaan sa una nga, hapinan lang ditog noog mga pinanga, mangita ditog lampin, kung kusog pinanga mudugo. Wa makailang mga karaan sa unang napkin. Karon pinanga kay kumo na. Babae, gamit ng panty liner para perting hubaga tanawon. Bugdo kayo, musuot na yun silag mga leggings pinanga para iniglakaw-lakaw, mura silag na stick-tok nga bugdo kay gatubangan. Oh, pero pinanga, pangdaot na sa reproductive organ sa mga kababaihan, ha? O, tanan pinanga nga contraceptives. Ang tama ginunta pinanga, ang alternative ani pinanga, gitawag siya ka ng, bisan sa mga nag-alternative practitioner, wa man mo to o ani, wa mamuhimo. At turo magapun sila sa daily alternative. No, kanang gitawag na to pinanga, Bible instruction mga pinanga nga calendar con written method. Kaya nga naman, sa calendar pinanga, ginatudluan ka dag temperance. Muna'y Bible teaching. O, mga pastor, mga pastora, kumusta man pud kamo? Gi nyo pud puning gi-apply. Ha? Eh mo man ni pagtud-an gi-tudlos Biblia. So mo ni ha, mo na pinangga na silay ritim. So ang paagi sa ritim, basig wa mo kabalo. Pinangga 7 days before mag-abot ang inyong regla. Unya dok wa man may kabalo sa pizza. Ah, kanang nanay hormonal changes na maglain ang inyong tutoy sa di pa mo reglahon kana pasabot ana safe period mo ana. Mo na magsugod na mo pa-jerjer ana tungora. Unya pagsugod sa pizza sa rigla, pagsugod ha, yang uban mo iha paghuman man ayaw bali ha, pagsugod og rigla sa tupa 7 days before pagabot na pod pinanga sa ting rigla padayon mayon nang jerjer na kutob 10 days mao nay safe period gitawag nag calendar method or rhythm method. Pagka 11 days mga pinanga wa na bahin lang gud mo duha ka semana way jerjeray, duha ka semana nga jerjeranay. Oh, di maka magkantag-kantag araw-araw, gabi-gabi, kay di mabuntis pinanga. Okay, so hala, ato ta mga pinanggas, siya mga pinanga, kaning gitawag na to hydrogenated oil. Mga pinanga ha, parehas na to pinanga sa kuan mga pinanga, commercial oil. Sunod, kaning gitawag na to o refined sugar. So ang refined sugar mga pinanga, brown sugar, white sugar, magic sugar. Although, gika na tanan sa sugar cane, sa tubo. Pero ang chemicals na gibubo para mahimong puti nga sukar, motoy makadaot. Sunod, bubuan na puglahing chemicals, mahimo siya mga pinanggang bitsin. Oh, mga pinangga, ikatulong bubos chemical, mahimo na karon pinanggang magic sugar. So, na'y alternative na, ah. No, motoy gingo na to pinangga, na'y molasses, na'y binagol, na'y kinugay. O, kana. Sunod na natay ko sugar na kusugay karon pinanga ang gitawag natog stevia. Dagang stevia honey. So pag gitawag ang alternative klinika kahibalo ka unsay pugi. Di kay patuyangan nimo mga pasyente gamit anang makadaot. The real nga naga-practice og holistic healing. Wala ginay hangyo pinanga. Daghan bitaw naga alternative medicine mo tang kami nagapractice holistic healing. Dok, pwedeng isda sometimes. O, little. Dili na tinuod nga mga holistic healing, mga pinangga. Kaya nagatunog holistic healing, ginatunan nila from cause to effect. Di man gani advisable, siging gisa, siging prito, unsa naka ng animal product din ha. Pirti magin ng animal na na. O, kita o, bito ng animal product. O, kaon lang mo gamay lang, gamay. Pero po tanag nanay cancer, ayaw yung kaog nanay cancer, tanawa. Pagwa pa'y cancer, pakanon gamay para mudako ang cancer. Mudeposit ang cholesterol. O, muhimo pa siyang fatty liver. O, pang nanay cancer, ayaw na yung gamit. Walang kay dok lagit, wa pa mo'y cancer, di na mo pagamiton. Kung na may alternative, so naman tayo mga healthy oils. Olive oil mang yung pinaka-safety kay mo. Prito mang yun mo. No? Pero tungod sa kamahal sa olive oil, munay mo tudlo ninyo nga di na mo magsigig prito. Okay? So, muna mga pinangga. Okay? So, ato sang ipush mga pinangga, no? Kay ginakat man ato niya itong program para sa pinangga ang tuyo ani pag-push. Okay?
1: Pag ikaw healthy, ikaw sexy!
2: Grabe ang imong kaguulog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema o balatian. Ayaw ka na, paunda yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mauy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay? Hintay mo. Punta na!
4: Bawal magkasakit!
5: Bawal magkasakit!
4: Bawal magkasakit!
0: Okay, so mga pinangga, arita karun sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tog nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaninga to ang gitawag o tiyan. Itawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. 4 quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga, kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw, upper quadrant, kaning ubos, lower quadrant. Nya dayon, ang pikas, ang diri sa to, gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Kunya pikas pod, left upper quadrant, kunya left lower quadrant mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya pinangga sa pusod. Nagi kag left to right mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, o niya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder. Then, usa ka nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease. O musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga. O katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod nga area ha. Inya mudaga na siya pinangga paingon sa right, paubos sa right lower quadrant mga pinangga. Sa Bisaya pa paingos bugan. Gikas pusod paingos bugan na sa tuong bayan sa tuang tiyan mga pinangga. Basta unang ilahanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodon ay magsakit, ilhanan na pinangga nga giapaki sa iyang appendix. Naasya ay appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan animo ng tiyan, libot sa pusod, paingos bugan pinangga, di nagay mahikap eh, sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga, giatake na sa pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobi, ay pure gata, painuma. Kung naaka din hay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodaw na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna'y pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga nya babae nga doon na sila gitag na to left ovarian cyst o pinangga ha paingon na siya sbugan o pinangga ang musakit magpitik-pitik unya katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga unya katupong doon ay mga uterine fibroid or polyp mga pinangga sa ilang matris o sa ilang itawag o kulot. Magsakit ng sawala nga ubos na bahin, mao daw na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos na bahin, pero ato na punta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilan na nga doon ay mga acute appendicitis, mga tao nga doon ay colitis, katulad mga tao hindi magudhing alibang. Unya, sunod pinangga, doon na sila ay, doon na mga pinangga ay, sa right lower abdomen pamanta mga pinangga no unya katupod kuno nga dunay gitawag na to og mga polyps mao gyapon mga pinangga ang natian okay kana ha sa right lower abdomen karon sa kata si babaw sa upper abdomen direkta na pud musugod sa left side mga pinangga no sagad magsakit na labi na og dunay food allergies diha ang musakit. Unya katong naga-heartburn. Naga-heartburn mga pinangga. Naglisod o ginawa. Sige, panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinangga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Pinangangat. Sige, kalibang. No? Unya mga pinangga. Katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinangga ha. Right upper abdomen. Okay. Naog ta pinangga sa ato tabalhinta sa pikas. Anita mga pinangga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato na punta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinangga ha, kanang ang right upper abdomen mo na may atong mga ribs. Gusukan dapit pinangga. Kasagara na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinangga ha. Labinag na ihalo butod-butod kana mga pinangga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem labinag medyo maggahi na mga pinangga either liver cirrhosis bakod siya mo na iyahang bapion then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit ini ito nga bisan asa naman ito magsakit naman tibok na kong tiyan o di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitawag na to endemotriosis mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po'y gitawag na to internal injury. Labi nagmadisgrasya ka kanag to. Ang napaod din mo pinangga, kana ang dayang imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha, kay basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinangga na adyan na himo dahil siya inflammation. paghubag pinanggang pagbukol. Kasagaran po sa mga tao, mga pinangga na doon na sila'y indigestion. Maupo daw na'y batikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinangga, no, nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kayo. Kung nag-stress kang mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang tiyan mga pinangga. Magsakit ang inyong gitawag. Okay, so, muna mga pinangga at isgutan karon about aning ato ang gitawag o abdominal pain mga pinangga. Ha? Sa nagkalilahi ang area sa tuntiyan. Sa ato, Bisaya, basta mo yung lakag, aga sakit akong tiyan. So, wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taal, sa ubos, or across the abdomen. So, at least karon, naanamoy na sama.
6: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dr. Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay, so, maayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no? Diri sa Dr. Lagit Naturopath Clinic. Ay, ma'am ka nang, ang imong banag, i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi ganing ang nakaanhi mo sa clinic ni Dr. Lagit?
7: Alam niya kuan nga, tested na namo kayo. Yan dating manghod, diri po kay ikay mo man to siya.
0: Ang ikay mo.
7: Tapos ni anak mo, pagkato na mo test kayo, si ikay mo siya. Kay stage 3 naman to iyan kuan, cancer. So wala may kay doon, may sa'yo mo kay nakadong. Di ako may magulang di ay dati po yung ex-kapitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
0: Ah, mao. Mo to'y nag-refer sa inyo ha.
7: Oo, napadi ka to, isuon pa yun niya. Mao, daghan ni sila isuon.
0: Daghan na ni siya, sa ato pa. Tested na, tested.
7: Tested na namo, ikaw, doctor.
0: Katubang gi, si Kapitan, sa ito'y pangalan ni Kapitan?
7: Godofredo.
0: Ah, si Godofredo.
7: Labrador.
0: Labrador.
7: Ang babae niya di kay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
0: Ibatoy na stage 3.
7: Oo.
0: Ang Labrador Kumapas
7: po siya. Dahil po isa Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
0: Ang sa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
7: Oo, nangaulian.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic duol sa inyong lugar.
8: Doc Lagit, servisyo.
0: Hey, welcome back mga pinangga no sa atong programang Health Guardians para sa masa. Makauban na po ninyo ang inyong tigpangga mga pinangga no si Dr. Geoffrey Lagit no. May lain na ilhan nga doktor pinangga tigpangga ninyo. Panguban, naghanap po nagagamit og pangga, pero hinaot na tinuod po sila tingpangga. Okay, so mga pinangga, arin na ta. Wala na ako mabutang ipila-pila na ni kapart mga pinangga, no? Nanata sa part 5 mga pinangga. Kaning general causes of disease and cancer. Sunod na ni pinangga, kaning gitawag na to og mga contaminated water. Kana ang water yung pinangga, naisgutan naman na to ganiha, no? So, ang water nga maigit, katong sa bukid dun ta, nga flowing ba? Flowing mga pinangga. Mabit, abisan maligo ta, mas nindot mamaligo kag sapa, basta kay nindot na sapa, awa po, ipigiri dito sunahan, ibabaw. Amin ninyo bitaw mga pinangga, kaning sa inyo mga naas bukid karo mga kapitan, kanang inyo bang na-assign sa health ba? Ipasurbi pinangga, naamoy mga sapa, dilihin mo ang, dito muagas ang CR, dito muagas ang mga drainage sa baboy, drainage sa manok, paingog sa pa, ayaw, intawon mo eh. Daghan kayong nanginabuhi ng sapa, mga pinangga, paingog sa ubos mo, po ginaginainom. Pero mainom ginang tubig sa pa, mga pinangga. Okay nga naman, muagi manas mga bato o yuta ang tubig, i-absorb ba niya itong mga bakterya dito? Tanawaran ng inyong mga kuan, kanang, kung sa'y tawag, aning mga masin-masin pinangga para sa mga tubig? Tanawa, nanay bato, lahi-lahi ng mga bato, o niya nay uling. Kaya uling may grabe mo absorb bakterya mga pinanggag poison. Mamali na at anawa, pila ka ba ito? Liliargo ng inyong mga filter. Kanang filter mga pinanggag, tanawon sa isulod, bato o uling. Mam lang, mga tubig sa pa, mga agis, mga bato, i-filter to niya. Mam lang, mainom ng tubig, labi na, ako diya, mainom ako diya pinanggas at tumig mga lanaw kurang, agikag sa pa. Mam lang, mga pinanggahap. Tilaw, itang agian, nag-ihi, anak pa ang sapa. Okay. Napay mga laway, ba, usay pinanggang, may panukbras. Diba? Anak pa ng sapa nga, na-filter na pag-ayo. Yun sa ganyan pag-una-una. So, pinanggaan na ha, kaya kanya itong tubig kasagaran contaminated, mauna to'y atong mga remedyo. Mas maayo pinangga, dala na mong butilya sa mineral, ipasalo ninyo, kuha adayon, ayaw ipabulad o ginip. Kundili, pinangga, ano bang ginapabukalan ng tubig kundi katong isalo ninyo gabi eh pahungawon pinangga magbuntag diha ninyo gamiton ng water. Okay, ika 25 mga pinangga kaning mga aluminum utensils. Unsa ning aluminum utensils? Kaning atong mga kaldiro ba? Kaldiro na inipis, kasirola ang tawag. Ang ilan na sa aluminum utensils pinangga kay inig kabuntag sayo daghang molds nga manggawas pati ng kasirola. Daghang molds mga pinangga. So, mo to pinangga gitawag sa chemistry Al plus 3 equals aluminum oxide. Mo na pinangay makakanser sa kaldirong aluminum. Bisan pag ang palis rice ni lubok humay imong gigamit, red rice, black rice, kaya ang imong kaldiro, aluminum. Imong rice cooker, aluminum. O, mo na mga pinanggang makontribute o kanser. So, pero may alternative. Basta kay Duklagit lagi, lahat may alternative mga pinangga. No? Okay, sandali. Okay. Okay, so mga pinangga, panayon ta ha. So, unsay alternative mga pinangga sa aluminum? Ayaw ipanglabay inyong aluminum na kaldiro. So, kanang kaldiro mga pinangga, di ba, nauso ron nga kaldiro, ang tama mong ng kaldiro, ang takatong kulon. Kung kalaan ba nga nangingon na clay pot mga pinangga, kulon, palayok sa Tagalog. Sunod na natay dagang stainless. Ang ilanan sa stainless nga pure, pagdala mo magnet, dili gani mo pilit ang magnet. Mga ba to? Muna stainless mga pinangga. Kana ha? Unya, sunod mga pinangga, sunod mga pinangga, kwan ni siya. Kung sa ba itong magnet po, pilit, dili. Sige, balas lang na. Okay. Narambol sa kung nauna. Mga pinangga, muna ha, sunod na atay gitawag na itong mga katong glass, Pyrex. Nga, daghan na maroon pinanggang mahal kaayo. Kanang titanium. Ano na ginahimong pako sa aeroplano ba? Muna mga pinangga, din karoon na ano yung mga non-stick. Ang problema ron sa ubang kaya na may mga chemicals lagi gud. So pinangga inyong himoon kaya tuyo na ng non-stick para mo prito ka, di mo pilit. Kung saan yung paghimong natural nga non-stick, pinangga, unya na mo yung non-stick, mga aluminum, ay mo paggamit ng luwag mga pinangga kay makuskus man tong aluminum. Ang gamito na to, kanang luwag nga karaan ba kawayan, daghan namang mga kahuro na luwag. Mga pinangga, ha? Okay, insay buhat kong para mo non-stick. Lungagi permig saging. Diba, mulago man ang sulot? Ayaw istiluli pinangga ang inyong kaldiro. Pasag ding nga mo itom. Kung kalaha, sangagi o bugas mais, mo itom man ang kalaha. Sige, lungag ang inyong kaldiro. Pasag ding nga mo itom. Kung kalaha, sangagi o bugas mais, mo itom man ang kalaha. Sige, lungag sag. Diba, mo itom ang sulod? Dapat balihon ninyo karon. Ang gawa sa kaldiro ang puti, ang sulod ang itom. Amo na yung mga tama pinangga na paagi, mga alternative na. Kaya huwag mo ipalit stainless na mo'y tanawag mo itong ang sulod sa kaldiro. Di na huwag na'y molds magawas, di ba? Tama ang Duklagit. Sige, so huwag kabalo pa ito masa ninyo. So muna mga pinangga ang mga alternative. Muna pinangga kay Duklagit, kasangga mo ang langit, di ba? So mga pinangga, niyara. Niyara ha, muna sa aluminum ha. Pero katong inyong mga nipis mo na inyong kasirula, ayaw na na. Butangin na na pinangga, punduhin na lang nagbugas din na. Huwag ha. Okay, so galabi na, magluto mo na paksiw na isuka. Ah, grabe. Niya, muluto pagin mo kanding, ang manggawas tong sibo, mga baka. Dubli na pinangga na isibo, napay aluminum oxide mga pinangga nga magputi, magmolds-molds. Sige mga pinangga, hinaot nga naagid mo, nakatunan ng atong pagsubaybay niyo sa programang Health Guardians para sa masa.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magmalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Duklagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. Ano pang hinihintay? Hintay mo, punta na!
8: Kay Duklagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so arin na tapo nga pinanga ato na lang ka pinanga recipe siguro ni kada hisgot na tubulay no. Ikasikan porsyon mga pinanga muna yato hisgot. Abin nyo ang double

0: nindot ni butas.
1: Una, inyuhan ni siya pinanggang napuhan. O niya, ang sabaw ayaw ilabay pag ikaw diabetison. Inumunto ni mo. Karon samuan ni mo kutro kay imo manggulayan. No? Pirmiro, magpuga, manggaling mo globe ang pirmirong espiso o isa kabaso. Ikaduha pinangga, pwede nagduha kabaso. Mauna to'y imong iluto dito sa imong dabong. Inigbukal ang pinangga kay humok naman kong dabong, lunuran na inyong pinanggag kumplito ng lamas kung sa'y lamas na gusto nimo. Basta ang lamas magdalaglami dahil bubuan nimo pinanggag pure gata. Hindi mapalo mo to, inigbukal, bubuag pure gata. Ang gata mga pinanga, makabukal siya kaduha. Mas mayo imo ng palungon. Para tamis-tamis pang gata mga pinanga niya. Dili siya makakolesterol. Iwa man di palungon.
2: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayo pagpaminaw.
3: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipod na kay maminaw da.
4: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangin. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, naamay mutang sa Conferencional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Gala-Gala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

sa imo kung di ikawa inubanan sa kahibalo ni Dong Lani. Paminaw sa radyo, servisyo publiko everyday, para nga ikaw doon ay kaalam sa rinong isikataw, ikaw makatabang pangutana, paminawa o tumulong.

0: Depuis ce bout du corps.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala ug baruganan niining sibyahanan.
4: Sayron ta! Nagahisgot og mga butang! Ikurimikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Sayron ta! Og, ari-ara ang inyong anchorman, Mr. Kick!

0: unto ka natong tanan, ano yung nasab kita ni atong usa ka oras nga tulumanong say runta. Sa ngalan sa atong si Biyahanan DXOD Infinite FM 96.1 o madungog sab kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa atong station manager Ma'am Rose Bulpa o sa ngalan engineer Wolpe Orio o sa atong kaubanan speakers lawak si Papa Kibs. Maayong unto panabuans o sa tanang dapit na maabot sa atong signal say runta. Og maayong auto sa atong halangdong Mayor Jose Joe Relampagos og sa atong Executive Secretary Ma'am Juan Relampagos Kapuyan og kay Boss GM Relampagos og kay Konsehal Fortunato Loloy Sumampong Panabuans Davao del Norte. Maayong auto og karon mga kabida atong makauban ang atong mga guest karon. Naglangkob kini sa mga kababaihan sa barangay Kagangohan, siyudad sa Panabo. Oga ma'am, maing uto, oga palihog kong pailaila sa inyong kaugalingon ma'am.
1: Ako di ay si Cirilla Bourbon, chairman sa CWA o Kagangohan Women's Association. Nakoy kauban ni report.
0: Aha, ipailaila po ma'am.
2: Maayong uto, panabuhan. Ako di ay si Nida Uluhan, business manager sa Amuang Association.
0: Tanang
2: CWL. CWA.
0: Sa Kagangohan Women's Association. Okay. So kanang inyohang association ma'am, unsa tuiga nagsugod na siya?
1: Nagsugod ang among association is February 10, 2010. Almost 16 years old. 16 years na karon nang
0: tagkaron. So dugay-dugay na no. So sa pagsugod niya ng maong association, ikaw na ang presidente ma'am o bag-o lang ka unsa ba?
1: Mga ikatulo na ko nga chairman sir kay mga 10 years tingali na po ko nag-chairman.
0: Uy, taas-taas na po na yung pagka chairwoman. O niya, ma'am, kini inyong asosisyon, kano sa po ni na rehistro sa DULI?
1: Murag, tutaw pag mga 5 years.
0: 5 years na?
1: Mga 10 years na sir, hindi ka pag-rehistro na sa DULI. DULI o sa SEC.
0: Sa SEC. So ang eksaktong address ninyo unsa sa diha ra gyud sa barangay Purok Marang barangay Kagangohan.
1: Barangay Kagangohan Coastal Road.
0: Aha. So ma'am kani inyong association ang inyong mga produkto mo ni?
1: Aduna mi mga produkto nga
0: kani mga kabidaw.
1: Battle bangos, boneless bangos, lumpia bangos, og dried bangos og smoked bangos.
0: Katong bangos na dry sa to boneless so madala kay basing
1: wala magbasa. Wala mi kadala boneless bangos nga sample. Ang among gidala karon is battered lang kay basing mabasa dere basa ra justice.
0: So una ta padayon ma'am, basa ra gud na mamo kay daghan nag shout out sa inyo ha, shout out na. Kinsa man inyong mga
1: klaro pa ba? Ay, tingali na mo ni daghan man mga
2: dagang salamat sa nagtan-aw sa among live si Vanjing Acosta, Prince Binson Busalia. Og si Chapato. Purag daghan jud mga nananaw. Mga kaubanan sa inyong pagtan-aw.
0: Oh, dire matod pa pud ni kaila kani Santi Nolyora.
1: Ay si Sir Santi chairman na sa si Farms.
0: Oh, na nagtan-aw siya.
1: Sir Santi, tan-aw mi dire.
0: Oh, nagtan-aw gyud siya oh. Sa Santi Nolyora is watching. Magwapa daw mo, ma'am. Oh, telegenic. Og maayong adto kani mo diha Mrs. Kick og June Mr. Boss June taga Bunlang og kay Mario Saladas kaila mo ma'am taga Panabo man eh.
1: Wala
0: sample daw ingon niya oh taga Panabo man eh sila si Mario Saladas presidente ni sa kuan sa simbahan kaning sa San Roque kaning diri gani dapit sa may diri atbang sa terminals Panabo.
1: Diha,
0: San Roque. Unsa na na kapil parokya? Murag tagna-tagna lang siguro tani. dili ni mo pamilyar. Akong balikon maing udto kanimo diha boss, June taga Bunlang. Thank you for watching og kay Mr. Mario Saladas. Og sa inyo ha ma'am nagugwa na support-support ta inyo. Basasa na ma'am usa ta magchika-chika.
2: Thank you for watching. Siya Oluhan, Ria Pihoto, Rebecca Dumahil.
1: Raya Pioto, Rebecca Dumahil.
2: Daghang salamat sa inyong pagtanaw, Vanessa Ronquillo.
1: Mga kauban na muna sir, nga nag-process.
0: padol siguro nato kay Borg Pwede kay Maglaro
1: si Mama. Oh, Borg Pwede ko kabasa. Oh,
0: kay sa edad na siguro na siya mo. Oh,
1: mora sir, ka senior na.
2: Ato na nga yung sample cell at sir, ato lang tumpatoon sa amo ang tindahan dito sa Postal Road.
0: So ni ana si Pres Santino Llora, mga artista na jud mo duha diha ba? Uy. Kuha ni sila Sir Santi. Pareha po ni kay Sir Dodge. Pero nangapa pa ba kay first time daw? So shout out kay Sir Dodge Pilayo. Sir, mayong udto. Anya, puro man ni sila nangayo og sample ma'am. Saan man ni?
1: Ah, sige lang sir. Patilawa na muna sila po. Patuwa lang ni sila sa amuang store.
0: Hmm. Unta, makatilaw daw sila ani. O sige lang, mga boss. Matod pa ni ma'am diri. Adto lang mo sa ilahang opisina diha sa may unsa to man Purok.
1: Purok Marang Coastal Road.
0: Coastal Road sa diha sa Kagangohan.
1: Kagangohan tapat sa Fishport at bang sa Bipar office.
0: Oh, lain pud kay mga boss, mga kabida, kamoy una makatilaw si Mr. Kick sa una.
2: Una sa si Mr.
0: Mr. Kick sa una.
1: Nagdala man gud sample diri sa product tulo okay. Ra
0: man gud ni. Lami mo gud sa packaging pa lang mga kabida oh. Pero ay sa presyo tuod ma'am. Unsa itong presyo ani?
1: Ang presyo ana sir, kanang bistik o tomato sauce, the same lang ang price ana sir.
0: Pila po siya ma'am?
1: 150. 150 ang presyo.
0: Oh.
1: Dayan kining corn oil is 160 kay medyo malman. Good for the heart ba ana sir?
0: Kuha ni siya ma'am, no artificial flavor?
1: Wala,
0: ba?
1: Wala na sir, wala. 1 year, kuha na sir.
0: Ang kinabuhi ani, 1 year?
1: Yes sir.
0: Okay. So mga kabida ha, niraw. So kaning puro nag-kuan diri chat diri mga example. So inani na lang para makatabang ta sa ilahang asosasyon mga kabida. Personal ko mong bisita dito sa ilahang
1: willing mo mi opisina. Entertain sa ilahang.
0: Oh, adto lang mo.
1: Og magpatilaw sa
0: so Domingo ma'am, sarado mo.
1: Open me anytime sir.
0: Anytime
1: day. Holiday. Gawas so, kong kanang importante gyud nga mga Holy Week. Update lang mi.
0: So mo ka to mga kabida at to bisitahan ninyo ang ilahang kuan dito, display dito. Kay bahalag mangumpra mo. Ubay-ubay yung display dito, ma'am.
1: Yes sir, karon ang demand jud sa mo karon is katong boneless bangos nga marinated.
0: So mo to inyo ang seller, best seller ninyo.
1: Best seller.
0: So maing udto pod kani mo da broadcaster Kuya Job Digilab. Kay maing udto. So daghan mo kuan mamo. Daghan nagbi views inyo ha ba? O ma'am, sige pa daw, kay magmahay maguna sila mo, huwag di na ito pambasahon.
1: Si Art Acosta, si Bing, si Ma'am Robby Monton, amo anang technician sir sa VFAR, Robby Monton. Dalia Dulia, kauban na muna sir, amo anang treasurer.
0: So, muna ingon ni Kuya Job dire, wow, barato tra kayo. Ay, kumpraha Kuya Job, barato raman. Bitaw, ato ni siyang kung anon mga kabida kay product of Panabo City ba? Kanya isa pa po, kining asosasyon mang good, gisuportahan kini sa atong halangdong mayor, di ba ma'am?
1: Yes sir, gisuportahan mi nilang mayor, usili
0: Joe Rilampagos.
1: Rilampagos o di ma'am Juan. Salamat mi sa ilang suporta, huwag dako ka islang tabang sa mo.
0: Muna'y nakadindot no kay atong amahan sa syudad. Full support og napagid si Ma'am Joan na aktibo kayo. Nagasuri si Ma'am Joan dito sa inyo, Ma'am, no?
1: Yes, sir. Nagasuri sila sa amuang area o medyo naluigay sila sa among sitwasyon. Purag adunay plano nga tabangan po niya sa among processing area po.
0: Purag paladakaan, paladakaan.
1: Paladakaan o daghang mga women's nga maka-avail tungod kay sa pagkakaroon, gamay ramanggod ang among area o ang women's nila kayo masulod ang uban. Ang active lang yun namo karon almost 19 kabuok.
0: Ang mga members niyo.
1: Members nga kanang active lang yun pero napay waiting musulure kung malugar-lugar ng among area.
0: So gihulat na lang expansion sa inyo hang area.
1: Puhon. Itugot sa Ginoo.
0: So ma'am, ang kanang inyo hang mga member ma'am, naba mo yung membership ma'am o naba mo yung mga kanang gitawag nila monthly juice?
1: Ay, naalang mi murag ko answer. Kanang murag
2: kung monthly juice nga para gikan sa members here is wala.
0: Wala. Kay kasagaran magud association ay puro para pa dako sa pundo ba?
2: Wala siya, sir.
0: Wala siya.
2: Pundo lang yun sa among association, mao lang yung gina...
0: Rolling.
2: Rolling na mo, para mamudako, pero monthly nga contribution sa mga member is wala.
0: Okay, so pasabot niya na ang inyong gi-rolling-rolling, kana lang inyohang present na... Panding karon.
1: Ang panding na mo nga mga cash assistance nga gihatag sa nagkalain-laing ahensya. Moy among gi rolling nga mudako mo gi capital na mo.
0: Mm-hmm. So ma'am, kanang inyong association, unsa na inyong monthly meeting, quarterly meeting, unsa man?
1: Last year sir naga monthly meeting me. Mm-hmm. Pero karon naga quarter meeting me kay kanang tungod sa kabisi nga mga inahan, siyempre mga inahan na mitanan, gina quarter meeting na lang namo, dili na gyud mi monthly meeting gyud usually. Mm-hmm. Kay busy pud mi tungod sa among process nga naay mga order sa pagkakaron nga layo na sama sa Surigao, naga-order sa muag 900 packs
0: sa bulan. A month. So ma'am, diri sa panabo ma'am, nakasulod mo aning mga parehaning mga atong notadong mga groceryhan diri para Herlins, ano mo ang inyong mga produkto da ma'am?
1: Sa pagkakaroon sir, wala gyud mi maka-display labi na sa mga malls tungod kay wala pa man gud mi maka-FDA o LTO kay kinahanglan magud nila ang FDA o LTO. Usa wala pa man gud mi anang requirements tungod sa among area kay dili man basta-basta maka-FDA.
0: Mm, kay qualification na man gud ay requirements sila no?
1: Yes sir, kanang sa processing man gud sila ang nakahibalo kung adunay entrance, adunay exit, pero ang amo amang kong area sa pagkakaroon, nakakita man jud si Ma'am Juan, murag dili jud pasado sa maong FDA, LTO. Mm.
0: So kay ang kuan na gid nila mga guidelines man gud no, mo sunod ta sa proseso.
1: Yes sir.
0: So unsay mga plano ni mo ma, isip presidente ni anang maong association, unsa pa mga plano ni mo ba karon nagkaduol na ang Pasko? So usually sa last year, unsay mga activities na gihimo sa inyong association isip presidente sa maong grupo ma'am?
1: Ay sa pagkakaroon daghamang gud may mga activities sir, kanang karong coming October adunay Binulik Festival.
0: Mm-hmm.
1: So usa pod mi nga moabel ana ang mga fisher folks.
0: Mm-hmm.
1: O dayon coming nga December na may mga napig kami party.
0: Mm-hmm.
1: O sa mga kabayan kay dili lang kay sigig trabaho, tagaan po daw gigayon nga murag makarelax po.
0: Hmm, anak magina na yung mga outing-outing.
1: Outing-outing gamay, team building.
0: Oh, team building.
1: Oh, para dili lang kanunay nagapukos sa trabaho, kundili, aduna po yung gamay paugnat sa kaugatan kay say, magreklamo sila sakit likod, sakit hawak. So, sa amo pangidaron, murag kinanglan po relax gamay.
0: Okay, para ang atong huna-huna o atong kalawasan ba mo relax. So ma'am, kaning inyong association ma'am, so far, pwede na ito makuha ng figure, ma'am. Pila na ipundo ninyo karon ma'am, kung atong ma-on-air ba? Si ma'am atong patubagon isa. Kaya siya may business manager.
2: Secret.
0: Dapat na ipasikret-sikret.
2: Ang pundo, sir. Ang association is, nagdaga namin sa 15 years.
0: Mm-hmm.
2: Every year, naagin may incentives. Naagin may sa pagkakaroon, naagin may pundo. Pero... Mm. Murag di sa tingali na mo sulti sir,
0: gawa
2: na mo tapang sa mo sir.
0: Ah, so secret yun na siya.
2: Secret.
0: Oh. So pero sa inyong mga membro ma'am, transparency, kabalo sila na ina na inyong pundo sa inyong grupo?
1: Ah, yes sir. Kada simana yun na sir, gina-report na ang amuang sales, daily sales na mo. Nagyo na yung nagkuan, kasunhan. Gina-report yun na sir, gina-monitor.
0: Okay, mamanggay-angay yun na aron ang ato mga membro aktibo ba? Yes. Kay kung di na to, ito na siya taguan manggod ang ato mga membro, na silang huna-huna, di ka-istorya pero nagduda. So ma'am, basa pa ma'am, magayanidagan pa na inyong kuan ma'am.
2: Okay, what? Thank you for watching sa tanang mga deborners diya karon sa CWE nga nag-process. Pa-watch out jud daw sila tanan din ha. Daghang kaayong salamat. Loreline Aguirre, Juan Dulia, RG Genteros. Daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw.
1: Live kaya.
0: Live
2: jud ni ha.
0: Unya ni abot tag Bukidnon mama, naka-hook up tag Bukidnon.
2: Oh, tanang mga deboners. Pagkuha na mo dira kay nanata dire.
0: So kining atong programa ma'am, duha ni ka istasyon ma'am, Light FM 90.9 unya Infinite FM 96.1 kusog tag signal. So karon nadungog mo inyong mga tingog karon nya na kwanta sa inyong Facebook. So ang atong mga listener sa Light o sa Infinite, so nakakit nakadungog na sa inyong mga tingog karon.
2: Sir, abot na ganito ay Canada sir oh.
0: Oh okay.
2: Sir, gika dumahil. Nagtanaw nato gikan sa Canada.
0: Ah, pasalamatan nato na kay naghatag sila panahon. So, ma'am, kaning kana inyong pag-process ani ba?
1: Yes, sir.
0: So, pila ka kuan siya, ma'am? Butang nato isa ka adlaw, pila ma sulod, pila mahimo ninyo ba, ma'am, sa isa ka adlaw na proseso sa inani?
1: Depende sa amo sir kay pressure cooker ang amo ang gilutuan ana. Ang isa ka pressure cooker nga dako sir, mosulod siya ang 72 ka battles. Ay. So kung tulo ka pressure cooker, times 3 na to. Kailan na ba na? Mao na, kada adlaw. Kaya na mo na lutoon.
0: Production na ninyo, mo na yung production.
1: Mao na mo production kada adlaw sir. Kay, gina-pressurize mo na mo gunda sir.
0: So kada barriant ani, so lahi-lahi man sila kung ano?
1: Yes sir.
0: Sa pagproseso ani?
1: Lahi sir, pwede siya. Usahon ni mo lunod sa pressure cooker kay naka-battled ba na siya?
2: Naman kayo po na siya olive sir, pero wala lang may stock karon.
0: Ah, so sa pagkakaroon, pila ka klase na produkto ang inyo hana sa inyong grupo ma'am?
1: Karon nga ni, karon, sa pagkakaroon kanilang sang tomato, so bistik o corn. Mm-hmm. Naka-process man may olive pero
2: mas mahal
1: mangod ang olive oil kaysa corn.
0: Oh, kay iyang mga ingredients no?
1: Yes sir.
0: Okay, mayong untupod ka ni mo diha, boss. Nato boy, Sagador. Salamat. Okay, Mr. Biri Banoon. Hello, sir. Good noon. Okay, salamat, sir, sa inyong pag-uban ni itong programang Sayronta. Alam mo katingala sa akong mga soaking, subay. Kini itong programa, kada on-air na to, nag-dawat a guest diri sa itong mga fisher folks o sa itong mga farmers. Kay ni isip kabahin sa programa ni Mayor Jose Jure Lampagos o kay Ma'am Juan Lampagos Kapuyan.

0: Ikaw walo pa mo na grupo, so dapat tayo 68 ka mga asosisyon. Okay, padayon ta. So ma'am, kaning inyong parehan ng bangos bistiks, ang isa ka bulan ma'am, ma-justify ninyo pila inyong mahalin mo ma sold out ani na product. Napa mo inventory man oh.
1: Oo, pero season po sir, na panahon kusog ang order labi na ang Pasko New Year kay pang pasalubong nila. Oo. So nagdepende sa panahon na kusog na pimedyo dili kay kusog ana lang.
0: So kato imong giingon ka ganiha lang ma'am na namoy order sa Surigao.
1: Katong boneless bangus na mo sir nga marinated templado na siya og plain. Naga-order na sa mua kada bulan og 900 packs.
0: Buya sa imong giingon na dili pa siya registered sa BIPAR aw sa to sa BIPAD.
1: FDA.
0: Nya basig maharang sa kalsada ma'am sa ba?
1: Wala man naga-deliver man pud siya mga frozen products sir dire sa Davao niya, i-backload niya sa Surigao. Ipang-distribute po na niya sa mga tindahan nga mga suki niya.
0: Dito lang sa murag mga sari-sari store.
1: Sari-sari store. Dili siya ka na mga malls.
0: Dili lang mga malls. Stricto man na siya.
1: Stricto sila sir. Labi na sa packaging.
0: So ma'am, mag-sisgota sa mga rilampagos. Kay part man sa itong programang Sairunta. Nasairan man na ito ang mga servisyong rilampagos. O gamayang odto kanimo diha Konsehal Bongbor Hinteles Rilampagos, ang atong halangdong konsehal sa lungsod sa San Carmen, Davao del Norte. O sa atong Sikan District Board Member Attorney Jig Rilampagos, kay Basta Rilampagos. Okay ba kayo ma'am?
1: Oh, okay kayo sir.
0: Okay kayo. Basta mga Rilampagos.
1: Yes sir.
0: So ma'am, sa inyohang asosasyon karon ma'am, pwede ba na ito ma sulti sa kahanginan ang mga nahimong tabang ni Mayor o ni Ma'am Juan sa inyong asosasyon?
1: Dakugyo kayo ng tabang sa amu. Walay kabutangan ng among kalipay sa ilahan tabang. Dakugyo kayo. Labi na sa panahon nga nanginahanglan may kurente o gitabangan may ni
0: Mayor.
1: Mayor.
0: O ni Ma'am Juan.
1: Tabangan po ni Ma'am Juan kaya nadaot ang among preser. Gitagaan po ni preser. Panahon nga manginahanglan may madool may dito, wala nila gipakyas, gihatag nila sa mua.
0: So nakita naman ta City Hall ma'am no?
1: More,
0: kay naman ko diha sulod sa office ni Mayor, basta Webis o Glonis na ako diha. Ako na yung magtindog-tindog dito sulod. So murag nakita na ta mo dito. Kay basta Lunes o Webis naman ko dito. So makaingon yun ta ma'am no, kining mga rilampagos, way pagbalibad no? Kung duulon, muuli kang nagmalipayon.
1: Intertinon yun tanina.
0: Intertinon magina, kaya hindi magina mabalibad na sila. Mm-hmm. So muna yung servisyong rilampagos, dili pinugos.
2: Gawa sa dili kanang dali duulon mo tabang, mas takod yun po sila dakong improve sa ato ang lungsod sa panabo, sir. Kaysa sa una o sa karon.
0: Kung atong itandi.
2: Kayo, atong itandi, dako kayog kalainan, oy.
0: Dako
2: yun kayo. Daghan kayog nahimo ang
0: Mayor.
2: Mahagig yun ni Mayor karon.
0: Kay ka ng farm to market no.
2: Yes,
0: di na maglisod ato mga kaigsuonan dito sa bukid-bukid na porsyon. Kay diretso na ang ilahang produkto. Kay siminto na yata tanan no, halos barangay no.
2: Yes sir.
0: Maing odto kanimo diha Pastor Hiner Tisoro. Thank you for watching. Kay Mr. Lubrito Lumbin Jr. all the way from Santa Cruz. Salamat kayo. Siyempre unsa pa may sa inyong opinion ma'am o dalikyata ni ma'am, unsa pa may nakita ninyo na kakulangan sa panabo na angay ipadayo ni Ma'am Juan? Sa inyo halang sariling opinion ma'am. Sige daw ma'am.
1: Daghang mga butang angay ipadayon nga karon nga gisugda nila kinanan mapadayon yun mahuman.
0: So unsa pa man ka ma'am angay
1: labi pa? Labi na sa muang mga kababayanhan mga officer po nga ilang gisugdan unta mapadayon
0: papalapdan pa.
1: Nya
0: shout out si Sir Rinaldo Agordi ma'am.
1: Ay, shout out ay Sir Bong Agordi sir. Nanami dire ni Ma'am Letlet. Ni Sir Sante, Sir Alex Tapanan sa Piseris. Og sa nakalain ahensya nga nitabang sa amoa.

0: sa V-Fund. Dolly, DTI.
1: Ni anak si Sir Bong, si Sir Rinaldo Agordi. Good job, CWA. So good pa lang ni Sir, napa man ni rewind. Napa ni rewind, mutuyok pa man ta. So karon na gikulbaan mo, sunod di na mo kulbaan.
0: Masigda ko ng kulbaan ni Sir.
1: Oh, kay mo man ay siguro ang kuan mo gid ma'am, primero kulbaan mo gid ta ba? Kay ikaduhang round wala ganado na na. So mo na gingon ang rilampagos, ang gusto sa mga rilampagos na everybody happy, di ba ma'am?
0: Yes sir.
1: Oh, mo na kitang tanan na mga miyembro sa asosasyon diri sa Panabo. Makaayong gyud dag wala ta nagmahay nag ni appeal ta sa maong grupo kay ang suporta sa LGU ilabi na kay Ma'am Juan naa gyud kanunay. Og matud pa ni Sir Rinaldo Agordi, maayong udto Sir Mr. Kick. Og shout out all the way from Kagro. Ay sir, maayong udto sir. Og sa tanan diha mga empleyado og dag langkob sa Kagro, maayong udto. So kanang inyong association ma'am, usa pa may angay na to ina i-improve diha ma'am. Ato daw isa-isahon.
0: Ang amua yung association sa pagkakaroon sir, ang usa gyud namong need gyud mao ang processing namo area.
1: Mm.
0: Kay mahitungod sa mga equipment, nagatabang mapod ang DTI, Dolly, VFAR o sa mga equipment. Pero tungod sa welding o processing area, nakita naman yun ganit ni Ma'am Juan, mo yun ang need na mo nga murag.
1: Muna inyo pa i-improve.
0: I-improve na mo
1: padakaan
0: para makakuha ming FDA, yung LTO, o maka-additional po ming member nga mga kababainhan sa amuang grupo tungod kay sa pagkakaroon murag gamay-gamay rami nga mga active tungod sa area manggod. So kung medyo dako-dako na basic mag-additional na po ng mga women's nga matabangan po na mo sila nga maka-income po, makatabang sa ilang mga bana.
1: So pero naabot na na kay Ma'am Juan o kay Mayor.
0: Kaya
1: ninyo
0: ang
1: concern.
0: Na mo ang problema.
1: Concern ninyo.
0: Concern na mo. Nagbuhat na lang mi sa...
2: Ito na mi ni Ma'am Juan.
1: So... Awa man yung problema na, kay mo action man dahil na sila. Og maing odto po, gani mo, Mr. Bubong Arroyo Gingunto ka. Maing odto, happy farming daw. Og salamat, bro, sa pagkuyog ni itong programang Sayronta. Og kana inyong concern, so naabot na sa kay Mayor o kay Ma'am Juan. So, unsa may mga initial na response ana ni Ma'am Juan, ma'am?
0: Nag-istorya na mi, ana, sir. Siya nga nalang siya gihulat pa.
1: At least
0: pero at least murag na ipaglaom.
1: Oh, okay. Basta mo commit na si Ma'am Juan, mutuman man gyud na. Okay, mo man gyud na iyang vision and mission na pa kuanon ang panginabuhian ba ilabi na sa mga association kinahanglan na sa mulambo. Kay ang kalambuan sa association, kalambuan po na sa membro. Ma'am, sa imong pag kupot nining association with how many years? Unsa may mga kwan ma'am kanang mga trials o mga medyo usahay makaingka porbida kakapoy ba ning maong grupo? Unsa may mga nasinati nimong mga pressure ma'am? Sige daw.
0: Ay, daghan jud kaayo sir oy. Kanang isip chairman manggod. Kinahanglan jud kag taas-taas pasensya.
1: Correct.
0: Pailob.
1: Yes.
0: Labi na sa akong pangidaron, tigulang na. Dali-dali masuko.
1: Sa puto na?
0: Oo, sa puto na. Pero kinahanglan yun nga, taas-taasan pag yun kay, matod pa sa akong kaistorya nga tigulang, nga ang mga babae daw, duha daw'y baba. Busa, naanad na ko, anak, anang mga membro na ko, gistadihan na anak ko sila matag-usa. Nga muna ilahang batasan, busa, dili na ko matingala nga, nga na dahil siya.
1: Nag-adjust na lang ka.
0: Nag-adjust. Gisabot na ako sila tanan, sir. Sa kadugayon ako nga nag-chairman, gisabot na ako sila. Kung dili na ako makaya, hilak na ako na, sir.
1: So, ang imong mister na po imong guanan.
0: Okay na siya. Ingon siya. Kinalan mo, tas-taasan.
1: Barog yung kabo. Kaya imo man ang gunita o gidawat na posisyon. So, muna giingon, ang pasinsya. Muna gina imong istudyohan ang kuan makanunay. Okay, lisod mamoy.
0: Lisod. Nakaingon gay ko sir nga. Muresign na lang tingay ko, mo surrender na ko ani kay din na ko kaya pero sayang ang puko sir sa kadugayon. Dako pong tabang sa ko.
1: Ang sakripisyo na naman
0: ang guda. Sakripisyo. Siyempre, mananagat ang akong banang. Dako pong tabang nga, ako pong nga asawa nga, naka-atin, naka-appeal ko ani, o naka-appeal ko aning livelihood program.
1: Tama po.
0: Okay, naka-peskwila po mi sa among mga anak, pinaagi ni ini.
1: So na ay
0: kung tabang alang ka na mo.
1: So muna nga survive na lang.
0: Survive na lang yun sir.
1: Maingon to kanimo Mr. Rolly Sapar o kay Sir Onel Hontilla. Mayong unto. O muna giingon ma'am, bisag unsaon maguna to ba? Kung usa ta ka leader, labi na presidente sa usa ka association, ang kanang mga trials na giingon, himuon na lang nato na siyang inspirasyon. Okay, kanang magsige yaw-yaw manggod, di mo ginataw na malikayan. Kay ang pagyaw-yaw manggod, na manggod ha, ang kaingit. O, kasi nakaingit, mora mo na siya. O niya, kanang, di kadawat po silang kaugalingon ba na sila membro lang, niya ikaw presidente, na manggod na siya. Kaya ako ma'am, share po ko si ma'am, kaya ako hantod karon, ako'y presidente ng Krislam Association since 2009. So muna giingon ang akong himong inspirasyon katong makadungog kong saway. Ako na i-collection kay malay na to na mo'y kulang ba. So ako na siya i-collection niya, ako nang istudyuhan angay ba na ko ni i-apply. So muna to siya sa indalong run yun, uy tama po. Kay ka ng mga komentaryo, mga negative na mga kwan, di man po na nila maistorya ma'am, ugwa sila kakitag butas ba kung sa Tagalog ba na naipagkulang ang imuhang liderato. So aminado ta mga presidente, nakita po need po ta og mga suggestion aron na mapakusog o mapatasan o ma-upgrade ang atong buluhaton isip presidente. So inana po mo po na imuha ma'am, sama pa po sa ko ah.
0: Adjust lang yun ta.
1: Adjust yun na siya. So
0: abanti
1: abanti yung kanunay. Kay ko magpadala mangunta sa mga negative mga kuan, so ma-down ang atong kuan, ma-pressure atong huna-huna. Pero kung ato lang na siya i-gather ba, sa ato lang siya i-collection karang mga negative na mga mo madungog, so muna ito ay himo ang inspirasyon. So kini ako ang mga kabida, share lang po niya sa atong mga presidente sa mga nagkadaiyang mga asosasyon na kining atong pagkupot. Kay wak man tayo sweldo no? Wak man tayo sweldo ba? So, mamon to pag o-taking, ato magina ipanumpaan mamba. So, ako si Talpulano, si presidente, unsa ato posisyon na gidawat, nabuhato na to ang tanan, kutob sa atong makaya, di ba?
0: Yes, sir.
1: So, kay naaman ta diha. So, dili ta pwede na mubalibad kay ato man ang gidawat. So, kung mubalibad ta, ignore man ta sa atong mga imbro, nganong ni-intra. So, para nindot, ato na silang paminaw na ilang mga yangungo. So inana mo na si Mayor Pod. Mayor Joe ba?
0: No.
1: O si Mayor Joe, bisag himo na niya ang tanan. Pero naapa po yung mga pipila ka mga talibagbag pod. Baka yung tagtalibagbag ba? Kay, nindot na kayo ang programa. Nindot na kayo ang iyang gihimo nga pagpanerbisyo. Pero daghang pag nagreklamo. So kita po ng mga presidente, bisag naghimo taong mga kaayuhan, nagplano ta og kaayuhan sa atong kinatibuk ang grupo na maghapoy nag mulo ma'am di ba?
0: Yes sir.
1: Mo na giingon padayon lang ta.
0: Padayon lang ta.
1: Padayon lang.
0: Ato nang enjoy atong kagalingon sa atong grupo.
1: Mo ginay nindot ma'am.
0: Para mapadayon jud.
1: Okay kanang magsigi og putak. Mohilom ra man ma'am. Kay mo yun, di man apektado si ma'am. Di man apektado si priest.
0: Dili apektado, bisag puti na nimbo.
1: Natural lang yun ma'am, kay color ka na sa atong pangidaron. So if you don't mind ma'am, pila na may atong pangidaron ma'am? Sige daw.
0: Mag 63 na ko puhon si Roy, senior na kaya ko.
1: Di pa na ma'am ikaw po ma'am, pila ma'am po yung mo?
2: 54 pa sir, pero guwang na po.
1: dili na guwang ma'am, ayaw pag inana. Kay number naman ang edad ma'am. Pero kung sa atong ibutang nato sa atong huna-huna sa atong kasing-kasing nakita batan-on pa kay kinahanglan pa ta mo serbisyo. Kay kanang inyo ha di man lang na yon pasama sa politiko na public servant. Kay kamo na amoy mga posisyon pasabot na amoy obligasyon, di ba?
0: Yes sir.
1: Na amoy obligasyon kay na amoy mga posisyon. So kay inyo man ang giintrahan kay inyo man gidawat na posisyon, so ato ginang ibarug ma'am. Kay pareha man ta mga public servant, bisag wa tay sweldo. Sino ba basaha pa na ra? Ayun, murag nagsigpa pa rag padayon na inyo
0: mga Delphine Uluhan ay daghan maning mga kuan dire oi.
1: Mga ayun niya ng mga membro.
0: Mga membro sa mga... Oo, na Lorna Sumampong Sumiog. Napo si Lorna Sumiog. Naghang nag-chat.
1: Muna na... Muanad na sila pag sunod yung balik. Muna na igingon mga kabida. Kini sila ma'am. Pasinsahe sa inyo kay first time daw ni nila.
0: First timer pa miyan.
1: Muna na igingon mga kabida. Kini sila ma'am. Pasinsahe sa inyo kay first time daw ni nila.
0: First timer pa mi ani.
1: First time pa ni sila. So
0: kumbaan gani mi pagsulod na moderate ngani dinhi.
1: Mukuan pa ni sila, mo upgrade pa ni.
2: Sunod.
1: Mo prepare na daw ni sila. So unsa day guideline si giingon ni Sir Alexander sa inyo ha ma'am kanang pag-adto ninyo diha sa station, mangsaon mo unsa?
0: Si Sir Bong.
1: Sir Bong ba?
0: Nag-message siya sa kuha, nag-chat siya nga good evening praise, reminder lang daw nga tomorrow daw before 12 noon daw, mga 20 minutes before 12 nana daw may diri sa maong unsa ni diri nga
1: station, Infinite FM.
0: Usa naning kamot jud mi nga makaari mi sa maong lugar.
1: Okay, dool ra man ma'am, di ba?
0: Yes sir, kagangohan,
1: kagangohan lang na tuyok lang. So Unsa may na feel, unsa may inyong gibati ma'am, unsa may inyong masulti ma'am na oy sa first time nako on air nako nya nakita pa jud ko sa laing nasod. Oh si ma'am, oh asa to gikan to ma'am?
2: Sa Canada.
1: Canada.
0: Na apo din ang Canada sir.
1: Oh si live streaming man.
2: Live
1: streaming ta. Nya nadungog pud ta sa laing mga lugar na kauban sa atong station. Nya duha ka station ba nagtingog neron ma'am? Light FM 90.9 o Infinite FM 96.1. So duha ni ka istasyon karon. Nya aside sa atong live streaming, mo ni madungog ta didto. Ang mga suking tigpaminaw sa maong duha ka istasyon, nadungog pud mo karon ma'am. So ikuan pud sila ma'am, pasalamatin ni sila. Kayo na lagi palong ang ilang mga radio station.
0: Oh, nagpasalamat mi sa tanan nga nagtanaw diri karon nga live.
1: Oh, live ta.
0: Experience na gyud namo nga ani dinhi diri Infinite Radio. Primero nakulbaan mi medyo buto-buto among dugan. Pero okay ra kay si Sir diri nag-interview sa amoa kay.
1: Inahinay lang
0: jali pud kaayo murag. Nahulipan ra nga mo ang nervyos.
1: Oh, ana magina siya ma'am.
0: Oh, si Sir Kick. Tingabutan kayo diri sa entertain sa amoa.
1: Musuroy ko dito ma'am. Namo kay libre dito.
0: Ay, sir.
1: Magdala lang ko kanon, ma'am.
0: Pwede ka dito, sir, mo. Ato sa among area para matanaw ninyo ang among sitwasyon.
1: Sige lang, ma'am. Sorry ko di, ma'am.
0: Sige lang, sir. Ipatilaw mo namo ni Dili. Bilin na namo ni
1: Kito. Hindi, ako ano ni ma'am, oy. Ako ano ni. Kay ana si DG Lab o si Kuya Jup na.
0: Ano, Noel Pakiran. Tanaw yun ay sila. Kuang mayaw.
1: Shout out siya, ma'am.
2: Sunny Boy Bintan.
0: Sunny Boy Bintan. Shout out, Noel Pakiran. Mayang, nagtanaw mo sa muhan. Ano, may diri yun. Artista, may kadiyot.
2: Si Mahal.
0: Oh, daghan ang gasubaybay day ani.
1: Oh, kay si kuan gani ma'am si
2: Bintan.
1: Si Sir Santi. 3,500 ang viewers niya. Kay ingon niya puro man ako ni mga parinti sa asa to na lugar. Nahurot daw.
0: Kini mga kailan paibalot to niya.
1: So mo na igingon makabida. Pero wagyan mo nagdaho ma'am no sa inyong kinabuhi ma'am ba na maabot mo sa punto na maka-onboard ba?
2: Yes,
1: on air?
0: Live? Na-shock yun may aning
1: programa.
0: Programa sir kay sukan-sukan wala yun may maka-experience o yung ani ba? Wala may mintra aning asosasyon tungkol ni Sir Bong nga iya kong gi-chat nga na-appeal ka sa schedule sa Infinite
1: Gisting,
0: Radio.
1: Sa no? Gisting.
0: Gisting. Nagreklamo pa kung
1: pero sir, only in panabo raman ni ma'am.
0: Only in panabo. Kung bagay akong
1: muna gingon, nindot kay ang programa sa atong mayor o sa atong executive secretary kay gihimo niya ning inani.
0: Nag-comment nga kung bayaw, ayaw daw kulba-kulba.
1: Ano na gula siya ma'am? Kay, aka ng first time, second time, third time, hanas na mo ana.
0: First time pag yun ni sir?
1: First time. Uga, may utong.

0: Kan muda kagawad GR Dominguez from Barangay Manurigao Caraga Davao Oriental mayong unto kan muda kagawad oga muda lakbit lang ko mama o kanang atong nakita sa social media mga kabida bahin sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon inani na siya so far ang ingon sa COMELEC sila kanunay andam karon nagsugod na ang ilahang kuan ha sa COMELEC kay September 18. So sila kanon ay ready na sila mga kabida kay ilaha man ang trabaho. Pero ang hisgutanan diha kay na may Senate bill kung sa Congress bill. Ang problema diha kung kano sa pirmahan ni PBBM ang maong balaod nun. Kay na naman tay Republic Act 12332. So kung iyan ang pirmahan mabito na siya. So muna giingon mga kabida na wa tay eleksyon sa barangay karong November 2026. Apan wa pa man gipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos mga kabida. So pasabot mag andam lang ta kanunay o labi na sa atong mga incumbent na mga kabida, ready man na sila. So katong mga nagplano na mo ay intra sa maong BSK eh. So aginod ta kay hapit na ba ang piling. So 10 days na lang piling na. So matod sa COMELEC mga kabida ha, ato lang ni take note na kung pag-abot sa 28 wa pa mapirmahan ni President Bongbong Marcos ang maong balaod nun, so padayon ang atong barangay eleksyon. So klaro na siya ha kung balikon matod sa COMELEC na kung makapile na ang atong mga kaigsuunan na mo intra sa BSK 2026 wa na, dayon na gud siya. Kay di naman pwede nakapile na ka dito og certificate of candidacy unya di madayon so dili na maayo so mo nay mo nay gi buhi ang pamahayag ni COMELEC chairman George Garcia mga kabida so ato lang na update og kadunay kamong maminaw diri sa atong programang Sayronta kay kini atong programa Sayronta ato ginang Sayron mga kabida okay padayon ta sa atong mga guwapa na mga bisita diri sa atong sibihanan. So ma'am, karong 2026 Binulig Festival mano?
1: Yes sir.
0: So unsay kasagaran ninyong partisipasyon diha ma'am sa Binulig?
1: Nag-display mi sa amo ang mga products sir.
0: Display mo da. Yes, kay naman ay booth da no mga
1: para ma-promote po ang among mga product.
0: Oh, diha sa cultural no, diha
1: cultural,
0: sa
1: City Hall.
0: City Hall.
1: Oh, karong Binulig Festival.
0: Okay. So inana ang inyong partisipasyon sa women's diha sa kagangguhan. So ma'am, kanang women's ba sa kinatibuk-an unsa pag sa di ba ka women's by sa barangay man inyo ano?
1: Yes, sir.
0: Sa kagangguhan. Sa kinatibuk-an sa Panabo City Women's Association na magina sa murag federation ba? Dili unsa imong posisyon dito ma'am?
1: Sa pagkakaroon, sir, gitagaan ko kuha ni Ma'am Jackie kanang sa kagro sa CAPC Federation. Ang akong committee is sa women po.
0: Ah, sa women, sa baga?
1: Yes, sir.
0: Ah, so kayo na maguna siya, kay kinatibukan ba sa entire Panabo City
1: sa
0: ba?
1: Sa CAPC Federation na mo. Ang akong committee is sa women po.
0: Ah, so maayo. So muna yung mga plano ni mo po, Ma'am, no, kanang padakan ang inyohang area aron na mapadaghan ang inyong membro o niya kanang inyohang mga kanang inyong mga gamit ma'am sa pagkakaroon murag okay pa na siya kanang inyong mga gamit sa inyong pagproseso nini.
1: Yes sir, kay ang amo ang mga gamit gikan sa mga kitchen utensils, sa mga freezer cooker, vacuum sealer, ginahatag na sa nagkanalaing ahensya sa gobyerno sama sa duli, naghatag sila sa muwag equipment, DTI, ang BFAR, nagatabang sad sa mua, officeries. Naghan mga nagkanalaing ahensya nga nagatabang sa mua sa among mga gamit sa among pag-process. Pero ang usa lang ka problema na mo karon is kanang processing area, kanang building.
0: So ato nang itabag paluap dito kay Ma'am Juan aron mapadali na siya. So ato nang ikuan dito pag makasuroy ko dito ako po nang i-update si Ma'am Juan ana. Kay nakabalo ko na si Ma'am Juan di ko nang balibad oi. Eh. Ang gusto mo ni Ma'am Juan ba kanang ditso-ditso na trabaho. Kanang kung pwede pa lang di na paugmaan. So munay mentality ni Ma'am Juan kanang di na dugayon ba. So ma'am, wa na magintay igong oras ma'am. Nakaupos naman niya itong oras. Sige ma'am, pasalamati na tanan. Ang gusto ninyong pasalamatan duha.
1: Kini akong kauban mo yun.
0: Sige daw.
2: Thank you sa tanang nananono ni akong iwat shout out si Ria Pihoto, Mary Jean from Australia, si IC from Kaganguhan, tapos si Ma'am Juliet Bakulod sa Davao. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw. Daghan pa tong mga screen anang nag-pop up ng mga pangalan, pero kay Romil Balaba, thank you kayo. From Mati. O, daghan pa siya. Tapos, ting taas naman good ang mga pangalan. Dili na ako mabasa. Dili na ako maisa-isa.
0: Wala na
2: daghan kayong salamat ninyo.
1: O, ako sabno, magpasalamat ko. Pero nabta naman mi sa oras. Sama sa istorya sa kong kauban. Pasalamatan ako ang tanan nga nagtanaw. Labi na sa kagro. Nila ni Sir Agordi, Ma'am Litlit, Sir Alex, Sir... Sir Santi, Muir, si Joran Lampagos, ni Ma'am Juan, o si Sir Sumampong, o sa tanan nga wala na akong ma-mention, kaya nalimot ako sa uban, tungkol sa kadaghan. Daghang salamat, o sa amo higayon po di rin, nga gitagaan bigigayon, ga-entertain me ni Mr. K.
0: Okay, mga ka to mga kabida, salamat kayo. So mo ka to mga kabida ang atong mga bisita karong untoha. Og atong pasalamatan mga kabida si Mayor Joe Rilampagos ug si Ma'am Juan sa paghatag og kahigayonan ni atong mga presidente sa mga asosasyon diri sa Panabo City. Kay nahatagan sila kahigayonan na ipasundayag ang ilahang mga kalihukan unsay status sa ilahang mga asosasyon. Salamat kayo mga ma'am. Salamat kayo sa inyong pagbisita. O salamat kayo sa sample ha. Salamat kayo sa sample. Ako lang sila. Patilawon lang ako ni sila uguan. Matag isa ka baso. Isa kutsara. Okay. Okay mga kabida. Ato sang pangmustahon ang atong Halangdong Mayor Santo Tomas Davao del Norte si Uncle Roland Desica o kay Vice Mayor Maria Luz Inday Dehisika o kay Konsehal John Bato Salim, Konsehal Dr. Gabriel Eric Estila o kay Konsehal Ronald Bong Dimaya o kay Madam Mina Lapos Dimaya. Mayong unto kanimo diha Madam o salamat sa makanunayong suporta o salamat yun po kay Konsehal Ronald Bong Dimaya. O diatas kapalong di atas kapalong mga kabida. So muna gingon mga kabida, wa tay mahimo mga kabida kay ang kapalaran mao mang gyud masunod ang pagbuot sa atong kahitasan mao mang gyud masunod. So dili na question mga kabida kay ngano man gitugutan man niya na mahitabo ang tanan. So wa man po na gi pangandoy ni Vice Mayor Kim Quisada ang iyang posisyon karon isip Vice Mayor kay ang katawhan man ang nagpili o ang kahigayunan ang nitugot o gipanalanginan sa atong labaw makagagahom. So muna yung mga kabida, ang posisyon karon ni Vice Mayor Kim Quisada muna giingon na kusang dumating. So unta, ang mga sympathizer po ni Mayor Edgardo Timbol, dili po muhimo og mga senaryo. Dili pod maghimo og mga isyo, dili pod maghimo og mga dili maayong mga aksyon aron ang atong mga kaigsuon ng kapalunginians maghatag kanila kalibog sa ilang panghuna-huna. Okay, ang panerbisyo ni Vice Mayor Kim Quisada nagsubay man gyud na sa mandato sa atong balaod. Okay, ang iyang pagka Vice Mayor through succession man na. Law of succession. So siya may number one municipal councilor. So nawala man ang vice mayor o natanggal o nasuspindi ba. So kung itugot sa kahitasan, sa kapalaran, sa kahigayunan na mabalik sa posisyon si Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol, so wa may problema kang Vice Mayor Kim Quisada. kay matod pa niya, inform lang siya 2 days before kay aron makapanghinlo, aron maka hipos sa iyang mga gamit sa opisina sa Vice Mayor. Mamaya siya, ano man siya. Ang tanan mo na giyang giingon, pagbuot man ni sa kahitasan, so ay problema siya. Kung mabalik man sa pagka Vice Mayor si former Vice Mayor Maria Teresa Royo Timbol, so ay problema ka Vice Mayor Kim Quisada. Kay mo na iyang giingon, wa man niya na gituyo, wa man na iyang gipangandoy, mo may kusang ni abot. Oh, so iyang gi-perform, iyang gihimo, gibuhat ang trabaho, serbisyo isip usa ka Vice Mayor sa lungsod sa Kapalong. So diha sa lungsod sa Caraga pod mga kabida, daghan na kayo nagkaguliyang na diha. Okay, ang matod palagi si Mayor Ronnie Sanggoosnan wala kanunay sa opisina. So sa akong kabahin mga kabida, manong mag kanunay unsa man gyud problema kung wala sa opisina? Basta importante gihimo gi-perform ang iyahang responsibilidad isip local chief executive niya ng lungsod sa Caraga Davao Oriental. So nganong i-question man gyud ang iyahang presensya na pwede man na mabahaw ng mga pirmahan? Pwede man na isa pa pod ato pong nakita ang dagway sa Caraga karon na usaban sa iyahang paglingkod isip mayor niya ng mga lungsod. O gani ang mga kalsada sa kabukiran na able o karon nagamit na naagian na sa atong mga kalumunan diha sa Caraga. O kanindot na o nya wa mo pud napasagdan ni mayor kay kung wala siya kay in taon ang atong mayor diha Ronnie Sanggoosnan nang ningkamot mo pud in taon na nagaadto sa kauluhan aron manungkit og mga pundo para sa mga proyekto. O isa pa po, nisalig man po siya sa iyahang municipal administrator na si Eutikio Dodong Pagsak Jr. O kay veterano po na sa politika. Unya isa pa po, kanang mga pirmahanan sa mayor, pwede man maugmaan, masunod adlawan. So ang importante na mga kabida na giperform, gilihok, gihimo, giservisyuhan ang katawhan sa lungsod sa Caraga. Mura na pinaka-importante mga kabida na wala ka nagkulang sa imuhang pagpanerbisyo sa imuhang mga constituent sa isip mayor sa maong lungsod. Mura na importante mga kabida ba? Mura na importante na mahatagan ni mo o servisyo ang mga katawhan na ingging sakupan sa imuhang EOR. O gani, naman gani uban mga kaigsuunan na to na dili na taga Caraga na usahay matabangan ni Mayor Ronnie Sanggoosnan. So inanat lang gidunta na siya mga kabida. Pero muna gingon mga kabida, bisag unsao na to, bisag unsao ni mo pagpaningkamot na magbinay dili ka uyon. Kaya ang tanan dili may ginaimuha, na amang pagi dili imuha. So ang tanan ato nang ipasinsya. Mayong udto kanimo diha Mr. Bliss Solis. Mayong udto. So muna ingon mga kabida, wala mo kita igong oras ato nang ipadayon ugma pohon sa mga takna ug sa mga istasyon ato nang sumpayan ng Caraga. Caraga Davao Oriental. Okay, wala mo kita igong oras. Kini inyong higalas kahanginan Mr. Kick. Mayong kaninyo maayong udto og dalaygon ang Diyos.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were strong.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Paliog Pailaila, din taga-asa.
7: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
6: Ay, Tagum.
7: Tagum po.
6: Ah, sige, Alex.
7: Tagon sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
6: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
7: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas na yun sa ospital.
6: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na Big Mac Plus?
7: Opo, Big Mac po, inalo sa gatas.
6: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
7: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kaso ng UBG Max. Nabuto ang one.
6: Nagubag?
7: Oo. Oh, salamat sa Ginoo ko.
6: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Gaya.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay mo panguyaban, balibaran ra ka? Gamitan ni o, Karit Perfume?
11: Karit Perfume! Adunay 25% concentrated high-quality oil-based perfume. No water content and hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Karit Perfume! Karit Perfume, hypoallergenic. Magpabilin ang kahumot hangtod 24 oras. Kari, perfume. Kari, perfume.

0: For men, only yours black. An art in a bottle blue. For women, final touch yellow. And sweet revelation pink. Coffee. Perfume.
1: Yes! Nakauyab na yun ko! Salamat, Kari Perfume.
0: Kari Perfume.
2: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dritso. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
1: Karun, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
2: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugami.
3: Ang Power 10 for Bio Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 for Bio Capsule. Power 10 for Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Just see vitamin C plus.
6: Nung Lading, pisingalan na to, sir.
7: At si Kuali, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-Ditlahan, sir.
6: At taga-Ditlahan, unsa itong testimony
8: ng mga certified users sa atong mga produkto.
9: Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jesse, Nung Lading Essential Oil, Clay Gel Soap, Gromate, Viscumac Eye Drops, ug ang Carrot Perfume. Padayong gihapon ang atong paghahatag o pagtagad, alang ka ninyo, pinaagi sa paghahatag o diskwento sa tanan natong mga produkto.
10: Bisitahan lamang ang pinakaduol nga Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Clay Gel Store, Nung Lading's product. Mulave, Zamboanga del Sur. Nahimutang sa Mulave Public Market, duol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bang sa Bilyaran, tapad mismo sa Mario's Barbershop. O pangita ang tatak, Clay Gel Store, Nung Lading's product.
11: Clay Gel Store, Nung Lading's product. Iligan City.
12: Nahimutang sa BS On Street, Palao, Iligan City at Bang sa Fico o Iligan Access. Institute of Technology Incorporated. O pangita ang tatak, Clay Gel, Nung Lading's product.
13: Clay Gel Store, Nung Lading's product. Uzami City.
14: Makaplagan sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bang sa Security Bank, Lumbay sa M. Luillier. Pangitaan na yun ang tatak. Clay Gel Store, Nung Lading's product.
15: Clay Gel Store, Nung Lading's product.
16: Linamon, Lano del Norte. Makaplagan sa may Porok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lano del Norte. Dool sa Mercury Drive. O pangitaan na yun ang tatak. Clay Gel Store, Nung Lading's product.
17: Sa Aurora, unahan sa Prutasan, tapad sa Shara Variety Shopping at bagsabagsakan Aurora Public Market, Kabahog Building Block 4, sa may dalan paingon sa Slaughterhouse. O pangita ang tatak, Clay's Angel Store, Nung Lading's product.
18: O ang atong store sa Maranding, Lalalanaw del Norte.
19: Nibalhi na kini sa bagong pwesto sa may EGS Building, Purok Ipil-Ipil, Maranding, Lalalanaw del Norte. Likod sa Lalan National High School, tapad sa may 39ers Coffee. O pangita ang tatak, Clay's Angel Store, Nung Lading's product.
20: Clay Gel Store, Nung Lading's product. Maranding.
21: At duausap ang Clay Gel Store sa Tangub City. Makaplagan sa may First Row, Tangub City. At bang sa Ugis Lechon Manok, kilid mismo sa Jolly's Bake Shop.
22: Ug pangita ang tatak, Clay Gel Store, Nung Lading's product.
23: Clay Gel Store, Tangub City.
24: Ug ayaw kalinti,
25: Clay Gel Store, Tubod, Lanao del Norte.
26: Nahimutang sa may Quezon Avenue, Poblacion Tubod, Lanao del Norte.
27: At bang sa CDSD, Glass and Aluminum Enterprises.
28: Ug Land Bank Building.
29: Ug pangita ang tatak, Clay Gel, Nung Lading's product.
30: Aron ikaw maka-avail sa atong promo, o discounted ka na sa tanan natong mga produkto, o di ba kaha, mamahimo kang authorized dealer. Unsa pa ang inyong gihulat, bisitahan na!

0: Sa pag-usap mayong adlaw kay natong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, liban sa atong mga OFW nga kanunay nagsubaybay sa atong program. Amping mo kanunay, daghan kayong salamat sa inyong suporta. Sa dili pa nato basahon ang laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kanunay nga nagpaluyo sa atong program. Epektibo, garantisado ug daghan na kaayo ang mga natabangan nini mga palangga. Power 10 Pro Bio Capsule naglangkob sa 10 powerful ingredients nga makatabang sa pagpaabtik sa atong lawas, pagpakondisyon sa tanang organs, sa pagrepair sa mga na-damage nga mga selula, pakondisyonon ang atong atay, ang atong kidney, hinluan ang atong colon, ipagawas ang mga toxins sa atong lawas, uhaon ang mga barabaras tong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo, mutabang sa pagnormal alang ni atong taas ang sugar, blood pressure, mga palangga fake Power 10 Pro Bio Capsule, 30 minutes sa dili kapamukaon aron dali o paspas ang epekto sa maong kapsula tungod kay dako kay ni kahimuan sa atong lawas. Daghan kay mga testimonya sa pag-maintain sa Power 10, dali ra kayong mibaba nga tos normal ang ilang sugar level. Kato mga high blood sab, natabangan sila nga nagnormal ang ilang BP. O kung doon na mo'y mga bukol-bukol sa lawas, tungod kay dili basta-basta mga sangkap niya mga pinalanggatig paminaw. Una, ang probiotics, importante kini sa atong digestion. Magkatabang, especially ni atong constipated, dili normally nga magkapagawa sa hugaw. Ingon man na ani ang mangustin. Green barley, makatabang ni sa mga bukol-bukol, tumor sa atong lawas. Ingon man, sangkap sab niya ang guyabano. Spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C na. Makatabang alang ni atong dunay cancer o mapugngan ang sakit ni cancer. Plus taas kay antioxidant mo lang sa imong pag-maintain ini, magpabilin kang batanon. Mapugngan ang dali nga pagkatigulang sa Power 10 Pro Bio Capsule. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Katong dunay mga gibati sa lawas, ug kun ugaling, wa pa mo'y gibati, di ta magkumpiyansa. Prevention is better than cure. Usa na day ta manambal ug maigo na ta. Power 10 Pro Bio Capsule, palitas mga butika, naas atong online store. Available sa TikTok, sa Shopee. O pwede sa mo mag-PM sa atong official Facebook page aron nga mapadalan mo diha sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Inumanan ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipiso sa imong lawas. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Lami nga coffee nga magkatagbaw unya magkaayo sa imong lawas. O nang ayaw mo paglangan. Labi na nato mga Pinoy, hilig itag kape mga palangga. Kay usa na sa atong batasan yun, inigmata to sa iyong buntag, dayong hapon. Murag matawag nga stress reliever na to ang coffee. Pero dapat sab atong pilion nga ang kape nga atong imnon, katong magkaayos atong lawas. Ang clay gel coffee mix, kalami niya na anag yun, siguradong imong higugmaon. Unya magkaayo pagid sa imong lawas. Mga sangkap, disinuoy bigo ni kabuok nga makahatag lamag positibong epekto sa imong lawas. Malunggay o chia seeds, main ingredients na mga palangga. Unya daghan pang nakapowder niya, green tea, turmeric, aniline fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabanug, jiberi, acai berries, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients niya. Munang sa imong pagpangapi na tagbaw ka na, naayo ka sab sa imong gibati. Munang din hinata kung mga pika lang mag-clay gel coffee mix. Niya ang chassis, vitamin C plus zinc. Makatabang sab alang ni atong dili makatulog, kapoy ang lawas. Niya mga palangga nato nga dali kaayong mataptan o balatian. Dali kaayong mo surrender sa trabaho, labi na sa mga construction workers, katong pakusog yun ang ilang trabaho, dapat mag-jassita everyday. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Nindot ay imong mood, kondisyon yung paminsar. Kalabi ito, matug ka, inikagabi, inikabuntag. Grabe ka kondisyon sa imong paminaw yun. Mas makadesisyon kag insakto. Kung anong dapat mag-maintain mo sa jassi, vitamin C plus zinc, Ingon man, mga nanay sa panimalay na stress kanunay, magchasi na everyday. Affordable rin kayo ni, imno ni ninyo humagkaon. Kung mahimo, human mo mamahaw mo at tumos yung trabaho o sa kakapsul sa chasi. Inigpauli ninyo, manihapon mo dahing tulog, ino mag-usa aron nindot ang inyong tulog na inigmata ninyo buntag na unya kondisyon ng inyong paminsa. Ang Longlading Essential Oil, magpahilot, magpamassage, ayaw kalimte ang atong haplas nga humot, unya manuhot suhot, mawala ang mga pamaol, pamuypoy sa lawas, mga samad, mga skin diseases, skin allergies. Haplas mo sa Longlading Essential Oil, the best kay mga palangga. Unya na siya partner, atong Longlading Turmeric Balm, Longlading Relaxing Oil. Hidhid kalagamay kung magpanlipong ka. Hidhid kalagamay, walag kabuhi, marilax pa yung pamati. Ang clay gel soap, pagpahami sa naong pagpakinis sa atong kapanitan. Bugas-bugas na lumtom, alap-up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan. Nag-dry lang ang inyong skin. Kini mo isabunin yung mga palangga, kaputi nga mo bagay ninyo. Nga blooming mo kanunay lang taon. Isag buntag pa mong manabon, ini kahapon. Grabe, fresh lang gihapon mo. O niya, isabay ang clay gel breathing lotion. Kini nga itong clay gel breathing lotion, mga palangga, humot kay ni siya. O niya, mo protection sa binis atong skin. Moni ang clay gel breathing lotion. Humot kay ni siya. Moni itong gigamit, mga palangga, nga magkahamis yun sa kutis. Kutis artista, kutis porcelana. Clay gel breathing lotion. O siyempre, ang Viscomac eye drops, ayaw kalimti ninyo, patuloy ang inyong matas, Viscomac. Itong mga nagluha-luha na din ha, ay pumupalabi o tutok diha sa inyong mga gadget. Ay pumupalabi maghapon-hapon, ayawan magbuntag o dula sa computer. Ay pumupalabi din ha, mas maayong magpatuluan na inyong mata, aron dili na mulala. Atong ampingan ang atong pananaw, mga palangga, kay importante kayo na siya. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ingon man sa inyong mga kabataan, nag-edad 1 to 12 years old. Ang bata, mga palangga, kinahangla na nga atong abagan sa kumpletong bitamina nga ilang gikinahanglan. Growmate multivitamins, daghan kaigdala ang Growmate, mga palangga. Ha? Makapataas, makapabright, makapaganas kaon, makapaganas tulog. Taas ang bata o niya, bright pagid si baby pagkagabi, isayok ay matulog ang inyong mga anak. I-growmate ninyo ha, nagepos mabuti ka, aduan niyo siguro. Ato ng hatagan o pagtagad, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Gipadangat dinhi sa atong programa. Atong pinag-comot nga perfume, carry perfume mo na i-spray ninyo hantod 24 oras. Magpabili ng kahumot sa inyong magasin nina.
1: Handumanan sa akong kagahapon.

0: Ayun ang lagi paghilak, Madel. Ganong mahilak man ka?
1: Ang angbi, imo man kong hilaptan. Mingon biya ka, ha? Ingon ko ayaw, pero namugos ka man giyod.
0: Wa man gud di ka pugsa. Misugot man gud ka. Kailaban ko nimo. Di ba, Madel? Di ba di ko nimo mahal?
1: Mahal man.
0: Oh, naam din na. Ato ning gusto nga mahitabo ni. Misugot ka. Kay mahal man ko nimo. I love you, Madel. Tubagan ako ba? I love you, ba?
1: Briggs, I love you too.
0: Thank you. Nalipay kay ko, Madel. Natugad na gyud nako nga mahal kayo ko nimo.
1: Unya, B. Kun mamabdos ko, unsao naman lang.
0: Ayaw ka, Adlok. Di ka pasagdan. Naara ko pirmi. Mahal ti ka, Madel. Mahal gyud kayo.
2: Madel, ti inaksap ka kahapon.
3: Ha? Nga naman dahi, Eva?
2: Nag-cutting naman sabgod ka. Pirmi na lang baya ni, ha? Nangita baya ni mo ang atong teacher. Kaya pirmi lang kang di musun sa iyang klase kada hapon.
3: Kuan, naamang gukugi ato.
2: Huy, ikaw ba? Kita baya ko ninyo ni Briggs ka nagkuyo. Siya mo hinungdan nga nung nag-cutting classes ka, no?
3: Dili ba, oy? Patakat na siya sulti, ay. Mahibawaan gani kong mama na, mapunalan yun ko.
2: Hindi mo

0: pansi mong mama, uy. Imo sab na. Pero ayaw lang intaon permihang inyong pagkating classes. Day, kay anugod ka ayo. Ayaw lang ka ipadaan na ni Briggs. Kaya wala na siya mag-eskwela, kaya nagsalig na dato sila. Ikaw yung alkansi kung magpatunto ka ni Briggs. Maung tarunga yun ang inyong pag-eskwela, Matel.
1: Ay,
2: Permi na lang yung kunin mong dadunin ni Briggs. Makadagang higayon na nga. May nahitabo na to.
3: Nganong di. Mahal ko na to ang usak-usa. Maung nalipay ta. Nang atong ibuhat.
2: Naabi ako isulti ni mo.
3: Unsa man na?
2: Kuan. Wana ko tungay sa administration. Nya, nagpalit ko pregnancy test. Ug positive. Mabdos ko, Briggs.
3: Oh, may problema. Mainoon. Hapit na ko mahimong daddy.
2: Briggs?
3: Ay, kabala ka, Madel. Akong sultihan sila mami ug daddy. Ako silang hangyoon. Nga, magpakasal ta.
2: Briggs? Abin akong imo lang kong pasagdan.
3: Di na may tabo, Madel. Pasagdan good taon. Ay, kagool. Kaya kung musugot sila daddy o mami, magpakasal dahil yun ta.

0: Madel! Del! Huwata ko, oy! Madel! Naipaw na ka ba ni Briggs?
1: Ha? Sa unsa man, Eva?
0: Hala! Wala si mo pa ipaw ni mo? Oh, ako, gisutihan mo ko sa ilang katabang. Kay amiga man ni si Milay. Madel, milar ka man si Briggs. Gipadaha man siya sa iyang mami ug daddy sa US. At to lang to siya pa-eskwilahon dito.
1: Unsa? Wala gyud siya musulti. Kalain ni Briggs, uy. Iyan ay kong gibiyaan. Magunsa na malang ko ini. Ba't yun yung kunila ni mama o papa?
0: Aha? Nga naman di ay, Madel?
1: Iba. Naibaw naman si Briggs ng mabdus ko.
0: Oh.
1: Malanghin man kuno siya sa iyang daddy o mami nga magpakasal nami.
0: Unsa? Hala! Mauda itingali na hinungdan nga kalit sang ipalarga nga to sa US. Gusto tingali sa iyang parents nga ilikay si Briggs ni mo, Madel. Wa tingali sila gusto nga magpakasal mo si Briggs.
1: Unsa? Briggs! Nga nung imo man ko gipasagdan. Nga naman, Briggs!
2: Pinahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip estudyante, kinahanglan na ako o energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Basic sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
6: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na po Just C Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio o sa tanang mga butika.
8: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas lig-on ang imulawas?
9: The natural way? Clydell Mixers Food Supplement.
10: Clydell Mixers Food Supplement.
8: Ang Clydell, usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Naginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw. Nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract. Nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health. Ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na Serpentina Extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties, nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naitanka Pedra Extract, nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang Black Garlic Extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag sa Extract, traditional nga gigamit aron mo suporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalikon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydell Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant ug anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydell Mixers. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatiyan. Clydell Mixers.
11: To a choose healthy lifestyle, moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clydell Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang

0: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o Katong Jassy. Matag-untag hapon, kami ginumisi sana nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Huwag mo trabaho po, ay naman misa uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10. Maka-power yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
1: So, mong ako sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
0: Ako gyumaingon sa mga kapareho nako, kababayan nako nga mga Ilunggo na suwayan ang yun ato kay wala may kumos pagsulay kay kini siya herbal mangguni. Gikuha gini siya sa mga tanong nga iya gi paturok sa Ginoo. Mo ni nga maayo gud sa atong lawas kay ngano man wala pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Dali karon nindot gini siya nga herbal kay ngano man kining atong lawas ang Ginoo man puy na buhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ni Nung Luding
2: Han, nana init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
3: Sige ling, aron mainit na akong tiyan. Bloated ka ayo akong paminaw.
2: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
3: Salamat sa imong pag-atiman ling. Maayo gyud nga nata i-stock permi sa Clay Gel Coffee Mix.
2: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal ug all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
4: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.

0: du stammadel. Mali man.
1: Un sabat intai da so ze mong o madel. Ngadag pamapdos ka ban in taon. Kabata pali mo. Di aw mo kalay di si 8 anyos ka palang. O di mapdos ka. Animal kag yung anaka ka.
0: Nagpakawaw ka lang yung anaka ka. Animal ka!
2: Gusto na.
1: Tanawag kong sa'yo na himpresulta sa iyong pagpangundat. Mabdos ka ng babayhana ka. Nagpakaumaw ka lang yung dabo.
2: Oma! Masiluhatan ko ninyo, Oma! Ba! Wala ko tuyo ang maingon ko ini.
0: Paghilom! Wa tuyo sa imong kabuwas. Usay wa tuyo. Nga misugot ka mang hilab tan kani atong lalaki ha.
2: Magmatgon manunta ko.
1: Kun nagmatgon ka pauntag animala ka. Dili ka mo atubang damo karon aron pahibawon ni nga magdos ka. Animal kag adaka ka.
0: Giusikan mo lang ang tanan ko mga dahako. Aro lang unta kahatagan kag maayong kaumaon manin. Pero unsay mong gibo? Ha? Dire paghihapon ka mo sangko na mo aron hatagan na sa bigla yung problema. Mataw ng bataa, lahi na sa pagkanunon.
2: Maningkamot ko pa. Nga di ko maghasol ninyo. Maningkamot ko. Akong buyon ang akong anak.
1: Buhion! Animal kang babayhana ka? Maningkamot! Dili ka makahimo sa pagbuhi ni anang bataa. Kami paghihapoy mabuktot sa pagbuhi ni mo o di anang bataa. Busa, pasagdi ko ha? Pasagdi ko sa akong pagabuhaton. Pasagdi ko nga ako'y muhukom kung unsay gusto kong buhato ni anang bataa.
2: Unsa? Kay nga no? Unsa may nauna-unaan mong buhaton sa akong anak, ma? Unsa man di ay?

0: Ma'am Sonia, Sir Arnel, dali dayon mo. Dayon mo dere, ma'am, sir.
1: Salamat nang.
0: Salamat nang. Pero Sonyao gay na lalay, may isang pit na mo.
2: Ma? Uy. May bisita di ay ta?
0: Oh.
1: Mauni si Madel?
0: Sir. Arnel, mauki di si Madel, ang akong anak. Hi, Madel. Guwapa giday kayo kano?
2: Thank you.
1: Tinood na, Madel. Labing siguro, guwapa o guwapo sab kayo ng umaabot mong anak.
0: Kadiyot ha, Sonia, Arnel. May ipakita ko ninyo. Kadiyot. Kidiay. Tadawa, nakakita mo ining litrato. Si Madel mani, sa gamay pakaayo siya.
2: Wow! Guwapa kayo siya nang.
1: Gusto ka, love. Guwapa kayo siya. Mainta nga, ingon ana sa dangit sura sa bata kung iyan na nang ipanganak. Hinaot unta, love.
0: Yes, love. Excited na kayo ko nga makakita sa bata.
2: Kay ngay naman di ay, sir. Ma'am, unsa may inyong tuyo sa akong anak?
0: Ay, ayaw nagpangutana pa diha, Madel. Ako ra odi mo pasabot nimo sa tanan.
1: Pasabto lang una siya nang. Love, adto na lang una ta. Mubalik lang unya ta dinhi. Aron maghatod sa mga gamit nga gikinahanglan ni Madel.
0: Sige, love. Nang, mulakawa na mi, ha? Hinaut nga, mapasabot ni mo pag-ayo si Madel. Ayaw mo kabala ka. Ako rin mahibawang mo pasabot ni Madel. Isalig lang ninyo ang tanan de rin ako.
2: Unsa man ituyo atong Arnel ug Sonia dinhi sa ato, ma? Anong daghan man silag sukit-sukit bahin ako sa gamay pa ko? Ngano man di ay?
0: Ay, kadto sila si Sonia ug Arnel. Gipaila di rin ako sa akong amiga. Ug abi mo, taod-taod naman dai silang namindyo. Ug wa gyud sila hatagig anak sa Gidoo.
2: Unya?
0: Madel, tungod ug alang sa imong kaayuhan, ug niadang umaabot mong anak, nakigsabot ko nila ni Sonia ug Arnel nga sagupon nila ang bata.
2: Unsa? Ilang sagupon ang akong anak?
0: Oo!
2: Ma! Di ko musugot ba, oy? Di ko!
0: Di ka musugot?
3: Ayaw na lang pagsupak, ma, Madel!
2: Ma!
3: Nagkasabot mi ni mama mo na maunay maayo na itong buhatong sa bata.
2: Unsa? Dili!
0: Hoy, Madel! Madel, paminaw, ha? Kung nagtinguha kang kahatagan o maayong kaugmaon ng bata, uyunan minimo si papa mo sa among gikasabutan. Ipasagop ka ng bataa sa pagtiayong Sonia o Arnel.
2: Ma!

Bio Capsule. Alang sa mga nihamping balatian, tumama sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ang kuna ang taong payas, dugay mo nang iantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: PowerGen Pro Bio Capsule. Alak sa mga ihambing balatian. Tumaas sa PowerGen Pro Bio Capsule. Ug ang una ang tumpayan sa bigay mo ng iantos na balatian. PowerGen Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i. Permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee. Stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee at lawman o gabi'i. Fermi ka healthy. Clay gel coffee mix with malugay o chia seeds.
1: Ay, gisubawan mangko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bay. Pwerte pag yung hugawa.
2: Uy, mo tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
1: Paliw ko palangga, babe. Pagpalit og tambal.
2: Niyara ang tambal palangga. Just Save Vitamin C plus Zinc.
1: Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.
2: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dahin kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dahin kita o Just Save Vitamin C plus Zinc.
3: Just Save Vitamin C plus Zinc.

0: Dom, ipahimutan ng tanan diri, Dom.
1: Uday, daghan na makini.
0: Dito.
2: Ma? Pa?
0: Oy!
2: Kadaghan good anak ngayong ipangumpra. Nakakwarta di ay mo nga. Nakapangumpra mamugdaghan kaayo?
0: Ay, dili kami buoy nangumpra ini, oy, Madel. Kinumpra ning tanan ni Sonia.
2: Ha? Kang Sonia ning mga kinumpra, ma? Unya, bayran ni nato niya.
1: Usabay atong bayranan, ha, Madel? Tuntag ni bata. Hinatag nilang Sonia o garnil nato.
2: Hatag? Kining tanan? Ilan ang gihatag nato?
0: Oo, pulos ni mga sustansyang mga pagkaon, mga vitamins, gatas para sa buntis, ug sa atong konsumo din ni. Ay, gi-provide yun niya ang tanan diri nato. Labi na yun sa imong mga pangidahanglan na mao'y nagmabdos sa umaabot unya nilang adak.
2: Unsa? Ma! Unsa ko'y umaabot nilang anak? Unsa buod ni mo'y pasabot, ma?
1: Pasabta na siya maayo, day. Aron di na busupak.
2: Ma?
0: Paminaw ha, Madel. Alang sa kaayuhan sa imong anak ang among gitinguha. Ug makaayo sab ni nimo. Nakigsabot ko sa bagtiayong Arnel ug Sonia nga ipasagop nila kadang bata nga imong gisabak.
2: Unsa? Ma!
0: Maguta na kag nganong makaayo sab nimo ang akong pagpakigsabot nila nga ilang sagupon ang bata? Kay kun mahuman ka daon yag panganak ni adang bataa, mabalik ka na sa kanhi, nga wa nay sagabal. Magkapadayon ka sa mga plano mo sa kidapuhi. Magkapadayon ka na sa imong pag-eskwela. O mabuhat na nimo ang tanan nga imong gusto.
1: Oo ka na, Madel. Gusto si mama mo. Di ba mo'y pangandoy mo nga makahuman kang kurso? Usahon mo man nimo pagpadayon sa imong pag-eskwela. Kung dunay bata ang mahimong sagabal sa imong mga plano. Busa dako kayong bintaha kung ipasagop mo ka ng bata nila ni Arnel o Sonia. Tutal, nakasiguro magkaita nga panggao nilang magtiayon ang maong bata. Ha, karon pala gani, tanawa. Nagpakita naman gani sila pagpanggain eh. Nga naapaganin ang bata sa imong tiyan. Giprovide yun niya ang tanan mong gikinahanglan. Samtang nagmabdos ka na ng bata.
2: Ma!
0: Busa, ayaw ng kawili ni anang bata, Madel. Bug-usa ang imong hudahuna. Nga ihatag bukad ang bata, ngadto nila ni Arnel ug Sonia.

0: unsa? Ipasakop sa imong papa o mama ang imong anak, Madel?
1: Oo, oh, Eva. Misupag unta ko silang gusto. Pero, nakasabot man sab ko nila. Tinguha nila nga matagan og maayong kaugmawan ng akong anak. Kung mahimugso na unya siya.
0: Oh, hinuon, may katarungan man sab sila. Pero ang pangutana, makahimo ka kaha, Madel?
1: Pugson ko lang ang akong kaugalingon nga makasabot ko sa ilang tinuha. Alang raman sab sa kaayuhan ug maayong kaugmaon sa akong anak, Eva. Antuson ko na lang ang tanan.

0: Hi, Madel.
1: Madel.
0: Uy. Hi, Ate Sonia. Kuya Arnel. Dayon mo diri, kuya.
2: On.
0: Lingkod mo.
2: Salamat, Madel.
1: Niya may mga pinalit nga mga prutas, vitamins ug gatas. Og niya sa may mga groceries nga inyo magamit din, Madel.
0: Salamat kay ninyo, kuya, ha? Ate Sonia.
2: Way sa payano, eh. Namumpra magunmig para sa among bahay ba? Og nakanaw naming apilan sab mo og pangumpra namo. Aron, namoy stocks per me din, eh.
0: Salamat kay ninyo, ha? Sige lang. Makabayad raon niya ko ninyo ining tanan kun makatrabaho na niya ko.
1: Wa mo kay bayranan nga rin ako. Tabang na namo ninyo. Og labaw sa tanan, may among gusto nga himsog kaya nga mong baby kun magawas na siya.
0: Ha?
2: Madel? Okay na ba ni mo kun may ngunming among baby?
0: Okay raman, ate. Ana, mangyun na paingon. Inyo naman unya ning bata kung mugawas na siya. Muna'y inyong gikasabutan ni mama, di ba? Okay lang, ate. Kuya.
1: Thank you, Madel.
2: Todi ay, nakapaschedule na ko alang sa imong ubigay ni. Darang schedule, so? Tanawalang unya ni ma schedules din ni kay. Kuyugan ti ka ngadto sa clinic sa doktor, okay? Tanawa kun, okay ra ba ni mong mas kay Justin hi?
0: Ay, okay ra ati. Niara man ko sabay. Wa man ko ilaing lakaw. Ato na lang tumanon ang schedule nga nakalista din hi.
2: Madel, thank you kayo, ha?
0: Ha? Thank you sa unsa, Ate Sonia.
2: Ngayon mong isalig din na mo. Ang imong anak.
1: Di ka na basta-basta nga desisyon, Madel. Lisod kay naalang sa usa ka inahan. Maong saludo kay kunin mo.
0: Gipasabot ko nila ni Mama o Papa sa tanan. Husto man sab sila. Makapadayon ko sa kong plano sa kinabuhi kung maana na ninyo ang bata. Ay, nagpasalamat sa kuninyo. Kay karon. Karon pa lang, nakita na akong pinangga kayo ninyo ang baby. Salamat ninyo, ha, ate, kuya.
3: Pangway sa ta, di ko na makaya.
4: Sa'yo ba di mong daluya? Asa man ang imong resistensya?
3: Di tao niwa, idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
4: Tugod, dahi kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
3: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong polon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins. O normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sub kini. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity hinungdan sa balatiyan.
5: Saan ka Power Dude ay?
3: Power Dude ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
4: Yapa!
5: Puska lang, Papa! Uy!
3: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
5: Yes, mahal! Og kuman sa imong pagbukha, naapahihay-hay! Mas power si Mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, og niining istasyon.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Hinit niya, odas ko ni Des Tudela.
8: Unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 og coffee, Clay Gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Testimony ko kay high blood mangug ko nung lading.
8: Mm-mm.
7: Tapos, nana ko yung maintenance.
8: Mm-mm.
7: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagka ng maintenance. Kanina lang gid ang akong gamitin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpabipi ko sa una taas si kay kog bipi.
8: Mm.
7: Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama.
8: Mm.
7: Munang nitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. Ready, three times a day ko mag-inom.
8: Mm-hmm.
7: Sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day. Buntag o hapon.
8: Mm-hmm.
7: Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, itisimuni pa salamat. Sika ko sa iyong produkto.
6: Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
9: Oh, oh, oh.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
9: Buntag.

Gel Coffee. At low man o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sama ko eh. Kalit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako tiyan. O labad pag hindi ako guwong.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili galing matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Gusto ka bang mahimong mas himsog og mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
5: Clay Gel Mixers Food Supplement.
4: Ang Clay Gel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Himo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay Serpentina extract known for its antioxidant anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay Chanca Pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants na makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health o overall vitality. O syempre, sambag samag extract, traditional na gigamit aron mo suporta sa respiratory health o makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayahula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
6: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nongleding radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Just see.
2: Sodium ascorbate plus zinc.
4: Will you mau say sir? Kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
4: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
5: Sa diyang wala pa ka nagkagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong nga lawas?
4: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto, naulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, muna yan ijog ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Long Lading.
2: Power 10 Rubayo Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy!
3: Jassy!
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc.

0: Angay ka sab nga magpasalamat sa babaeng may atra sa mong kasabutan. Ngamong sab ko pon ang iyang anak. Kay kunwa pa siya matras, dili may tabong, mangita pa miglaing bata.
1: May atras?
0: Oo. Mayo na kinamong pagkasabot. Pareha sa mong gibuhat ni mo ba? Yatima na mo siya sa iyang pagmabdus. Kidada na mo siya kanunay og mga sustansyadong mga prutas o pagkaon. Aron sa ingon, maimsog ang bata inigawas. Pero, sa dihang nanganak na siya, kalit lang nausab ang iyang una-una. Wana niya ihina yun sa paghatag. Tininamo ang bata.
1: Unsa?
0: Huwag sa iyang kahadlok na tingalig manggubot ko ngayong gisupak ang among kasabutan. May palayo siya sa among dapit. Iyang gipalayo na mo ang bata.
1: Mao ba?
2: Maay na lang gani kay wapa ko makahatag niyo na kong kantidad. Ang mga pagkaon, mga vitamins o gatas pa mo yung nahatag niya. Giisit na lang to na mo nga tabang na mo nila.
0: Madel, manginaot mi nga dili mong kami pagkyason.
1: Di mo maka-expect nga mausab na akong buhaton niya ninyo ate, kuya. Final lang akong hukom. Akong ihatag ninyo ang akong anak.

0: Nataw na direya nga mong anak. Madel, kining matawdawuran pa mi dinhi sa among biyahe ni Arnel. Unsaon nga, niya pa man minagang yasi kaso bahin sa mong negosyo dinhi. Mga next month pa mi makaupa ulit ya. Ang pingin tao ng bata, ha? Madel?
1: Oh, Ate Sonia. Makalaom ka. Ampingan ako ang bata.

0: Ayan, nasa kong baby, oy. Liwat kay kasi mong mami, ha? Kamot sa kong baby.
1: Madel.
0: Uy, niya si Lola, oh. Nakadungog ka, ma? Tabian kayo mong apo.
2: Undangin na ng pagpakighagwa mo sa bata, Madel. Maoy huna-huna na dilik mo siya, anak. Anak siya nila ni Sonia og Arnel.

0: Madel!
1: Madel!
2: Ate Sonia? Kuya Arnel?
3: Anak kong baby! Ang busy ah, Madel. Kugusan ko siya.
0: Ako nalay mo kugusan itong anak, Sonia.
2: Ate Sonia, Kuya Arnel,
4: Madel, umsa pa. Ihatag na nila ni Sonia ang bata.
2: Mohang iwalang ko, Ate Sonia. Kuya Arnel, ani na lang rin ako ang akong anak.
3: Unsa?
0: No! Di ka na mahimok, Madel. Nagsabot na ta, di ba?
4: Madel, unsa pa? Bibibibi, ambit ka ng tatang ako nang ihatag nila.
2: Ayaw, ma! Ayaw ko, agi ka na ako ang akong anak.
4: Nabuuan ka ng tigaling babayhana ka! Ambit ka pa
2: lang, ambit! Ayaw, ma! Ayaw siya ko!
3: Nang, ayaw lang nota ang bata. Lalimapin siya.
2: Hindi ko makahimo sa maging hatag sa akong anak. Dilit! Ate Sonia! Kuya Arnel! Maluhod ko sa inyong atubangan! Maluhoy mo na ako! Ayaw ipalayo na ako ang akong anak!
3: Madel! Yung kinahanglan ang pagdiayon, ang bata, mang tumana nga tungkol siya sa buta.
2: Pero, labaw ko siyang ikinahanglan. Ikinahanglan ko ang akong anak. Di ko siya ihatag ninyo!

Jud nga mogamita sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kitay igong oras pa lang sa pagpanayo sa unahan. Kini labang si Dr. L palbabaga igong kanidyo. Nawas may lubang mahandi sa tanahan na atong ambingan. Pinaagi sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.

0: Ta medyo problemado sa pagpagawa sa hugaw o baka panalita ni galing isoon sa usang semana murag katulon na lang ka mag CR no murag delikado jud kayo nga mag-angko na inoong kaghugaw sa imuhang lawas so, may payo pag ipagawas na to kana pinagi sa kanunay nga pag-inom sa ato ang Clay Gel Coffee Mix nindutan kay nga digestion ang mamahimong resulta nini sa atong kalawasan kanunay ka makapagawa sa imong hugaw o mapamaintain pa nimo nga limpyo ka ng imong tiyan kimani kanunay Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kamubuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo ug tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kapinggi kahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna ug samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Sale day. Mga palangga anniversary sale. Atul sa pagpahigayon sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon. Pero September 18, 2025 ang Long Biernes. Magpahigayon kita og Special Health Forum Caravan. Kauban ang atong mga naturopathic practitioner Doc L. Palma, Doc Frank Labadan and NBS Medical Team. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukinon. Og sale day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Sale day sa tanan na tumag Clay Gel Store. Atul sa second anniversary nung Lading Infinite Radio Valencia Bukidnon. Karong September 18, 2025 at Long Biernes. Free consultation, free check-up ug ang liktora sa pagpasabot sa pag-ugmad sa maayong panglawas. Ang Health Forum Caravan pagkahimuon sa Clay Gel Store Valencia sa Tibukidnon. Nahimutang sa ML Quezon Street Valencia sa Tibukidnon at Bangsa Marses Corporation. Pangitaan lang ang tata Clay Gel Store nung Lading Sprout. Og sale day sa tanang mga Clay Gel Store og sa tanang NBS FM Station. Just nga 25% nga diskwento sa tanan na itong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Jesse, Nung Lading Essential Oil, Clay Gel Soap, Viscomama Eye Drops, Grome, ug ang Carry Perfume. Sa matagpalit worth of 5,000 pesos, free 1 box Power 10 Probio Capsule. Worth of 4,000 pesos, free 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. O kung 3,000 pesos lamang, free kagi hapon sa Clay Gel Coffee Mix. Special Health Forum Caravan atong sa second anniversary sa Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukidnon. O sell day sa tanang Clay Gel Store o mga NBS FM Station. Karong September 18, 2025 at Long na Biyernes. Aron ikaw mag-avail, bisitahan lamang ang pinakadul na Clay Gel Store sa inyong mga lugar. Sa Tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa May Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa May Sam's Town Center. Tapad sa vape shop, hilid sa Jolly's Vape Shop o pangita ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprada. Clay Gel Store, Pagadian City. Nahimutang sa Maiserini Street, San Francisco, Pagadian City. Umusa PDC Diagnostic Center. Tapad sa Rural Bank, Pagadian City. O pangita ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprada. Sa Aurora, sa May Kabahog Building, Block 4. Tapad sa Sherry Variety Shop. O pangita ang tatak Clay Gel Store nung Lading Sprada. Sa Kapatagan, Lano del Norte. At to ang Butika Plus nung Lading Sprada. Nahimutang sa May Purok 9, Poblacion Kapatagan. At bang sa Starlight Commercial, pangita ang tatak Butika Plus. Plus Nung Lading Sprada sa Marandin, Lalalana del Norte. Ang Clay Gel Store na himutang sa May EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan tatak Clay Gel Store Nung Lading Sprada, Clay Gel Store Mulave, na himutang sa May Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at bang sa Bilyaran. Sa Tangub City, na himutang sa May First Road Highway Tangub City at bang sa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan dayon ang tatak Clay Gel Store Nung Lading Sprada, Clay Gel Store Uzami City, na himutang sa May GMA Building, Capistrano Street Uzami City at bang sa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Nahimutang sa May Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte, duol sa Mercury Drug, Clay Gel Store, Iligan City. Nahimutang sa May BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuagto sa ato mga sibyaan sa Nung Lading Radio or Nung Lading Infinite Radio maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piata. Anniversary Sale! Atul sa pagpahigayon sa second anniversary Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukidnon. Pero September 18, 2025 and Long Biernes.
1: This is Nung Lading Infinite Radio.

0: You are listening to Nong Lading Infinite Radio.
1: To achieve healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio Station, ug sa tanang mga

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa Nungleding's products.
1: Sinanay Irenia ang dapay gikan sa may barangay Poblasyon Kidapawan. Unsa imong gina-maintainar nay sa mga Nungleding's products?
2: Power 10, gasi o katong kapigyon. Nakahatag yung dapu kayo nga yung kahulugan sa akong kinabuhi kay nga naman. Kanang senior citizen, magpuan man yun me. Laboratory. Sus pag laboratory. Nay, tanan-tanan nay, normal. Normal dude ang tanan-tanan sa kuha. Nung Diyos ko, salamat kay ang ako ang illness baya no complicated illness dili lang kay huba ang asthma dili lang high blood kami ang nung lading na cure pagyud ko na normal ang akong laboratory to God be all the glory salamat ayo sa Dios Power 10
3: probio capsule Dio gracias Paulin.
4: Tagasa ka sir
3: Rock Maybe Sinayawan wala may akong gamit kape o kanang jasi kadadnaw na
4: nagadong
3: nagaling ko karon mo nagaling ko karon gipalit ko
4: unsa di imong gipamati sir nganong mihimo ka sa pag gamit ini
3: diabetic ko nya karon wa naman ko magkuan sa kung sinababa naman kong sugar ang ako ikasulti lang na katong wala makagamit mo gamit sulayan lang wa may mawala ko musulay
5: Cipriano Daniel nagpuyo sa San Juan Baroy magpasalamat ko sa Nungleding products kay daghan kayo kung kasanitian anak niya bahin sa Power 10 ako gyud gamit ana kaya akong tiyan magsuol ayo maglaban akong ulo na nakadungog man ko sa radyo nga magamit lang og Power 10 kay aron ma hupay ang imong labad sa ulo o panglipong di nakadungog man ko nyari dayon ko dito sa kuan Aurora.

0: nawa po siya.
1: Powertech Probiotic Capsule. Kanto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungladings product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
2: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
3: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tuog kapii. Ugi dispinoria pagyut ko.
2: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix?
2: Clay Gel Coffee Mix. Yes mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tog o kung nagdisminoria mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow! Kanindot sa akong gipati. Nalagsik ko o guwa na mo sakit ang akong puson, palangga.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
3: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
2: Clay Gel Coffee Mix!
4: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
5: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip isdyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
8: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
9: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladings Radio, ug sa tanang mga butika.
10: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
3: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
10: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Dagha nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
11: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay, palangga.
3: Unsa man na?
11: Nungladings Essential Oil.
3: Nungladings Essential Oil?
11: Nungladings Essential Oil. Nungladings Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nungladings. Ang Nungladings Essential Oil. Nungladings Essential Oil.
12: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
13: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
12: I feel happy and I'm active every day with Romate.
13: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
12: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
13: Romate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate Multivitamins, mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Leading Radio Station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
14: You're listening to Nungladings Infinite Radio.

0: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
1: Introducing Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
2: Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
1: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
3: May alingatong extract
1: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
3: May serpentina extract,
1: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation.
3: May chanka pedra extract
1: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
3: Plus block garlic extract,
1: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
3: At sambag-sambag extract,
1: traditionally used to support respiratory health
3: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
1: 1 capsule a day
3: para sa healthier you.
1: Supports kidney and liver health.
3: Promotes healthy digestion.
1: Supports heart health and circulation.
3: Help boost immunity and overall wellness.
1: Helps maintain normal uric acid levels.
3: Antioxidant and anti-inflammatory support.
1: Natural ingredients.
3: No artificial colorants.
1: And no preservatives.
3: Clygel Mixed Herbs. Nature's power.
1: Your daily wellness partner.
3: Clygel Mixed Herbs.
1: Ang dambaran sa mga nagbalatian.
3: Clygel Mixed Herbs.
4: Ang TB Dots program o tutok gamutan ang pinakaepektibong pamaagi sa pagtambal sa TB sulod sa unom kabulan. Sunda ang preskripsyon sa doktor ug idugang pag-inom ang Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mas dali ug siguradong kaayuhan. Ang kombinasyon sa guyabano, mangustin ug moringa sa paggama og Power 10 Pro Bio Capsule adunay medicinal properties sa parehong epektibong pangontra sa Mycobacterium tuberculosis nga hinungdan sa TB. Protektado usab ang imong atay ug uban pang organ tungod sa polyphenols ug moringa. Nga naa sa Power 10 Pro Bio Capsule, sanglit nga iyang punggan ang side effects sa anti-tuberculosis drug. Live life longer with Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mapalit sa mga Clygel Store, Nung Leding Radio Station, o sa mga butika. Power 10.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: 5 na gyud sa tigda sa hapon. Higala, kumustag maayo nga hapon na usaba kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw, kumusta man mong tanan? Nang hinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Na-stress na sa hapon ha. Dili na gyud down ron oras sa ating paniod to mga balangga. Hanglan nga mukaon ta sa insakto nga oras. Malag wala na imo ingon diha mga palangga nga o magpahinumdom nga kinahanglan nga mukaon mo. Malakaon yung taon mo. O ba nangapas mo na kay lagi ang nakalimot ang nagpahinumdom? O nakalimot ang magpahinumdom nga mukaon na? Ayaw yung taon mo paglimot-limot diha sa pagkaon kay lawas ragyod mao'y puhunan. O sa ato kining pag-aampingan. Kumusta man diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar? Teresa, akong nahimutangan, kaya ganihang buntag, wala magiging tao, nagkapakita ang Haring Adlaw, pero karon pasalamat ha. Ang nagkagawas, nagiging taon siya. O, nagpakita na taon siya, kaganiha, natabunan taon sa mga baga, kaya nga dagom. Lagi na sinati man, Teresa, akong nahimutangan, ang kining ulan-ulan, bitaw. Amping lang kita kanunay mga palangga ha. Kung init diha sa inyong lugar, magdala tag proteksyon sa init mga palangga. Gawas ta, dalatag pa yung kalo, jacket. O niya, og mag-ulan sap. Siyempre, magdalagi hapong tao, kining raincoat, payong. Para sa taong dili ta mabasa sa ulan, ha? Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso. Ang inyong Tito Val. Mag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Biyernes. It's a 18 ning bulan sa Setyembre, tuig 2026. Happy happy birthday sa tanang gasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Ngayon man usab, happy second anniversary sa 91.3 noong Lading Infinite Radio, Valencia City, Bukidnon. Karong adlaw mga palangga gisaulog ha. Hinaot kong magmalipayon ang tanang taga Valencia team, ha? Team Valencia. Hinaot kong kining malipayon mo. Nindot trabakayo silag pahiyom. Wala pa murag pabor na gyud ni. Katong uban nga katong nila pa ganihang buntag, di pa kay mo pahiyom pero nakita sa kung panagoy nila ron. Nindot na kay pahiyom. Anya ang atong tigmo mga palangga padayon rage hapon ha. Ang atong tigmo mga palangga siya dugay-dugay na gyud ni siya. Inoon kagahapon adlaw tugan ko sa tinuod pag humana kog programa kay pag humana man ako program gud kay dili magyud ako ni mabasa tanan gud ang inyong text sa atong isa ka oras nga program. Mga pag humana kog program kagahapon nagbasa-basa ko sa mga tubag. Okay namasin ko ba kay basig do na insakto nga tubag maayo na lang basahon ako pagkaugma. Niya, doon na gyud ko nabasa dito mga palangga nga dool na gyud kayo imong tubag. Kung naminaw man ka karon, padol e pagyutong imong tubag. Libog po ni sila. O, ginsa gyud ka itong tubag po? Dool na kayo imong tubag? O, nila pa, pwede nang kuhit-kuhiton yun, perti ng tapara. O nga, padayon lang yun mo sa pagtubag mga palangga. Kay perti, yung sayo naman ang tubag. Ani. O, sa tinood lang, perting sayo na ang tubag. Na po ng uban, sayunan ka niya titubal, kay kabalo magkasatubag. Kami taong tito, halos ng ligid-ligid na mo. Halos na mingga, kamang-kamang, para matubag yun na mo sa insakto na nga tigmo unsana. Sige lang, ulay oray 20 katuwi gani. Matubag ragyo ding atong tigmo. Ang atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man. Amiya kun ikaw ang swerte. Na makatubag sa mauntig mo karong hapuna. Imong madawat kun imong maangkon ang 65,600 pesos. 65,000 pesos. Mauna ang imong madawat. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo, alang sa gusto mo tubag, pwede mo mo-text o mo-tawag mga palangga sa akong cellphone number 0938-1627189 0938-1629 Diya mo text o tawag mga palangga o niya, kinahanglan nga kompleto ang inyong pagtubag. May kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisa pag insakto ng inyong tubag, diha mga palangga o niya, doon ay kulang. Kulang bag edad, kulang ba o kining apelyedo, kulang ba o kining address. Pasensya, nagkaayog kay mahimong invalid ang imong tubag. Kinahanglan nga kompleto yun. Aban sa dili pa nato, tagaag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyong kalimti ang mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ilabi na ning atong epektibo kaayo nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nagmintay ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, mga palangga, pagmintay na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, mga palangga. Lahi ragyod basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. Lig-on ang atong lawas, dili tadali taptag mga sakit-sakit, nindot ang atong paglihok-lihok, nindot ang atong kinig paminsar, makaplano tagtarong, kondisyon ang atong lawas. Mahinlo usab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas, aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cesta, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong silyula, aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aiminon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaani ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, butokala, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimte kining atong Clagel Mix Herbs Food Supplement. Nindot ni nga atong itugbang i-partner sa Power 10. Labi na sa mga aduna nagyog ipanghambin nga balatian mga palangga. Sa kinika kapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinaagi usab sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chanka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney og makuha ang sobra nga uric acid og dagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na sa mga ubay-ubay yung trabaho tibuok adlaw, pag-abot dapit sa kagabihi o dugay makatulog, kailagi daghang gipamati sa lawas. Kapoy ang lawas, haway ang lawas, daghang sakit-sakit sa lawas, daghang gipanati, gipamati. Pag-abot na sa kagabihi o pagmintayin mo ani. Makatabang mani para mo balik ang atong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, mga palangga, makatabang ni para matunaw ang bukol-bukol sa inyohang lawas, ha? Tabang sa kinis sa pagbalansi sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagtang. Legal Mix Herbs Food Supplement. Dampanan sa mga balatian. Alas 3:14 na gyud sa tagda sa hapon. Ingon man usab, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayaw pagpaminaw sa tanang nangapi karong mga orasa, maayaw paghigop-higop ninyo kape diha. mga pinalanggani ta mga palangga, mas nindot ug mas maayo ug ganang mamili sab daggabi ha. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clegel Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik, nagyod og sigig pangapit tungod sa kalami niini. Kato mga wala pakatilaw, sulayin ninyo. Para sa mga kamo na gid mismo ang makatestimonya kung unsa gyud ay kalami. Ang Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Onya save kiniimno sa tanan kay gigamit kapag pagpatamis ani kining stevia ha. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta nang api kun dili nang api ka na nakapanambal ka pa. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Alas 3:16 na gyud sa tagda sa hapon, unya dili na ta maglangay. Diri na ta sa inyong mga tubag mga palangga, ato na ning taga-pagtaga diri ta mag-una sa mga tawag. Uman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon nila matubag sa insakto, syempre atong taga-pagtagad kining mga nag-text ha. Dito sa tawag mga palangga, unang tawag atong taga-pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hello, may hapon. Ako di ay si Yeser Polonia, taga Sumalit tam si kong kung ito ang aking subang ako ng dikuduhan.
0: Medyo putol-putol ang iyang tingog mga palangga ha. Kumusta man diha sa Tambuligron? Gaulan-ulan ba diha? Kaya nga naman medyo man putol-putol. Pero atong ipaning kamutan mga palangga nga madungog yun. Ani Mr. Computer ang iyang tubag ha. Sa mga mutawag, kung pwede, kung mahimo hala patong mo diha. Pero di po patagkag patong ha. Basig asa po mo. Basig bisag asa na lang po mo patong. Ako bot pasabot patong sa lugar nga habog. Oh, doon ay bakay bangko. Doon na ba kay kanang kapayas diha? Kanang patong mo gamay para nga kusog inyohang signal ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga ha? Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon!
2: Mayang hapon dito. Ako si Daniel Castillo, taga Tagum City, 38 of age. Akong tubag.
0: Lyrics sa karaoke ang iyan tubag dihagikan sa may Tangkob City. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
3: Hello, ako si Vanessa Luzang nga taga Davao del Norte. Kapanabo, Davao del Norte.
0: Sige, padayon.
3: Akong 17 anyos ko, akong tubag kay Sinta sa sapatos.
0: Aha. Sige, salamat kayo. Nindot magigtingog mga palangga nila pa, makahuna-huna, mampuntag jacket. Ay, bugnaw kagtingog mga palangga, kung wala tay jacket, makahuna-huna, gitag bukot sa habol. Kaya perting bugnawag tingog ning taga-panabo, kumusta man ang tanang taga-panabo? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili rage hapon. Mao ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon. Pasensya, nagyog kaayong mga palangga ha. Basta magputol-putol, nagyod ang inyuhang tingog. Dili na lang yun nato ipugos. Kaya basig ako ang inyuhang sudyaan sa umaabot nga panahon ba. Mahingon mo nga tito, insakto man tong akong tubag. O niya ang anong gipikatan man gawa to. Basig natunong po sa inyuhang pagtawag mga palangga. Nagputol-putol ang inyuhang tingog, kilagi hinay inyuhang signal. Kung magputol-putol na lang gani mga palangga, managingon nga dili na lang yun nato pugson ha. Hello, maayong hapon.
4: Hello, may hapon dito ba? Ako si Ashley, inibisikal nga kakapurpon, kanda sa basyon, puspurina, kanda sa mirasor. Maakong tubag sa tingo. Tao nga nag-ulat sa gitagal sa panahon. Salamat po.
0: Salamat sa kaayo dihagikan sumay Agusan del Sur. Maayong hapon sa tanan taga Agusan del Sur ha. Lanog-lanog diha mga palangga ang 100.1 Nong Lading and Penet Radio San Francisco Agusan del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regihapon. Mao ang mao nga tubag. Laing tawag at taga pagtagad. Hello, maayaw nga hapon.
5: Hello, may namon si Tubal. Ako din si Zagil Wakaamog. 25 ang akong hibigin sa Bukong Dilsor. Anong tubag sa tigmo? Pakisiso Kristo, gilan siya sa Cruz.
0: Sige, salamat kaayo sa imong tubag. Pero ang imong tubag, ma'am, kay doon na ining tubag, ana. O niya, dili ragihapon mao ang imong tubag, ha? Sige, salamat kaayo sa imuhang kining tubag. Basta ang ako alang gyud nga ihangyo ninyo mga palangga nga paningkamuti ninyo ha. Nga dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Kay kasagaran gyud ang mahitabo, daghan kaayong mga tubag pero gabalik-balik lang. Paningkamuti ninyo.

0: Ubag mga balangga, manay giingon nga klaro yung kaayo mga balangga nga kanak bitaw gadali. Anong kaingon magkagadali dito? Kaysa may dili, magkaingon gadali, anak, tiaw mo na nga karon dayon. Karon dayon mga palangga, ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga karon dayon? Dili gihapon insakto. Ang mao nga tubag mga palangga nga karon dayon. Hello, maayo nga hapon. Hello?
1: Hello.
0: Yes, hello sir, padayon.
1: Ako si Tubal, si Oscar Tagon, nga taga Purok Singko, Santo Niño, Bagalyangin sa Norte, akong edad, si 52. Akong Tubal, tao nga nagpagandagan, gusto ng Paksan, Brazilian Maksan, kay Kalupa siya ang Kabanog.
0: Mm-hmm. Sige, salamat kaayo sa imong tubag. Hangyo lang ko sa mga mutawag nga palayo lang gud mudaan sa inyong kining mga monitor ha. Para magkasinabot gud tanin niyo sa pag-ayo. Okay, bisan pag magpalayo mo sa inyong monitor ang akong tingog, mandugog rasab ninyo diha sa inyong mga cellphone nga gipanggamit ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon. Mao ang tubag, ang mao nga tubag mga palangga ha. Niya, dere na sabta sa mga mensahe. Standby sa mo mga palangga, gato mga mutawag kay balikan ra mo nako niya ato sa ning tagag pagtagad ning mga nagtext ha. Ito maayong hapon, ako di ay si Greg Labial. 63 ang ako edad, nagpuyo sa may Purok Uno, Kabubuhan magsaysay. Ni Samis Oriental ang akong tubag ana tito. Gugma na tito sa Dios ngadto na sa iyang katawhan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hazel De Losa de Aine. Nagpuyo sa may Marcos, Kabatagan, Lanao del Norte. 51 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay nagpanday na siya og sundang. Kumanan nga tubag, mga palangga, ha? Gani niya itong mga nakalabay. Doon ay nintubag, anay nga nagpanday guna. Kiniya kay nagpanday og sundang. Humanag, hapon nga tubag, ha? Ito si Roberto Barheo de Aine. 49 akong edad, Purok Uno, Moradhe, Josepana. Zamboanga del Sur ang akong tubag, anang imong tigmo tito. Kay tao na siya tito nga gakaon og sili. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Elson Aninion de Aine. 70 akong edad, taga Homeland Subdivision, Barangay Dapco. Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay Judas Belt na tito nga pabuto, kunya gisindihan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Val Talo de Aini. 53 ang akong edad. Nagpuyo sa may Panaon, Misamis Occidental. Akong tubag anang imong tigmo tito kay usa na siya ka-empleyado sa usa ka opisina nga gaapas sa iyang oras ug panahon sa trabaho para dili siya malay tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Arsolo Punay de Aine. Nagpuyo sa may Purok Uno, Magkiyangkang, Bayugan City. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga gipaak o ulihipan. Kailan mo kung sa ulihipan, mga palangga? O, sa gini, kato na yung kuano? O, sa uban, ano yung, di po ni Bunhok, si Bunhok. Kailan mo ito, Bunhok, tito, si Bunhok, bay. Ulihipan daw, mga palangga. Kuan ba ni, kanang, kato na yung magsiga-siga man, no? Amag-amag po to. Basta kadungog na ko na yung ulihipan nga, basta mapaakan ka na yung ulihipan, ha? Mana mo to akong nanay sa una. Ikaw suroy-suroy ka rin. Paakag ikag ulihipan. Basta lala na siya. Lantaw na po ng uban sa ilang mga bana. Nagisigot na itong lala. Bana mo yung tanahon. Marami ko rin nakalala inyo ang mga bana. Basta rin na inyo ang bana. Labaw pa sa ulihipan. Hi. Atong pangutanon si Mr. Computer. Insakto ba? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Halos nagyod nako gitubag tanan tito. Wala na koy mahuna-hunaan lain nga tubag. Pwede ba titong imo?

0: na lang ihunghong ang tubag tito. Ah, daghan po mong makadungog. Oh, di rin ako ihunghong. Daghan po mong makadungog. Bita, walay hunghungay ni antong tubag, mga balangga, ha? Oh, dili pa yung tanan. Oy, kay kumaingon mo o kining tanan na nga tubag, ne? Tubag na unta, ne? Oh, gamay na lang yung kulang, mga balangga. Layo rin 20 katuwi, gani. Gani, kagahapon sa ako nagikaingon, doon ako'y nabasa. Dool na yun kaayo ang iyan tubag, mga balangga. Kaya pa, kung pwede pa lang yun nga kanang kuhiton. Pwede yun kaayo, mga palangga. Dool na yun kaayo. Ako nga, paningkamuti ninyo nga matubag ni ato tigmo. Kaya partirin yun sa iyo na ni. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Nicasio Demetario. 36, akong edad. Purok size, Bayugan 3. Rosario Agusan del Sur. Ang ako tubag kay Hulagway or Picture. Humana ninyo tubag. Ito, ako di ay si Elizabeth Kaayupan. 25 akong edad, taga Gitago, Misamis Oriental. Ang akong tubag, ana tito, kay Banggod ug Mais. Kanto maning, ana na to, magmaayo mga palangga ba? Atong ang mais nga pinuso, nga gipanitan. Ato ako inudnod ug maayo. Kini mo inindot kayo, makahinumdum ko nga, ni atong bata pa mi. Panahon sa kagabihion mi magkuan mga palangga, nga kanak bito maglubo. O, nga na itig Banggod, nga na po itig lubo, dig tiwas mga palangga. Murag dalandalanan ra ba? Kaya relate ba mo, ana? Kanang mo ingon ta nga, ikaw mo'y tigdalan. Ikaw mo'y kining tighuman, ana ba? Usa din ang mais dito, pwede din na dalandalanan. Pwede, oy! Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Bebelin Sarep. 39 akong edad. Nagpuyo sa may Anji Subdivision. Poblasyon Kidapawan City ang akong tubag anang imong tigmo tito kay balita na siya. Umanani nga tubag mga palangga tito akong tubag anak kay anak nga gimahal sa ginikanan. Managihapon ni nga tubag mga palangga ha. Tito ako di ay si Jobin J. Artaho Manuales. 30 akong edad nagpuyo diri sa may Maliwanag,
1: Maigo,
0: Lanao del Norte. Akong tubag anak tito kay Zepernasia. Tito, maayong hapon ni mo diha. Pwede ba muhatag ka bisag gamay lang good kaayo nga tips dito? Alang sa mga manubagay, parehas na ako kay basin di ay. Ako bito, ikahatag lang yun nga tips ninyo ha? Alang sa mga manubagay. Kung karon pa mo nakapaminaw sa tong programa, ayaw sa ginmog diritsong tubag. Kay pabor ginmog sa pikatan, anak. Okay, kana bitaw ma-excited tay labi na maupay pagkadungog ninyo paghibalo sa tong tigmo. Kahibalo gyud ko nga daghang masulod sa inyong hunahuna nga gusto ninyong itubag. Pero ang pangutana, sigurado kaha mo nga kanang naa sa inyong hunahuna ro wala pa na natubag. Mao nga kinahanglan nga kung karon pa ka nakapaminaw, ayaw sag tubag. Paminaw sag bisag balik lima lang kaadlaw. O para makahibalo ka kung unsa tong mga tubag nga kanunay naging gibalik-balik. Ako man ang ipahibalo dire nga kana nga tubag gabalik-balik talaga na. Oh, para kung aduna kay mahibal-an nga ha kini nga tubag di ay
1: nagbalik-balik
0: na.
1: Kaya maos sa diay na sa diay na sa
0: siyempre. Siyempre.
1: Mangita ka malain.
0: Mga tubag. Kamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Ingon ana lang ha. Mao gina ako ikahatag nga tips mga palangga. Alas 3:31. Manginaw sa tag pipila ka mga pahinumdom mga palangga unya balik nako atong tiwason sa paghatag og pagdagad. Kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod ganos-a nimo siyang ipaglaban unsa man.
2: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
3: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
2: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
3: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagdako o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
2: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
3: Romate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo, batang utukan, batang bibo, batang ganado. Romate Multivitamins, mapalit sa tanang Clayjell Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika sa inyong lugar.
4: Okay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
5: Naunsa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paitan ning matiguang nagyurtaw. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
6: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil.
7: Nong Lading Essential Oil.
5: Uy, Dong, hamis naman kaayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
8: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
5: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
8: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
5: Aw, banto, grab, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
8: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
5: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
9: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulo nga tus upat ka bisis kung di kinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tinaw o klaro nga pananaw. Viscoma Eye Drops.
10: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
11: Tito Val, pagiloki ko ba?
0: Alas 3:35 na gyud sa tagda sa hapon. Dere gihapon sa atong pagpanag-uban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Tutiwason sa pagbasa ng inyong mga tubag, mga balangga. Ito ako ni ay si Ninita Aturdido. Korok 5, Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Tinta akong edad ang akong tubag anang imong tigmo Tito. Kay gisumbag niya o niya para dili siya masakpan ning tago siya. Oy. Dili lagi manumbag niya magtago-tago naman di ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Girly Bacayo di ay ni. 36 akong edad, taga Kapgan, Tambuleg. Ako tubag, anak, ito kay obligasyon, oras o panahon. Pagadaghana ba, anay? pwede mga palangga dagag tubag. Nangan usa-usa ra gyud mga palangga kay kumusugot aning dunay duha, dunay tulo. Asig sunod ani dunay motubag og balig lima na kabuok. Isa ra gyud ang pwedeng itubag ha. Ito maayong hapon si Ronilo Roto de ini. Nagpuyo sa may puro 4 Barangay Gawlan, Diplahan, Zamboanga, Sibugay, 66 ang akong edad. Ang akong tubag anang imong tigmot ito kay pagpanimalos na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Emelda Masayon de ini. 57 akong edad, puro 4 Barangay Gazon, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag anang imong tigmot ito. Kay tao na siya tito nga naghabas or naghagbas siguro ni naghabas og sagbot o naghagbas o dito man nga pinulungan mga palangga ni naghagbas dito dapit sa may Davao o kaya tuwa diri mga palangga naglampas pero sila ha kay naghagbas o ilhapong sanggot dito mga palangga kay lagaraw nga ko sa una dito ko nakasuroy magunta dito. Giingnan man ko nga palihog kog kuha sa kusinag lagaraw. Kung sa kaning lagaraw? Dapat na kung tuyok-tuyok magabalangga o sigo ni lagaraw. Maulaw po ko mangutana, o sa din ang lagaraw? Abin ako, panapton lang bang ano na nakatatak ng lagaraw? Oh, sanggot man na dito. Niya maglampas, manghagbas po na dito sila ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jose Cabrillos na ini. Sinta ko edad tega Barangay John Dos Digo City. Ang akong tubag anak tito kay langgam na siya tito nga gipintik na igo na tagak apan midagan. Iyang gigukod hangtod nga iyang naapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Good PM tito si Ninita Limbaga de ini. Taga Mulabi, Zamboanga del Sur, 66 ang akong edad. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Korea na siya sa galingan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Randy Luna de ini. 34 akong edad, nagpuyo sa may San Vicente, Butuan City. Ang akong tubag anak tito kay naglubong na siya og patay. Kumanan nga tubag mga palangga pero dili regihapon ni siya mao. Ito ako di ay si Cresanta Calvo. 34 ako edad, nagpuyo sa may Bagong Dawis, Baroy, Lanao del Norte. Akong tubag sa tigmo tito kay Katingos Bawa na siya. Grabe na ni kalaglom nga pulong mga palangga ng ilang tubag. Di na yun yung basta-basta. Tininood na yun yung inyo ha di ay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Ryan Lumbab di ay ni. 27 ako edad, nagpuyo sa may Tandag City, Surigao del Sur. Ang akong tubag anak tito kay Sanggutan. Kumanan nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon, gikan pa ko sa trabaho, kapoy pa kaayo. Sugaton pagyug ko sa akong asawa nga maldita kaayo. Oy. Uya po tao na sa bana, oy. Gikan daw siyang trabaho mga palangga niya pag-uli niya sugaton pag yun siya sa iyong asawa nga maldita kaayo. O kay balo naman yung kanang imo asawa nga kinay maldita ka ha. Kung ikaw gustong sugaton ay pahibalam uli ka. O dito ka agi sa likod para diili ka iyang sugaton bitaw ay. Sabta na lang yun ang inyong mga asawa mga palangga kay makadungog inyong silingan na mo ingon yun ang sige-inter. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Sahay bitaw mga palangga kana bitaw daghan kay tagtrabaho tibuok adlaw karong adlaw daghan tagtrabaho pagkaugma ana wa na gitay gana ilihok o kapoy atong lawas mga palangga ilabi na og wala tay vitamins pagmintain mo sa pag-inom sa atong epektibong bitamina mga palangga kining atong Jassy Vitamin C plus Zinc. Kining Jassy capsule makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Sa pag-usa kabugat ang atong trabaho basta naka Jassy kapsulta dili gyud nato bation ang tumang kakapoy gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw dili dali mubigay ang atong lawas ingon ana kanindot mga palangga basta naka Jassy kapsulta o dili sa mga dali tapta na ubo, sipon, hilanat, pagana sa kini sa kaunog tulog. Ilabi na sa mga na problema ha. Panahon sa kagabihon, kay lagi dugay makatulog pagmintayin mo ani ha. Para nindot ang inihuang pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inihuang kabuntagon. Dili mo sa poton, dili labad inihuang ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito, maayong hapon! Ako di ay si Ching Ching Lumusad. 25 ako edad. Taga Barangay Matho Cortez, Surigao del Sur. Ako tubag na tito kay tao na siya tito nga nagtanom og humay sa basakan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag nga tao nga nagtanom og humay sa basakan? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Charlene de la Cruz, Borok, Maligaya, Mankilam, Tagum City. Ang akong tubag anak tito, atop na siya tito nga gipalid og hangin. Mananing nga tubag mga palangga tito, ang akong tubag anak kay Gugma. Mananing nga tubag mga palangga kining Gugma daghan nagyugayan nga tubag. Tito, maayong hapon. Ako si Gloria Espina, 49 akong edad, Purok 7, Kalingayan. Bayugan 3, Agusan del Sur, ang akong tubag, kabayo, nga gipalumba. Manan nga tubag, mga palangga, pero dili, regihapon ni Mao. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Lina Rizabal Araneta. Purok 2, Pitianan, Don Victoriano, Misamis Occidental. 27 akong edad, ang akong tubag, anak tito, kay respeto na siya tito at pagmamahal. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Lyndon Ray Calanao di Aine. Rantay uno akong edad, Tegatayo Compound, Dumoy, Davao City. Ang akong tubag, anak tito, kay Sakyanan, humanani nga tubag. Tito, ako di ay si Charita Abila. 67 akong edad, Tagatangkulan, Damulog. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay Elevator na siya. Manani nga tubag ha. Ito si Melkani Bujungan de Aine, 45 akong edad. Nagpuyo sa may Purok 7, Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag anak tito kay babysitter na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Nakasulay na gyud ko anang inyong bag-o nga produkto tito kanang Clay Gel Mix Herbs. Akong gisulayag inom tito ba? O human ako panihapon ninduta sa akong tulog tito oy. Yes mga palangga ha, gato mga wala pa bitaw kasulay. Ining atong bag-ong produkto mga palangga, kining atong Clay Gel Mix Herbs Pod Supplement, sulayin ninyo. Nindot ni nga itugbang bitaw sa Power 10. O ipartner mga palangga, kung mag-inom mong Power 10 buntag o di ba kaudo, kining Clay Gel Mix Herbs mga palangga, pwede na itong imnon hapon o dili ba kagabi eh. Nindot kaayo ang atong pamati sa atong lawas, anigaan ang atong pamati mga palangga. Kato mga wala pa kasulay, sulayin ninyo. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan ha. Ato sa paminawon si Doc L. Para sa ingon anak, mas madungagan pausab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
12: Mga ka-Clay Gel, mga ka-Power 10, mga pagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at tulumanon, nagiya sa pag-ugman, sa maayo nga panglawas. Lain na usab, kahugna nga kita man ang kauban. Alon na tuag nga pagsaluhan, ang kining atuang at tulumanon. Makahatag ka nato, mga pipila ka mga pahibangno. Alon yun nga mabantayan nato, basin nga duna natay mga problema sa itong lawas. O niya, duna yung mga sintomas nga atong gisgutan. Malikayan na dayon, o mampingan ang atuang lawas, pinaagis sa paga gamit sa mga natural nga mga nagtubo sa yuta. Pag-usab sa tuang lifestyle, mahimo tang conscious kaayo unya magamping na ta mga Power 10 nga gikan sa mga pagkaon nga makadaot ug sa mga palibot nato nga makadaot sa tuang lawas. And of course, nagkinahanglan juta ug kasaligan pod nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement nga tuang nga Clay Gel Mix Herb Food Supplement nga grabe na pamatud-an nani nga makahatag yun ug kaayuhan sa imuhang lawas. Labi na mga Power 10 nga kini nga tuang duha ka kapsula, doon na ni siya mga pinasahin nga mga properties nga mahatag sa imong lawas. Inig-inom ni mo sa Power 10 Probio Capsule, imo dahing maabsorb ang naasulod sa kapsula ng mga powder nga muhatag kanimo og pag-alkaline sa imuhang alawas, unya samtang tagaan og vitamins and minerals ang imuhang selula nga magamit magapower 10 alang sa pag-amping og sa pagprotekta pagkadaot sa selula, unya paghatag og igo nga kusog sa tibuok natong lawas og ma-eliminate ang mga toxins sa tuang alawas, unya kondisyon ta kanunay. Samtang ato ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga inag-inom ni mo ni ini magapower 10 muhatag kini siya og grabe ka medicinal properties tungod kay pure herbal ni siya nga kun do natay mga problema nga wala nato mabantay or nabantayan nato nga medyo problema na gid kaayos tong organs sa tuang kidney, utok nato, sa tuang baga bakaha, sa tuang atay bakaha o dikbaka, sa tuang gallbladder, heart bakaha og asa dapit nga problema tong lawas, ma-address na dayon sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Usa sa mga problema nga matabangan sa tuang duha kapsula, kining problema sa mga babae kining gitawag nga bukol diha sa dughan. Or kining gitawag magapower 10 nga kung mapasagdan mahimo siyang breast cancer sa mga babae. Mao na nga kining gitawag nga pagtubo sa mga selula sa dughan mahimo siyang abnormal, mao na siyang dili mapugngan ang pagdaghan niana. Mahimo na siyang bukol consumer. Dunay gitawag nga duha ka klase sa atong gikaingon magapower 10 nga dili cancerous nga bukol, do na poy gitawag nga cancerous. Una nga dili talang bukol sa mga babae, mahadlok na tagay. Una man po'y bukol nga dili siya cancerous. Pero doon na po'y bukol magka-power 10 nga delikado kaayo nga mahimo siyang malignant or cancerous nga cellula magka-power 10 nga bukol. Meaning ana, posible siyang mutabok siya sa lain nga tissue kung organ sa mga babae. Unya, mahimo siyang mudaot dito. Unya, dili na mag-function ang ato ang organs tungod kay dunay nagbabag nga bukol. Muna nga kinahanglan bantayanan kaayo na sa mga babae sa ilang mga pagka sa ilang gibutang sa ilang panit especially sa ilok kay duol kaayo na sa dughan sa mga babae kun mahimo kana lang mga organic nga ibutang natos tong ilok sa hygiene sa mga babae unya control gyud ta kun overweight na ta unya duna nay gitawag nga hormonal changes nga mga edad sa mga babae duna man ginay hormonal issue unya kanunay balanse likayan nato tong mga pagkaon nga dunay daghan kaayo nga mga hormones mga pagkaon nga tamis kaayo artificial nga mga pagkaon likayan kaayo nato na mga babae mag-amping jud ta. Kaya ang breast cancer magka-power 10 mulambot na siya kun madaot na ang DNA sa mga babae. O dili ba kaha taas na kaayo og free radicals sa mga babae? O niya grabe na kaayo magka-power 10 ang chronic inflammation, ang hormonal imbalance, especially ang estrogen sa mga babae. Importante magka-power 10 nga babantayan na siya. O niya kana usab nga gitawag nga angiogenesis o pagporma og mga ugat sa dugo nga dunay source ang cancer cells nga mukuha siya mga pagkaon, mukuha siya kaugalingon niyang source aron mo paspas ang iyahang nga pagtubo sulod sa dughan sa mga babae. Una nga mag-amping gyud ganunay sa lawas unya mo gamit gyud ta sa mga kapsulang sama sa Power 10 Probiotic Capsule sa tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang Power 10 Probiotic Capsule aduna sa spirulina, malunggay, turmeric, cranberry ug aduna siya gitawag nga goto cola nga makahimo siya pagtabang sa pagbalanse sa hormone sa babae nga mubunga na siya sa mga bukol nga mga porma sa dughan sa mga babae. Unya ang alkaline effect nga mahatag sa spirulina, green barley ug sa malunggay nga naa sa tuang kapsulang Power 10, mutabang kana nga dili paspas nga mutubo ang selula unya mamatay siya. Unya kung magisgot tag pagpatay sa mga selula nga abnormal, ang atoang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement kasaligan kaayo nimo ni ana tungod kay duna kini alingatong nga dunay gitawag nga anti-angiogenic properties nga dunay abilidad sa pagpugong, sa pagpulma og mga bag-ong ugat sa dugo nga mahimong source sa cancer cells nga mutubo siya paspas. Unya duna po isambag-sambag nga dunay gitawag nga compound magka-power 10 nga hypophylaxin nga mutabang sa pagpugong nga mutubo pag-ayo ang cancer cells. Unya ang black garlic tungod sa antioxidant nga dili mabuo ang pagkaguba sa selula, mapatiktahan magka-power 10 sa black garlic na sa tuang clay gel. O ang serpentina nga adunay anti-cancer properties mutabang kini pagsugpo pagpatay sa cancerous nga selula. Ingana kanindot ko mag-power 10 probiotic capsule ta o mag-clay gel mix herbs food supplement. Matag-adlaw gamitan rin ninyo niya daghan na kayutang natabangan. Especially katong mga pasyente nga duna sila gibati nga mga bukol. Unya musunod lang yun sa program magka-power 10. Likayan lang yun ang mga pagkaon nga grabe kayo makapausuwag sa bukol. Unya kanang mga chemical nga atong gibutang sa lawas likayan nato na siya. Unya mugamit sa kasaligan nga kapsula nato. Wala na kita igong olas pa lang sa pagpadayo sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon ka ninyo lawas malumang bahandi sa tanan na atong abingan. Pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule sa tuang kasaligan nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
13: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
14: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3:51 na gyud sa dagda sa hapon. Kira na gihapon sa itong pagpanag-uban, lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val. Ayaw ninyo kalimti mga palangga, Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mga palangga. Ito maayong hapon. Ako di ay si Ebster Gamutan. 37 akong edad, Prok 1, Mabaos, Carmen, Davao del Norte. At akong tubag, anak tito, kay kato ng turo tito nga dula bitaw dito sa Spain. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Domingo Calvo de Aine. Guys, intay 9 akong edad. Puro 14, Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur. At akong tubag, anang imong tigmo tito kay Pliner na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si John Ray Holiero de Aine. 32 akong edad, taga Matampay, Ilayal, Lalal, Lanao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay nagsaka na siya tito sa hagdanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lorena Salot de Aine. 38 akong edad, taga Purok, Mangustin, Barangay Lubimin, Kidapawan City. Akong tubag anak tito kay bombero. Tigpalong ug sunog. Manani nga tubag mga palangga unya dili gihapon ni mao. Tito, maayong hapon. Bag-o kong naminaw sa imong programa, Bibian Penaza. Sa May Uzamis, maayong pagpaminaw sa tanan taga Uzamis. Tito, maayong hapon si Cristina Magdalera de Aine. 34 akong edad, taga Santa Elena, Iligan City. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay tao na siya tito nga nagkumpisal sa pare. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Si Rupinito Suminang de Aine. 38 anyos, taga Kaulayanan, Lirungan, Talakag, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Ginhawa. Manani nga tubag, mga palangga, pero dili gihapon ni mao. Ito si Wilson Espeloy de Aine. 55 akong edad, taga Santa Filomena, Makilala, North Cotabato. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga adunay pusong mamon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Greg Labial de Aine. Ang akong tubag, mananiha, kaganiha, kinanglan nga kaisara kita pwede mo tubag sab. Kasi si kaadlaw, Lunes man ipaingon sa Biyernes, kung tubag ka karon nga adlaw, isara po ang pwede ni mo katubag. Kung doon na pa kailain niya tubag, anak, pagkasunod na po, ha? Ito ako ni ay si Patricio Jimenez. Si Tinta akong edad, taga Purok 3, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Ang akong tubag, anak, tito, kay lalaki nga nangita sa babae kay nabuhi ang bulak unya gitanom sa akong dughan. Uy, kuyawa ni nga tubag, mga palanggay. Lalaki nangita sa babae kay nabuhi ang bulak unya gitanom sa akong dughan. Uy, sa kadaghang pwede asa ipwede itanom sa dughan pag yod na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Hipolito Vitalas de Aine. 65 ako edad, nagpuyo sa may Purok Jazz, Manuto, Quezon, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo. Asawa na siya tito nga mikuyog sa Amerikano dito sa Amerika. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Adelaida Meral de Aine. Purok 22, Dalipuga, Iligan City. Ang akong tubag, kay proposal na siya, 58 ang akong edad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Mark Joseph Maata di Aini. 23 akong edad, taga Purok Bunga, Visayan Village, Dagom City, Davao del Norte. Ang ako tubag sa imong tigmo, Tito, kay nasuko ang ginikanan sa babae, kay nabuntisan siya sa lalaki, dayon ninglayas pod ang lalaki, Tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Godofredo Balingit de Aine. 67 akong edad, Purok Nara, Maranding Lala, Lanao del Norte. Ang akong tubag, humananiha, iyan tubag kay Karuna. Tito si Hamela Sanuding de Aine. 99 akong edad, nagpuyo sa may Manabilang, Lanao del Sur. Ang akong tubag, anak Tito, kay Lampinig na siya kay kung mapaakanta, magkadagan, magyudta. Mananing nga tubag, mga palangga, lampinig. Basta tanang mamaak, mga palangga, daghan na kinin tubagan eh. Lampinig, buyog, tambubuan, putyukan, asawa. Mangawak, mangkwan din na. Mamaak din nag-apil ang asawa, di po siguro ay. Dito, maayong hapon! Si Rodilia Aninion di ayin eh. Ah, mananing imong tubag, ma'am ha. Dito, maayong hapon, si Alfreda Pino di ayin eh. 59 ako edad, nagpuyo sa may Purok 7. Purok 7, Langag, Esperanza, Agusan del Sur, ang akong tubag. Presyo sa nag-unang mga palaliton nga sobrang pagsaka. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, regihapon, mao mga palangga. Wala regihapoy, nakatubag mga palangga sa insakto nga tubag sa atong tigmo, garong hapuna. Sige lang, kay daghan pagkaayong nga mga tubag dire. Kaman sa kong programa, ako nang basahon mga palangga kay kun adunay insakto nga tubag. Lunes pohon akong basahon, ha? Ayaw magkalimot sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayong nga mga kapsula, kining atong Power 10 Probiotic Capsule, ingon man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Mauni atong i-maintain matag-adlaw mga palangga tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Nga manusab ang atong pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C Plus a Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos pataas ang edad. Nga manusab, vitamina para sa mga kabataan ng edad og 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong sabon nga pampagwapo og pampagwapa, Kutis Porcelana ka, Kutis Artista, basta naka Clay Gel Papaya Soap ka. Iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Ang atong pinakahumot ka perfume, 24 oras. Ayha, mawagta ang kahumot sa Kere Perfume. O siyempre, ang atong best kumang eye drops. Alang sa tinaw o klaro bananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para mo padayon masaunahan. Kaya ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Igugmaa ang inihuang amahan o ginhan. Aron kamo mabulahan og magaangkon og taas nga ginabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw og maayong hapon.
15: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pagmaintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo. Atong paminaw.
16: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni Nong Lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibaso sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni Nong Lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni Nong Lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab, ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga, adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
17: Power 10 Power 10 Probio Capsule
18: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
19: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayuhan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugma gyud nga murag wala nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
15: Karon okay na imong paminaw ma.
19: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron. Hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
15: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
20: Pahibalo sa tanan. Usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog. Walay labot kining istasyon.
21: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

Butuhan o gakaroon ato ni hatagan o gapagtagan pagkulang gagahapon pa lang o ni ato kanuron na ipasibaw sa kanginan kay sunan. Ang ato agingo na itong national issue, national level. Iniba sila mang sa mga pinakabag-og kayong giingon na itong kaysunan ng nasudnong balita. Ang makasaysayanong kamanduan yun, nagikan yun sa Korte Suprema. Nga matod pa, nagpugos yun sa mga sa Kongreso nga ingon na itong paspasan yun. Nga maaproba ang giingon na itong anti-political Dynasty Law. Tungod kay matod pan, 39 na katuig karon nga natanggong. Aw na nga nalangan. Ani ato karong unang hugna sa tong programa Public Opinion ug ang Point of View kay Sunan. Ining adlaw nga Biyernes pitsa 18 bulan sa September 2026. Kadang usa sa mga usa kini kabulawanong yung hapon, alam ninyo tanan, nga nagsubaybay yun sa tibuok nasod, Biyernes, walay puas yun ang dagan karon sa mga dagkong balita sa natad sa politika karong adlawa ng Biyernes. Nagsugod ba ta alas 4, mahuman po ta alas 5 sa hapon mga kaisona. Ini ang inyong paborito yung mga salukan sa hait nga diskusyon o komentaryo. Ang Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Maog hapon ni kininyo bo sa Galas Kanginan, maog hapon, George Leones Cahigas Jr.

Kaligina. Pangutana nga nagkanayon kay Sunan, ang kamatayon ba o ang pagkapanhaw sa mga political dynasty sa atong nasod? Ipadayon ba o dili? Na ato ka ng Siron, nga nung doon na may anti-dynasty law. Uman ka na sa kapidaan ka mga tuig nga naghulat yun. Abilin nyo mga kaisunan, ang Korte Suprema, kung Supreme Court, mimando na

anti-dynasty law. Unsa man ang baruganan karon sa Malacañang, unsa man pod ang tubag sa atong mga senador ug ang mga partido political. Kita, kamo magkaigsoonan, unsa man ang inyong point of view. Unsa man karon ang atong mga panglantaw karon magkaigsoonan, pabilin maghapon nga nakatutok ay ato kini bungkagon ang mga nagpahiting isyo, luyunin ng kasaysayanong disisyon. O na ato kining hatagan o pagpalaw magkaigsoonan kining anti-dynasty bill, anti-dynasty law. Ang ako lang ani, ato lang ining ipasibaw sa kanginan. Hando magini sa Korte Suprema. Karong adlawang, karong simanaha, nagpagawas na gani o makasaysayanong desisyon ang Korte Suprema, magkaisunan, in bank, ginagay kini sa pag-isyo o garit o mandamos batok sa Kongreso. O nang gideklarar karon sa Korte Suprema ang 39 katuig nga kapakyasan sa Kongreso sa pagpasa o mga balaod batok sa political dynasty. Naglaron, gimando karon sa Article 2, Section 26 sa tuwag 1987 Constitution. Na kung dili kini maaprubahan o dili kini hatagag pagtagad na gikan sa Korte Suprema o sa kinikag grave abuse of discretion o manifest injustice. O na karon nga mimando na ang korte nga kinahanglan na gyud kining ipasa sa labing madaling panahon. Nataga na kini og dinalian nga pagtagad. O na ang ikaduha nga bahin reaksyon karo sa Malacañang. Unsa man kanu reaksyon sa Malacañang magkaisunan nga hatag na mangyod o kamanduan ang Korte Suprema. Kinahanglan dalion gyud ang pagpasa sa anti-dynasty law. Aron ang reaksyon karon sa Malacañang, paspas nga ni paluyo gyud. Paspas nga ni paluyo ang palasyo sa desisyon sa Korte Suprema. Matod pa ni Palace Press Officer Clear Castro. Nagipahigayon na ang briefing kagahapon, September 17, suportado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mando sa Korte Suprema o dugay na kining giisip sa administrasyon isip usa sa mga priority bills ubos kana sa Legislative Executive Development Advisory Council. Nagingon nila nga lidak. Ano nga gusto karon sa presidente nga mapasa na o mapahatod, balaod na yun ang anti-political dynasty law sa dili pa mahuman ang iyang termino. Ano nga gidugang pagyod sa palasyo nga gigiyahan na karon ang pag-analisar sa mga aspito sa ban sama sa degree sa kabanayan

0: karon sa Malacañang suportado ang pamahayag nga giduso gikan gyud sa Korte Suprema. Og ang reaction po sa Senado og ang Kamara House of Representatives. Matod pa ni Speaker Faustino Boji Day the 3rd nga andam na sila tungod kay naaprubahan na sa Kamara ang ila kunong bersyon House Bill number 8389 niyatong Hunyo 2026. Pinagi kini sa butos nga 267.20 ang maong balaod nagdili sa mga kabanay antod na sa second degree og consanguinity and affinity nga magdungan sa paghupot og katungdanan. Una nga sa Senado nanawagan karon si Senator Risa Hontiveros nga i-resumer og paspasana ang mismong debate sa Senate Bill number 1901, ang bersyon sa Senado nga magdili usab sa dungan og sunod-sunod nga paglingkod sa magkabanay lakip na sa mga partyless. Matod pa ni Hontiveros nga ang ruling sa Korte Suprema mao kini lig-on na rason aron tiwason ang giingon natong proseso imbis nga sugdan kini pag-usab. So matod pa daghan kay matamaan karon nga paparihog mga kaparintihan, igsoon, anak, apo, mga ginikanan na basta dahantod na sa mga fourth degree na. Alabi nagpariha ko noong lugar. Kung mapasa ka na yung kamaong bill, wala na. Kung anak na, anak na yun. Kung amahan, amahan rin managan. Hindi pariha ko sa kaprobinsya. Ako na nga, si Senator G.B. Ehercito, ipaluyo usab sa balaod. Kung nagkanayon nga wala ko nang usa nga angay ko nung mupuraot o muhuktig, mukuktig, monopolyo sa gahom. Angay na kini ko nung ablihan sa mas daghang pang Pilipino. Ayon doon ako nung makatagamtampod ko nung ang uban nga dili ilang kaparintihan ang mulingkod sa publiko. Anang uban pang mga partido sa politika o kritiko, bisan ko no positibo ang kadaghanan, aduna ko no dako ihapon na diskusyon sa mga partido, political o mga eksperto sa balaod. Anang uban kritiko karon nagtawag og bersyon, nagtawag sila mga bersyon, ilang ipanikamutan nga sa kamara nga kulang o itawag nga pick anti-dynasty bill. Tungod kay doon ako no kini mga provision nga gingon paborable gihapon sa pipila ka mga pamilya. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion at ang point of view human lamang nining pipila ka mga painomdom.
1: Introducing Case Fragrances, talanili sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Nagsigikag ubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C

0: Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Day! Ah! Ano yung gagod ni mo, day?
3: Pagpuyo na gudong? Ikapoy bayak ko.
2: Naunsa naman ka, day? Iritabli naman ka karun. Dahil Theramax capsule, oh. Tisting eh.
4: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
2: Dili lang siya sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalman niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
2: Aladay, may aniyag magkagsamot, day.
4: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
2: Ali na!
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, 25 o 24 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa to ang karon nga ikaduhang hugna sa to nga programa, public opinion and point of view mga kaigsoonan. Ay ato naman kining napasibaw na ang pasiuna na to nga mga segment. Pwede na sa to ang ikaduhang hugna mga kaigsoonan. Ato po ni siyang panubayon ang nahisgutan na anti-dynasty law. Inimanggod ni ato ning hatagan o pagpaklaro gamay sa ato ang mga kaigsoonan na nahimo na magini kaniad to pa pero wala din madayon. O gani, ato naman ang namatikdan na ito nga pipila ka mga milabay nga mga kapila katuigan ha. Ang ubang mga kritiko nagtawag na gani, nagahimo na, nagtawag sa persyon sa kamara na kulang o peak anti-dynasty bill. Tungod ka na kay Duna kini mga provision ba nga giingon, favorable, maugihapon sa pipila ka mga pamilya. Una kung imo kang tanahon karon, naghan kayo magdismaya. Naraman na ninyo, ato adiri balita. Balita sa kamatuoran man. Tungod kay mismo ang Korte Suprema man ang nag-order, nagmando sa tong Kongreso na dalion. Dalion. O gani, gisuportahan sa tong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos o uban pa mga senador. Kakini, kinahanglan na yun. O ang sa Malacanang, maugyapon, nga i-approve na gyud nga dili pa mahuman ang termino sa tung halangdon nga Presidente Bongbong Marcos. Abot pasabot magudana niya mga kaigsoonan ang nagkalainlaing mga koalisyon sama sa Kapatiran Partyless o nga isang bayan koalisyon mga ganing pipila ka mga petitioners gani sa Korte Suprema nga nagmaya sa desisyon apan nagmabinantayon gyapon sila kung saman karon ang matang karon sa version sa balaod nga ilang mugnaon sa Kongreso aron kuno nga masiguro nga dili kini mapuno sa mga loophole

Karon ato gani pangutan-on. Pangutana para kaya sa ato ang mga lungsuranon kung sa man ato karon nga public opinion o ato karon nga mga point of view o karon pod nga inini ang mahibaw ta magkaigsonan ani ang ato karon mga pangutana na angay po na ito ning masayran kay anti-dynasty lawman eh. Para na to, public opinion. Sa tanaw ninyo, tanaw na to, tinuod na o tinuod na ba gayon nga mapapas ang giingon na to nga political nga dynastya karon panahon na. Karon nga ni Mando naman ang Korte Suprema o magkakita na basad o kanang pamaagi ang ato mga magbabalaod aron malubag ang maong balaod? Kung atong susihon ang Malacañang, o yun man ang Malacañang, Marcos, Amy Marcos, anak ni Marcos. Oh, diba dynasty na? Konderita sa Senado, ang niligid mo pabor sa anti-dynasty bill o anti-dynasty law, ang duha ka bilyar, duha ka mga tulpo, duha ka mga kaitano. Oh, di nakuanan na tama. Saon na karon o matuma na karon na niya ng anti-dynasty law. So, usa na lang ka senador. Usa na lang ka senador kung si Marcos Bung abagay last term naman si Bung Marcos ay may Marcos manabilin na kaya ang iyang anak na aman third and second degree man. So, dinigipod dito sa si Sandro Marcos, ang mismong congressman. O, dinipod ta sa Kang Duterte. Oh, insaman niya ang mga Duterte nga nanaga na sa politika. O, kana. Sayo naman taana. Mauna ka rin yung pangusgan na kitaan na sa 39 katuig na ang nahitabo nga wagin matuman matod pa sa Korte Suprema. Karon si Manaha, bag-o lang yun. Gipasaka na yun o gihangyo na yun. Gihangyo na yun ang Korte Suprema ngadto sa Kongreso nga ipasa na anti-dynasty law. Nakaroon, saan naman nakaroon kay Sonan, wala man taningon nga kay Gidapigan. So ang Korte Suprema, gani ang Malacañang. Ah, wala na. Nisuporta naman, kaya wala man siya mahimo. Korte Suprema na kuna. So ang nagmaya o ang malaumon, optimist. Dako ang kalipay sa ordinaryo mga lungsuranon. Labi na sa mga batanon o mga civil society groups. Alang kanila kinina ang higayon nga mabungkag o ang giingon natong monopolyo sa gahom sa mga adunahan o ga-impluensyadong pamilya. Katay sa pamilya. Matod pa sa kadaghanan, mapugos na gayon ang mga leader sa pagserbisyo base kini sa kakayahan o kasing-kasing. Tawag ka nag-meritokrasi. Imbis nga sa apelido o kwarta, nepotism. Naglaom sila nga kinina ang sinugdanan sa tinuod nga kausuwagan sa probinsya sa lugar nga gigunitan sa usa lamang kabanay. O na ang madudahon karon nga ambisyoso, kitawan na itong skeptics. Daghan gyapon karon nga nagduwa-duwa o nag-ingon nga sa papel lamang na maayo. Ang reaksyon karon sa pipila ka mga kritiko sa masa, maugyon nga ang mga magbabalaod mismo sa Kongreso, mga miyembro sa mga dynastiya.
Rizzo, membro des dinastiya. Busa dako ang kahadlok karon sa katawhan nga ang maong balaod mapuno sa mga loophole o lutsanan sama sa pagpadagan sa mga

kinabuhan manggaling na morgi na unsa mga bersyon. Doon na may mga tago nga bersyon nga nagpabilin. 39 nung katuigod nagdagan. Di karoon pa nakitaan sa Korte Suprema. Morgi na, na kung dili nila tugutan, aw, ambutan ka. Kung sa po ilhang madangatan karoon nagigikan sa Korte Suprema. Gani ang Malacanang nagsinado. Ang Senado karoon nagduwaduhan na. Ah, ang Senado karoon nagduwaduhan kaya doon naman kayo mga na may pariho biya, no? Na ba diya ang magsuon biya? Dali na mga Tulpo Brothers, Kaitano, o mga Bilyar, adres ato, ah. Muna, mga kaisonan, wala maingon nga atong gipang-atake, kundili basihan magina sa maong balaod nga giduso ngadto sa Kongreso. Ay batok manggod, batok sa monopolyo sa gahom o kanang pagpaminos manggod sa gahom alang nas kaugalingong interes. Ay matod pa kung magtapok, maglinyelinya og maragkadina, aw, matod pa murag nagnegosyo. Ato doon ang basahon ng kuan, naman po yung mga supporting verses, nagkuha kita mga supporting verses para po nga dili po masakitan ang ato among kaisunan ng mga nindot maayo nga servisyos publiko, mga leader. Gani, atong basahon ang giingon sa supporting verses na to sa suwat ni Propeta Isayas, Kapitulo 5, versikulo 8. Aningon biya dito nga alaot kamong nagdugang balay sa balay o nagsumpay sa umang ngadtos uma. Klaro anang medyo moraoga parabol. Alaot kamo nga nagdugang og balay sa balay og nagsumpay sa uma ngadto sa uma. Antod na nga wala na yoy dapit ang uban nga gusto unta. Sila nagpabilin og kamo na lang ang nagpuyo sa yota. So gani ang Isayas bugat gani ang ingon na supak kisa sa dynasty anti-dynasty bill law. So gusto gid siguro sa ato nga banal nga kasulatan nga dili gud iyon tanang usa ka pamilya gud ya ang nagdumalat ninut mapud ka pud ano. Kaya ato naman ang natagamtaman karon ng mga panahuna nga do na magi magsuon, magsuon, amahan o kinsa diha mga paggumangkol, mga leader mas nasod. Matamaan gini ang barangay ani. Kaya na mabiya po'y magsuon bes barangay. Duha ka unsa man diha nga ilang posisyon, kapitan unsa diha. Mataningon nga unsa at least, kung maaprubahan man galing ni Aw. So, ate mahimo. Unsa man karon ang punto, unsa man karon ang point of view mga eksonan. Sa konteksto manggod sa politika, kini ang saktong hulagway sa dinastiya. Okay na, nga gihurot na sa usa ka pamilya ang tanang posisyon. Mayor ang amahan, kongresista ang inahan, vice mayor ang anak. Wala na sila'y kabilin pa nga dapit alang kuno sa ubang takos nga leader sa komunidad. Yang ko na lang ang tanan. O, lagi na, ampo na lang tama kaigsunan nga magpabiling gyapon na kaya akong sako walang opinion. Aw, kinsa may mga leader niya, aw, sige pa dayon. Kaya kung balaon na gani magingon, awang kita mahimo. O, lagi na, nga, ang liderato karon kinanglan yun nga gibasi ka rin sa abilidad dili sa dugo o kabanay. Nako sa akong kaman. Sama ni, ano yung may tabo? Maligin na, ang liderato, kinahanglan yun di basis abilidad. Dili sa dugo o kabanay. Nawa matay ngon nga natakig mga pariho posisyon. Makaligin, sa senador, duhadiha ang magsuon. Nako sa akong kaman. Apan, nagpili gikan sa tibuok katauhan. O ang mga lalaki makasugakon pod
kadtong nahadlok sa Dios. Mga tao ba nga kasaligan ug nagdumot po sa amot lang. Kabasahan ninyo ng sulat sa Exodus, Kapitulo 18:21. O gani, nagpasiuna naman ganita ang supporting verses, Isaiah 5:8. Gani, kini ang ganun, kanunay gibalik-balik. Alaot ka mong nagdugang o balay sa balay o nagsumpay sa uma, ngatos uma. Klaro ang kananaang nagsumpay-sumpay, murag kanina. Papariho ra, sumpay ba? May nagdabulag. Ematod pa, gihurot na ang usa ka pamilya, ang tanan, posisyon. Mayor, amahan, kongrista, ang inahan, vice mayor, anak. So karon, ang kakuyaw karon, garbo kini sa kahakog sa gahong. Na karon, wala matingon ng anatake. O sa mangyod, nga mo maging nahitabo. Ala, basa ako no ang panultihon. Proverbs Kapitulo 16, versikulo 18. Panultihon ni 6:18. Ang garbo naka

0: nga dekada magdala ka ng usahay o garbo diin, batio nila nga sila na ang tag-iya sa maong lungsod o probinsya. 40 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion ng kampuwe. Tumiyo human lamang yun ipipilak magpahinom doon.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Hi.
3: Hello.
2: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kay imnon kada adlaw aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit?
3: Tirning ligon ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Tinuod ka na mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa oo, sakit sa tiyan, ug mopagana paginis sa kaon, ayo paglangay kung balati ana isgutan. Sulayin din og inom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: aning baba
6: na gyud baba na gikan mong kuliha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice.
8: kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, padayon ta, 45 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsunan. Padayon ta sa itong gamay na lang ang minuto sa itong programa, Public Opinion and Point of View mga kaigsunan. O, lagi na. Dahil naduso mong gina, giduso mong yun, hangyo mong yun ang Korte Suprema, kinalang dalion yun. Ang giingon na itong anti-dynasty law o dynasty bill. Dili pag matapos ang tuig 2028, last term yung gina niya. Ato halang doon nga vice presidente sa, ato ang halang doon nga presidente, Bongbong Marcos. O lagi na, magkaigsunan na sakitod. Pero mo lagi na, kung alang nako isip ng suranon, kung kinsa may makalingkod niya, o kapareho manggaling niya, o unsa masakayuhan lang, o anong dili man mayo. Anak, mayor, konsihal, o di ba nga, board member, na gobernador, o matsa ng alagad si katawan, o kira manggoro, o unsa masakay, kayuhan lang. Pero kung matandog ang balaod, balaod na gani ang Korte Suprema na ang nag-ingon o gani may suporta gani ang Malacanang ambot ng Senado kay Donar by mga dynastiya po diha. Kanya kanya giduso mo ginas mga congressman kaya mga congressman karon doon naman po ipapareho na po mga kaparantiyan na second degree, third degree naman diha po. Ambot mo nag-ingon nga unsa ka nga version ang ila karon ipalusot nga balaod. Karon mga kaisunan, dako kini nga hagit ang ato karon na batakang balaod o konstitusyon. Kaniadto pa nag-ingon nga diha sa Article 2, Section 26. Sa ato karon 1987 konstitusyon, itali ragod ang Article 2, Section 26. Nga gikinahanglan nga hatagan na kani og patas o oportunidad ang tanan nga mo serbisyos publiko. Apan unsa may karon hitabo karon nga milabay namang 39 ka tuig. Na stuck naman ang balaod kay ang mga magbalaod do na poy mga personal nga interes. Ala. Pero subayon nimo ang Article 2, Section 26, wala man, ano, masungko man nga na amay balaod. Ngayon sila sa kuha na nga na pa, ano man nga ako nang ingon, mangko nga, masamuling ko, di sa pagpila ka magdunggo niya. Pero kung balaod na ganyan mo ingon, nawag, itamahin mo. Ang amag di na to sundo, no, pati ang Korte Suprema, ganyan mo nang ingon na, pati ang Malacanang, ang Senado, na, ha. Doon naman po yung mga, balik na, nga doon, mga igsoon niya. Naluoy pa po kayo ato man ang mga nangalagad pa po na mo naghimog mga balaod da legislative guna. Di basta-basta. Sama sa giingon sa Isaiah 5:8. Ato man gibalik kina, balik kina nga dili lagi okay kay kana bago na maron lisod gina alaot gyud kadtong nagpundok lagi sa tanang yuta. Og kanang tapok-tapok kon ilatanan. Ilatan ang posisyon. Wala na kunoy mabilin nga uban pa nga gusto unta. O na ang politika sa Pilipinas na himo ng negosyo sa pamilya. Aron nga ang Korte Suprema na ni Mando na na pinagi sa writ of mandamos magkakita pakaha o glutsanan ang ato karon nga paborito mga pamilyas politika o sa may point of view ninyo ani mga kaisonan. Una, kung ato na siyang palauman, sunod simana, ang unsa mangyot ang mga kuanana. So, baybayan na ito na. Unya, kanarabang hisgota nila, maapil na karong 23 sa September. Kay Mauro Bubuna ang nila karon nga gipanalipdan karon ang butuhan karon sa impeachment trial. Nga gipasibaw na gyud, gipahibalo gyud sa mga dating chief justice gyud sa Korte Suprema ang ilang mga pamahayag nga nakuha gyud na record din na sa mga senador unsaon ni karon paghukom ang conviction sa vice presidente. Alam po nako, kung ako po ipasturyaon, ako lang po, kung unsa may nagkabutang sa article, unsa nagkabutang sa 1987 Constitution, labi na sa Article 11, Section 3, sa Paragraph 5 and 6, na all of members of Senate, so 24 man sila, 16 magina, mao man ay gibarugan po ni Ascuna, ang dating Chief Justice sa Korte Suprema, kay mo muna na utor. Mo muna nagmugna sa balaod. Sa ng Article 11, Article 11, Section 3. So, iyan yung gilabanan kasi ako'y naghimo na ang tulog ang mga Chief Justice, dili pa sila mo'y naghimo. Mo na ang wata kabalo, pero di ara. Matod pa sa Office of the Vice President, katong yung spokesperson ni Inday Sara Duterte, ningon siya nga tinatarget umano ng pamahalaan ang mga senador na hindi pabor sa kanila. Kaya nais bababain ang buting threshold sa impeachment trial ni Vice President. Matod pa sa spokesperson, target ay nila di ay na kinahanglang babaan. Pero, Senado, gipasidanan yun. Ha? Gipasidanan yun pag-usab sa buting threshold sa impeachment trial. Gistudyohan yun, gipasidanan yun ni kaning presidential spokesperson Salvador Panilo. Ang mga senador judge. Mismo gyud sa spokesperson, presidential spokesperson Salvador Panilo, ang mga senador judge na posible kining mag-atubang og mga kasong kriminal kung usbo nila ang constitution requirements nga two-third voting sa threshold. Ngayon, mapalagpot si Vice President Sara Duterte sa state og inguna to ang impeachment court sa Manila. Ito mao ang maong panagbanga o panagbangi human kining gisugyot gyud sa pipila ka mga retiradong mahistrado nga mahimo kining usbon. Matod pa sa mga kritiko, ngano man daw kuno maistorya sila, wala naman pud sila, dili naman sila sa Korte Suprema. Pero matod pa ni Presidential Spokesperson Salvador Panilo nga mag-atubang og mga kasong kriminal ang mga senador kung ilang usbon ug gup-on ang 1987 Constitution. So mo na ibugat kayo. Mamita karon naglibog na ang atong presiding officer, Senate President na Chase Escudero, ay mga presiding officer sa Senado, kano naglibog na. Nga, kung ako, anong butuhan pa man dito? Anong butuhan pa sa 23? Nga, anong angay pa ba niya? Butuhan? Kung ila daw, kung 20 naman sila nabiling, kiupat may wa, dito ko ako ng two-third. E matod pa ni Panilong, the impeachment court absolutely has no power to thicken with the Constitution. Cannot change the language of the Constitution through the impeachment court. Amo na gingon po ni Panilo. Wala gina atong gingon kay dunay mabasa sa Article 204 sa Revised Penal Code, delikado ang mga senador. Kung ilang usbon, usbon kay gusto mong gin ma-impeach yun. Agad-ugang pa nga mga balita, maugya po, nagmahal gya po na itong fuel price hike. Nga ni dugang og 5 pesos ang litros gasolina. 65 ang midugang matag litro. Ang diesel 4 pesos og 30 centavos matag litro. Ang kerosene 4 pesos og 60 matag litro. Ang mahal karong panahona. 80 na kapin, 87 na pagani 90 hapit na. Ona ang matuod na kusog. Matuod nga kusog sa usa ka nasod magkaisunan wala diha sa gahom sa pipila. Dili ana karon sa kamatuoran nga gihuptan sa tanan. Ona nga ang ato lang ani nga maminaw ta sunod semana maguban-uban gyapon ta magkaisunan. Sa mao gyapon nga oras, mao gyapon nga kanana ang adlaw Lunes hangtod sa Biyernes na. Ano na magkita po ta sunod semana ug atong gyapon ibuhagay sa kahanginan na kung sa may angay na to nga mapaambit ug makahatag na tong educational nga mga kahimtang katon po ta. Balik na nga ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Ha? Idala ka ninyo sa pagkikalayon na sa ato ang mga mahinungdanong mga sponsor, Agape Glass and Aluminum Services, lami na ang GMG Audio Installation Services magkaisunan. Ayan yung kalimti kung gusto mo mapalit yung mga dagko, mga speaker, mga Tosonra unit, mga Category 7 amplifiers, no? High quality performance, na sila mga mixer, one line. Muservisyo po sila, ang itanyag nila, Car Audio Installation Services. Ayaw kalimot, naral na diya, tapad lang na sa Mirindol, ang atbang ana, ang Jobas Retises, ang mismo nga GMG Audio Installation Services. Mga kaisunan, ito itong palit ng mga speaker, Tosonra speaker, Tosonra unit, ang nindot kay amplifiers, o na nga naadito mga baratura, na pulido pa yun. Tawagin ilang numero, 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services, nga gipanagian ni Sir Jeffrey Tohoy. Ayaw kalimot magkaisunan. Huwag mensad, kung gusto po mo nga kananaang gusto ninyo bang kanabang inyong gusto nga magpa-advertise mo, mailan ang inyong negosyo sa kahanginan, anilain, nagtanyag na karon ang 96.1, na sila mismo yung nagtanyag sa inyo ato mga dagko o mga gagmay negosyo para po matabangan mo. Barato lang po ang ilang radio advertisement pagkaisunan, radio advertisement package. Ha? Dako kinagtabang sa inyo, hana, kada adlaw gina, ipasibaw sa kanginan, pinagi sa maong sibihan. May dunay mga sila ay mga dunay mga sulit rates ba, no? Sila mga bronze package. Dunay po na sila silver package o gold package pagkaisunan. Naninda pa dyan kayo kung inyong advertise kung doon na sila mga dagko ng spots kada adlaw. Nagilang ipahibalog yun, ipasibaw sa kanginan. Doon na pag yung mga bonus kada adlaw kisunan. Nagawas na, doon na pag yung more bonus pa time check plus Saturday, Sunday, airtime. So ayaw kalimot. Ang gagmay man, diri lang po na maisigutan. Ang negosisyon na, diri lang sa kong sibihanan. Barato raman na, di magkamahadlok. Importante ana na nga mailhan ang negosyo bisag asa nga lugar. O nang ayaw kalimot, pwede man niyo matawagan ang numero nga 0936-270-0941. 0936-270-0941, magkaisunan. O nang sa pagtiklop sa tong panid, sa mga balita, karong adlawa, o sa kinikadako nga hagit, ang gibilin ka na to. No? Ang ato lang ani nga magpadayon gihapon ta sa pag-alagad sa katawhan ngadto sa atong isig katawo. O diyan natapos ang usa ka oras ato pagpanag-uban sa ngalan sa Kitabog ang Puwersa sa 96.1 and Penetrate yung 90.9 Light FM. Lagi pangunahan sa atong station Maria Torre Ulises Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpag, Engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O kininyo bo sa igala sa kanginan, George Leones Caigas Jr. Muingon, diha ang kaadiha sa kamaturan ang impormasyon gahom, apan ang saktong opinyon o ang panglantaw, mo kini magdala ka na ito, magkaisunan, sa hustong dalan. Mayong hapon, magkaisunan, and God bless us all.
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
11: Uy, Mare, asa man ka paingon?
12: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
11: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
12: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
11: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
13: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
14: high, we were so bad. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
15: Uman kay migamit sa tong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. Paminawon kini mao nga testimony.
16: Mas wala sakit yang dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
15: Okay.
16: Kaya pag yan, pastor, kanang akong papasauna, nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasimana, naulihan ko akong papapasok ko. Namahay ko, pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack apelin ng liti. Oh. Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon, pastor, namaligya na gito, pastor. Kaya nga akong papato, napugin ako nga, naulihan siya, pero walang gito na ako napadayan o painom.
15: Okay. Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga o salamat kay Iga.
16: Makatabang din ang Vigimax, pastor.
15: Okay.
17: Ginapaila-ila ang pinakabagong kape. Pinakabagong kape. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Mega Pure Natural. Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.

0: and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. Growmate multivitamin syrup for kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. Growmate multivitamin syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duulan na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ako Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag na ko mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kayo siya, so pag-yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
3: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
4: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So, asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nag-search mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos gid ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Ceramax Capsule.
4: Ako si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
5: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Diso, tulog na to, Diso. Say, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na to blackout.
1: Di na katagdon.
0: Di na tagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagotuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kanyang sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatood yun ko nga ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ay ninyo, kay ako mismo nakapamatood ko nga epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Ikalit man yung sakit ang akong kutu-kutu. Lapos di likod na ako nga, o ingon sa dugan, sakit kiwi, nangurog na ako dahil sakit kayo.
3: Oo.
2: Nga, dali ko sulod di sa balay, deskwarto niya, nangira naman po itong akong ako, kaya mag-inis ang ina, o dali ang nag-abri kay sakit di, kaya di na ako makaagin mo, kaya lahat na ako pasturba. Nangurog na ako sa kasakit, kaya na-abri ang nakasulod ko, ako gini-drisi, gunita nang kuan ka ng aroma gani.
3: Oo.
2: Na, ngayon, isa, ikaw na lang bahala, ano, ako ka nang dugan na ako, likod. Taod-taod lang nawagit yung sakit o yan, naningot na ako, nagkakain, singot na ako, naggawas, bahay na ako, salamat, Ginoo. Kaya pa na lang nang yun mo ang aroma, nga kinalang yung palita sa aroma, nga atras, pinagpalan, atras yan, ikay, adunag yun, panalangin, ano, ikan ka, Ginoo.
3: So aroma ang imong gihaplas, aroma herbal oil.
2: Aroma gyud akong gihaplas sa ako.
3: Salamat nay, salamat kay Naya, salamat kay Gayo.
4: Nagato ko sa ako ang best friend, ngun siya ay nagsakit baya akong anak. Ngko, unsay sakit niya? Kalintura. Kusulay gud ang Digimax friend kay nang sakuan experience niya nako nga naayo gyud ko. Unya kay ngun siya tinod ka, nakadiha. So naga nagyud kay dili man ko magpakawala og Digimax, nagpalit ko sa malandag. Unsa nga kuanod ko bi isa lang. Ngko, duha dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil yung paggamit o dili niampuan. Kaya kanang, naayagyod ang iyang anak.
3: Okay.
4: Na, kalintura, kalintura yun to siya. Kalintura yun maayo. Napagkaugma, yun siya, maligo na kumunta. Hey, naayon naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, dalawang, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, magtugon ko nga, magpalit ko para po sa akong anak.
3: Okay. Yan.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak ko. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Molly.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were strong.
5: Dong, schedule biya nato karon dong.
6: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
5: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat wheat, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron si sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
6: Day, schedule ba ito karon day?
5: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
6: Tira mo lang.
7: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Ako ay isang patunay na nagsasabi na effective ang CMD sa kalusugan. Dati kasi, masakit ang tuhod ko, masakit ang balakang ko, ang hirap kong umakyat sa hagdan, matagal akong maglakad, pagkatapos paghapon, nanlalata na ako, maski konti ang trabaho ko doon sa store. Pero nung magmula nung gumamit ako ng CMD, parang bula, nawala yung mga nararamdaman kong yon. Tapos, bumilis akong lumakad, nawala yung sakit ng tuhod, saka balakang, nakakakyat ako ng hagdan na hindi nahirapan, yung stamina ko, parang hindi ako napagod, sarap pa ang tulog ko sa gabi.

0: time making standouts bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
3: You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Yes, kinsani, andin taga-asa.
4: Natik sa inyo kanina, Pastor, nga dili member, pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay nabukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
3: Oo.
4: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghinga tuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
3: Okay.
4: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Ina mo, gawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
3: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kuanon hiluan sa putunban, Pastor. Oo, oh, Pastor. Oo, namin hindi ko, Pastor, ano yung Vigimax. So, salamat yung, Pastor, sa
5: ala. Umang kinigamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula, mga kaibigan. At paminawang kinimaong nga testimony.
6: Vigimax, wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax, Pastor, ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
5: Okay.
6: Pag yan, Pastor, kanang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasimana, naulihan yun akong papapasok po. Namahay yun ko, Pastor, kay limara ako napainom niya. Kaya wala mang gawin istak apelin ng liti.
5: Oh.
6: Wala istak ba niya? Kanang, pero karon, Pastor, na maligya na yun ko, Pastor, kaya nga akong papato, napog yun ako nga, naulihan siya, pero walang yun ako napadayon o painom
5: okay.
6: Kayo.
5: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga, o salamat kay Gaya.
6: Makatabang yun ang Vigimax, Pastor.
5: Okay.
7: You're tuned in to the best, the frequency. 90.9. The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Power 10 Pro Bio Capsule, alang sa mga nyambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule, ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Tapon dira sa may Champaka ko narkadulasan. Naka-try magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami ikin kayo sa panglawas. Kaya naka, dati, di ikin po makatulog o banang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa panya naka-take ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurag pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ito sa panglawas. Tanan ni mong ginabati. Mura o, kung sa ito'y ginabati, ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
2: TerraMax Herbal Capsule.
1: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga. Maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
2: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
1: Diri na ta sa original. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
4: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Lupo na nga na din nakasaga sa kulay basa sa kwarto. Ikayo nga na siya. Ako, buto akong bato din ang maura, Pastor. Una-una, Pastor, wala na eh. Palito din. Ito sa mga nagkarwa. Pumato dito nung, palito, pijima. Isang pila palita, kung nalito sa imbis sa Virapuentes. Diyan mong tipalita sa zona. Palito nga na ako, napulo kabog. Ako ipay na sa iya, hindi makabog. Hindi makausa, hindi makausa na kirba na.
7: Oo.
6: Na tingala, Pastor. Pagkauman ako ipay na siya, Pastor. Pisuti ko, tingala ko pag-uri ang last year, Pastor. Nalingkod na, Pastor. Nakalingkod na. Ako gigamit sa akong pamilya, tanarin yun. Sa akong sabay tabo, sa akong sinamoy mga sakit. Yan, praise God. To the Lord. Ako salamat, Panginoon. Oras, Pastor.
7: So, ano, salamat yun.
6: Pastor, ako tipo, lugay tipo minahan sa iyo, programa, Pastor.
7: Maya.
8: O di ang kaibigan, paliyog pa nila o taga-asa.
9: May muntagwa, Pastor. Gikan ko sa Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom mo antibiotic, mauna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mauma ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Na dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawan sa panabo.

0: basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: May buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Good morning, Pastor Dan.
1: Ah, yes.
2: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Butignon.
1: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
2: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BG Max.
1: Yes,
2: ako, may sis ako. Tulog ka, kapsul na akong nainom. Itabangan di ko galit sa BG Max na ulian. Diyo lang ako. Sis.
1: Okay.
2: 17 years na ko nindala. Pero,
1: 10 years?
2: Wala ko hilain. 17 years. Wala na ko, ako hilain na ginainom. Pero, ang BG Max lang. Tungod kay, na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko ba na nga mo tanang kay kuan ba si Pastor Dan na BG Max ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlo ko go operahan kasi sa una man gud na operahan na sad ni di man mo tawag mo
1: okay. Kanang kuan ingon asa dapit siya niturok nga hubaga
2: diri sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
1: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
2: igagawas siya nagnana siya.
1: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
2: Oo, Pastor.
1: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
2: Tolo siya ka kapsul na kung gina tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana. Sabi sa mga Pastor, baho yun ang nana, Pastor.
1: So, after 17 years, o 70 years ni mo siya nga gidala-dala, after 17 years, nibuto siya human kaminom sa Vegemax?
2: Oo, nibuto. Dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong bragbugol-bugol. Oh. Nang gawas na. Then, hantod nga ni kuan na siya, karon ni Alim na siya nga, nang gamay ng mukol niya ni kuan na. Antod karon di pa dayon di ako nakawag.
1: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat sa pagtawag.
2: Okay, Pastor Dan.
1: Okay. Okay. Salamat kayo.
2: Salamat.
1: Dalay ko okay. Ng Diyos.
3: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
4: Ako, si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
3: Taga-Panantalan. Yes, ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipatik up na lang na. Kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun sa mana. Kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
3: Okay, oo.
4: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
3: Yes, yes, oo.
4: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
3: Okay.
4: Pagka-Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
3: Uy, daghan na.
4: Okay, kung ano, Pastor, na may buto idiri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
3: Ah, okay. So, mura guwa to masulag mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Nagidituruk.
4: Oo.
3: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
4: Muna ka muna, oro, Pastor.
3: Pila ka, Vegemax?
4: Tulo
3: ra. So, okay na karon.
4: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
3: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Kundi ang kaibigan, paliyog palila o tagaasa.
6: Mahimbong tagba, Pastor. Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko Bidjimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun yun ang gino.
7: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

You're still listening here in 96.1 Infinite Radio og 94.3 Kibawi Bukidnon. Mayong gabi mga langgayan, welcome na po sa programa ang inyong makauban ng inyong angkol sa karadyuhan. Ang inyong angkol nga andam ganunay mo tambag maskin utro sad nga tambaganan. Ang inyong angkol nga di kabiyaan maskin siya ang wala agipaglaban. Aray mo! No, so mayong gabi, kaninyong tanan na magkarapot sa programang Night Express. Kao ba ng inyong angkol? Inyong angkol nga na late. No, welcome.

0: 100.8 radio Parabol City, no, atong dagway na nadiha, no, so pwede lang ito mag-comment daw kung namoy gusto nga ipa-shout out. Wow. Grabe ito mga langgam. FM sa Kibago kita no mayong gabi diha kanyong tanan. Here's your next song para sa mga taong gipang-antik lang.
1: Ayoy!
0: Gihatik bagyo. No,

0: Nais mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Nice.

Time check mga langga, alas 8:29 na karong gabi una. Ubanagyapon ko ninyo, hantod alas 9 karong gabi una, magsturya-sturya. No, bahin sa mga current events karong mga panahuna, kauban ng inyong angkol. Sa kaladyon si Uncle Louie. Para sa Night Express, diri lang na sa 96.1 FM Radio o 94.3 Kibawe, Bukidnon. No, kung kisa may ganahan magpatimbaya di how mag-greet sa ilahang mga loved ones or na gusto ipa-shoutout o ipa-abot, mag-chat or mag-text lang tadi sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O di kaya mag-comment tadi sa tuang Facebook page, no? Dito sa itong Facebook Live sa 96.1 Infinite Radio, Panabos City. No, so ato ding basahon ang ato ang texter karong gabi unang si texter 5482. Hi, good eves, Kuya Louie. Akong igreet ang akong mga kauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabos City. Sila Panagsagan Family.

Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato Family, Apilido Family, Rapas Family, Aspire Family, Vidal Family, Donald Suelto, Nitali Tampos, og si Jimboy Sally, si Wawi Kem Amor, sila Vilma Jerry, ating Ruby og si Junjuran Inday, og si Edwin Joy. Ang nag-greet kay si Sir Jojo Tampos from Santo Niño Purok 3, A. Carmen, ang request kog song Problemang Puso, thanks sa pagbasa. Dihanga ko dito Sir Jo ba kay murag ay Sir Toto Tampos kay murag daga taas kito. No bitaw mga langga kung kinsa may ganahan pa mabuting baya diha sa ilahang magipang batik karong gabi una, no chat lang tayo or text din sa tuang hotline sa 0912-175-1291. No, so it's good to be back mga langga, it's been a while nga nga wala kita nag-uban-uban ninyo sa ere, no, kay mujag no, kay murag nabisig lang ato ang mga kinabuhi, no, kay murag layo nagidgay ang Davao ug ang Panabo. Murag feel na ko mga 3 hours na ko nagabiyahe. No, bitaw, no, so it's good to be back and I hope nga you're doing well. No, maskin nga kanang dili ko ninyo makauban sa inyohang mga karadyuhan na mataga Friday o Saturday o syempre mataga Sunday. No, hinaot no nga nagapadayon mo gihapon na no nga mag-relax lang diha og mag-relapse. No, dili ta mag-relapse pero may kay pang Sunday pa lang to, pang love night notes tong relapse. No, bito mga langga, maayong gabi once again. No, ato din i-greet ang atuang mga viewers diha sa tuang Facebook Live. Maayong gabi sa tuang 20,000. 20,000 ang natulog na. No, so maayong gabi sa tanan diha nga nagtanaw. So kung naa may gusto nga ipag-greet o ipantibaya, no, so comment lang ta diha sa tuang Facebook Live karong gabi yun na. O syempre, dili na to kalimtan, no, ang atuang mga viewers diri sa tuang TikTok Live sa account ni Uncle Louie sa Ryan Louie Ramos, no, so maayong gabi kaninyong tanan diha hinaot nga nanihapon na mo kay murag mag alas 9 na magkaroon panahon na hindi naman itawan ni pag tingkaon. No, tingtulog naman ni sa kong kauban, no, tingtulog na ni siya sa kuang kaila. Kana mo pa'y paguman ganig panihapon yun. Matingalag ko na mga langga yun, no, mga kaangkol, mga kante, no, nga. Nagitao, no, naitago yun, mas kinunsa, hindi mo mas kintibok, adlaw na nga tulog, no, pero paguman og kaon, kay magbaboy-baboy. Radyo ko'y kahilang. Minutes na. Okay naman ni 10 minutes. Suman naman ka na nagpahuway naman ko. Wala, natulog na. Kanang, mura ganyan siya. Dilit mo siya pwede pasagdan mga langga nga magkaon o ginaswara sa gawas. No, okay, basi matingala ka, magkaon na siya sa fast food chain. Natulog na siya giniguman. No, bitaw, shout out ni mo diha, Ma'am Mary. Ha?

0: Ketog. Nah, sobat. Tidak kerasa. Nah, sobat yang kebira. Ila Maika. No sila angkol tuan tanan na sila dito silang panimalay. No sumaayong gabi idiha kaninyong tanan. No bito melangga ako siya asya. Ako sa diigit ang ako ang mga families diha no nga nakaron nga naghimutang sa Tagum City no maayong gabi niyo diha father and mother. No hinaot nga nanihapon na mo o wala mo nagugtas og bantay sa inyong duha ka apo. No kay murag ako wa nay plano. No. Dams, nagkikagkatawa-katawa gatikatik diha. No so syempre ato pang i-greet ning ato ang texter karong gabi unam dad gikan kay texter 9185. No DJ greet nako si Arlene. Oh, sana oy. Kisa ni si Arlene. Nabitaw DJ greet nako si Arlene nga Gonzales diha sa Mawap. Asam na Mawap. Feel gyud ako Mawap gud niya. No sa Mawap Davao di on. Si Maya Solebas sa Dalag Arakana. Si Toto Foras ang nag-greeta. Si Renan Miranda, request ko og song Unang Luha. Oh. No, kakinsa man ka para ni Unang Hilak ko ayon kanang dams. Tabaga ko, mangutan ako ninyo mga langga. Kakinsa mo ni Unang Hilak. Ako kay sa kuang mama. Pagawas na ko sa iyang tiyan, nihilak na ko. No, kamo, kakinsa mo pa, kakinsa mo una ning hilak. No, mura magkanang ko, ano, para kanino ka bumabangon. Siya man to sa una, pero karon. Dili na lang ta magstorya. No, ito mga nagpadayon lang. So, mga patimbaya, dili sa to ang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O di kayo mag-comment down ta diri sa tuang Facebook Live karong gabi una diri sa 96.1 Infinite Radio. No, o syempre ato po din i-shout out diha mga taga 94.3. No, so maayong gabi ka ninyong tanan diha sa Bukidnon. No, hinaot nga gipangtugnaw mo. Kay ako gitugnaw na. No, bitaw mga langga. Basig mga pipa mo diha ba kaya kung muratog na utog na makarang panahon na oy dami lagi ikap eh. Sana all na lang gitaan na sa pangapi no. So maayong gabi diha kaninyo no. Basig ganahan mo pa shout iti ko ninyo diha mga langga be kay para makabalok ko nga no pakwanta diha ka na ang sitawag ani magingay mula sa Bukidnon. No, so ato din i-greet ng ato ang listener diri sa ato ang Facebook Live no, atong watcher gikan kay Ma'am Cherry C. Limosnero no. Kanang bakante jug kaugma magtandem na pod si kuan no si DJ Aryan og si Uncle Louie na wala gyud nagkayagaw na gyud natong radyo an. No bitaw so happy maayong pagpaminaw diha kanimo DJ Aryan na hinaot nga okay lang ka wala ka gitugnaw diha. Kay kung gitugnaw ka ay pamukot oy. No, bitaw mga langga. So kinsa pa may ganahan mapatimbaya diha sa ilahang mga gipangbati karong gabi uno. Kinsa gusto magpag-greet just text lang diri sa tuwang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. O di kayo mag-comment na diri sa itong Facebook Live karong gabi una. Diri lang na sa 96.1 Infinite Radio Panabo City Facebook page. No, o mag-comment lang tadiha kung unsa inyong gusto nga ipaabot. No, syempre mga langga, mabalik na to doon. He's your next song para sa taong...
1: Ayoy!
0: wala pa gani ning katawan na. No, para ni sa mga taong kanang kuan, kanang unsa ba? Kanang third wheel lang per me. third wheel lang nalibog mga tapagsultian ni mga langga oy. Kani para ni sa mga tao mga langga no nga third wheel. Di na gud na makalitok no sa gitaan. No, para lang sa pangtulo, no, kanang dili kanang naguban mo na kay gusto sa isa ka tao pero naa siya uyab pero ikaw tig support lang ka. Familiar, aray mo. No, here's your next song, gikan kay Kurt Flick, no, para yung nagtapaminaw dili sa 96.1 Infinite Radio o 94.3 kay Bawi Bukit Noana Light FM. Here's your next song, mga langga, o ayaw mong pagbiya, o ba ni ko ninyo gikan, hantod alas 9 karong gabi una, no, o sabay ta mag-relapse karong gabi una, gikan kay Kurt Flick, ha ha, hasulang.

the greatest hits, the best love songs on Night Express.

You're still listening to 96.1 FM Radio o 94.3 Kibawe Bukidnon Light FM. So maayong gabi sa mga langga and welcome sa itong programang Night Express kaban ng inyong angkol sa kalajuhan nga si Uncle Louie. No, so maayong gabi malangga kung kiso pa may gusto magpagukod. Dili na ta magpagukod. Gusto na, sakto na na. No, kung kinsa pa'y gusto magpahabol sa ilang mga greetings karong gabi unam, no, so just comment down lang dili sa itong Facebook Live dili sa 96.1 Infinite Radio Panabos City o di kaya dili sa itong hotline dili sa 0912 175 1291 0912 175 1291. Namali ko dito. Napataka nagbasa si Angkol. No, so text natin dito sa itong 0912 175 1291. No, so ato din i-greet ang ato ang texter dirikikan kay 0162. Hi DJ, good evening. Mag-greet lang nako ang ako ang ka-live-in nga si Arnel nga nag-ngape kay tugnaw kaayo. O diba, tag-an ko lagi tugnaw, lagi diha sa bukid no. Tugnaw og ako nga self nga naminaw sa imong programa. O ga-request lang dahil sigat puso. Si Regina Butanas from Prok 2 Minlaya Damulog Bukidnon. Wow. No, so maayong gabi sa ta Bukidnon og baayong pagpangape diha kay Sir Arnel. Hinaot nga makabot ang imuhang kape dire. No, kay murag feel ka kailangan na pud nako kaayo na karon. No, pero init man noon dire pero laban-laban na lang ng kape. Na bitaw mga angkol. Dito ato ang listeners dire sa to ang Facebook live no, atong i-greet si Ma'am Rosa Micabalo Pisana. No, pa shout out DJ kay Kylie Nicole Dolarte og kay unsa ni Neil John Bentulan og kay Nilbert Bentulan from Barangay San Francisco Panabo, USA. Panabo City lang itong mga langga, ha? No, so, kay hi, mga gabi inyo, ha? Kanimo, Ma'am Rosa Pisana. Ug sa tanang ipang shoutout karoon na ni Ma'am Rosa. So, maayong pagpaminaw ug maayong gabi kaninyong tanandi, ha? No, so, ato, okay, hapon na i-greet, no, ato ang mga Facebook o ato ang mga TikTok viewers karong gabi una. No, so, hinaot nga okay lang ta, di, ha? Masin wala tayo kahagwa ta, gitug na. No, ang importante, no, nakapanihapon na kaysa sana all nakapanihapon na. Kakita tawo nang lang gano murag wala pa gyud mag diet na naman siguro taan ni. No, kung kisa ba ganahan magpapatimbaya pa o magbuhabol sa ilahang mga greetings niya, no, direct text natin sa tuang hotline sa 0912-175-1291 sa 0912-175-1291. No, bito mga langga, no, importante gyoy na karong gabi una, no, sa matag-adlaw na itong panag-uban, nga ato yung hunahunaon o nga ato ang kanang i-contemplate, no, contemplate. No, atong kanang kwan ba, unsa ito gana, kanang kalimahon o gunahuna, no, before ta magbuhat og mga desisyon sa tuang mga kinabuhi. No, kung naay mga butang dapat or angay na lang nga ihilom. Ihilom na lang na murag sama sa imuhang feelings sa iya. Dapat ihilom na lang na og di na siya isaba. No, pero sometimes no, sabi, unsa ano nimo pagkabalo kung unsay padungan sa isa ka butang kung gihilom lang nimo, no? Kung wala nimo gisulti or wala nimo siya gi-pursue, no? Pero sometimes yung mga langga, no? There are people, no? Na nagi mga butang or nagi ko nang ma-feel good nila ba nga once nga nagsulti ba or gisultian sila o ka ng something, no? Kay kanang mauwaw na sila, no? Which is, kuan, mag-good ka ng understandable, alam? Dili magsigi o ka ng padimple-dimpling na sa kung atubangan dali. Kay dili ka makitaan sa TV-TV, no? Pero, no, naging mga tao ngayon na, no, ka ng pag once nga
na yung mag-confess sa imuha or na yung mag-sulti, no, kay ka nang maulaw na ka, di na nimo siya tag doon. Nga naman na. No, mo na yun na ako, ginapun mga langga na nga, dilig yun doon. Kasi marag na kay comment na. No, nagapanglingo na naman yung mga kauban. Dili ni true to life, ha? No, bitaw na ako ka na. Ada ade na bitaw no kanang mga inanang mga butang gid mga langga no mo pero mo gid ang importante mga langga regardless man kung ni amin ka wa kay gi amin no so you have to be more ko alang ba kanang kubaga good play lang no kanang dili ka magkuan mag unsa ba no dala kita wa na buta dili na ta mag comment ana oi kay murag sad ko na gina siya kanang wala na gyud ayo no bitaw mga langga.

PM, no? Every Friday and Saturday. And syempre, ubalay gihapon ko ninyo para sa Night Express, no? Matag 7 to 9 PM gihapon, no? Every night yun na siya. Dili lang nasa 96.1 o kauban gihapon na to ang 94.3, ha? Kibawi po gitnon, no? So, og syempre mga langga, dili na to kalimtan, no? Every Monday to Thursday ang atuang kauban kay si DJ Aryan, no? Nga usahay ang atuang banggiitang DJ Trixie ang ma-onboard po sa tuang programa. No, so regardless ana mga langga kung kinsa may mulingkod diha or mulingkod diri sa buot, no, hinaot nga di mininyo biyaan og always lang gyud nga managa-tune in lang gyud ta diri sa to ang programang Night Express, no, kay wala gyud may lain ka storya kundi ang inyuhang mga text messages lang gyud ang nga tuang syempre ko manawag pud mo, no, so malipay na gyud kaayo mi ana. No, so bitaw mga langga, ubani ko ninyo. No? Hindi na ito kalimtan ang Love Night Notes from same time gihapon from 7 to 9 PM. No, kung kinsa may ganahan magpadala o ilhang mga kasulatan diya silang mga gugma nga nagpasakit o nagpakalipay nila. No? So just message lang yun dire sa tuang Facebook page o sa account ni Uncle Louie, no, nga si Uncle Louie, no, og diri sa tuang Facebook page, diri sa tuang programa. No, bito mga langga, mulan to, salamat sa pagpaminaw.

0: kay Balik Bukid Noen. No, hinaot unta nga sa pang-adlaw-adlaw na to. No, love one another, do not hate each other. No, mo nang ginaingon nga love, gihapon ta ka, maskin. Unsa daw?
1: Unsa daw to?
0: Ha? Ha? Ala? Love, gihapon ako, maskin dili na ka-love. No, salamat lang ga, and good night, and see you, and see you. And tune in lang mo dili sa 96.1 tomorrow again. And bye-bye, good night, everyone. Here's your next song, gikan kay Atlantic Star. Always.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Atong ipon kay nga mulgo kay na may ako sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, kwanars, taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgol akong tanang tumagko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha gayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
2: May buntag din mo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
3: Kaya Irinias Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagilaw ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong pata.
2: Okay, tapos?
3: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan, lungsod, kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka hanlaw, na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka hanlaw.
3: Duha ka hanlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas. Yes, kinsa ni andin taga asa?
4: Nag-tick sa imo kanina pastor nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una di ba nag-testimony ko pastor nga nagpalit ko sa imong Digimax kay namukol akong ibabaw bitaw sa palad pastor.
2: Oo.
4: Oo niya. Tapos pastor karon nintindi ko ana Digimax kay ako itong dalunggan, pastor, basta manghingatuli ko, pastor, na may muragahi, pastor.
2: Okay.
4: Para patuluan ako, pastor, palanayan ako sa Digimax, pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
4: Mugawas na, pastor. Okay. Malipay yung ko, pastor, niya. Ako na yung kung anong hiluan sa putunban, pastor. Oo, pastor. Oo, namin din ko, pastor, ano yung Digimax. So, salamat kay Pastor Sada.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Teresita, okay, 73 anyos ug nagpuyo sa Pungulbasag Pag-asa Label, Sarangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa Migasil o ginukunan usab sa Mega Pure Capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Day, aniya gagod ni mo, Day?
4: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
3: Naunsa naman ka, Day? Irritable naman ka karun. Na ay Theramax Capsule, oh. Tisting eh.
5: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
5: Usa ka kapsula, 30 minutes hangtod sa usa ka oras bago maglabing-labing kay misis.
3: Aladay, ni aniyag magkasamot, Day.
5: Tungod ni sa Theramax Capsule dong. Unsa man, sugda na?
3: Alit na!
6: Introducing Case Fragrances. Taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini ug dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-uptake ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa akua.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasulta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Ako Christina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
3: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.

0: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
1: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinuha nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat igan, salamat igayo.
1: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay. May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa niyo, utaga sa paliog? Si
2: kada hirinya sa kabagunay nagkuyo di sa Santo Tomas Davao del Norte.
0: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pagay.
0: Okay, okay. Tapos?
2: Nagubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
0: Oo.
2: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw na ayo akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
2: Duha ka nlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
2: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
2: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
3: Ako si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kada kadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Digimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Mura o kung sa ito ginabati, maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kibisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Dong, schedule biya nato karon dong.
8: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
7: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dakong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka

0: Kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron siguradong Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba yun ato karon day?
0: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

wherever you are. Sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Nagkaroon sa kanila ang likas na masama. Kung bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awiting ito'y isa lamang kasagutan.

pagtitiwala. Sa sarili mo bang paniniwala? Yan ang gusto ng Diablo, di ba? Ang buhay mo ay masira. Kayo! Kanino kayo magtitiwala?

Ayan, no? Pagkanindot sa mga awit, Ikson, salamat, Jesus. Angay, pasalamat ang buhay nga Dios, karong buntaga mga Ikson, ha? Usap na natong tanan, kinahanglan mapasalamaton kita sa mga butang nga miabot sa atong kinabuhi. Good morning, Igan G. Lord Rosalinda. Igan Criselda Daog Garumo, may buntag na kanina sa tanan, no? Sa tanan na great sa akong adlaw nga natauhan atong Thursday, itong Huwebes, Pizza 17. Dahil salamat ka ninyong tanan. Na-appreciate na ko ang inyong mga greetings alang ganako. No? Dahil salamat sa inyong tanan. Og 40 years old na yud ko karon, no? Atong 17 ko nag-birthday. Sa tanan nga ni hatag og effort sa ilang pag-greet, daghang-daghang salamat ka ninyong tanan. Og dahil salamat usab sa mga kaibigan nato nga. Kwan, mga kaibigan nato sa Hinguog. Ito mga higala, di lang higala, kaibigan. member og higala sa kasing-kasing isip sa igsuon sa espirituhanon nga bahin nga miani sila dinhi sa Hinguog na karon sila sa Red House, no, sa katong main resort dito nila family Chan, Sanchez, no, sa barangay Lunutan sa Sitio Cebu. Sa karon dito sila kay Perla, si Uncle Nining, naapod si Auntie Edna, Sir Dignola, Mr. and Mrs. Alpalsa, Igan Marites o Igan Ariel. Naapod dito si Igan Bobby o Igan Joy Longhino. Naapod dito si Igan Ramel, oh, no? Si Brother Ramel. Dahil salamat kanyang tanan sa inyong pagbisita. Igan Betanselmo, dahil salamat niya. Naapod dito si Igan Betanselmo. Salamat si Uncle Nining Danggaliw, Ikson ni Pastor Dan o si Ate Perla Danggaliw. Salamat kayong tanan sa inyong pagbisita din from Valencia City, Bukidnon. Uli lang jud ko ganinang kadlawon. Nibiyahe ko, wala ko itulog. Nagbiyahe ko na malandong sa pulong sa Ginoo. Then, nidiritso na ko din sa radyo. Gikan pa jud ko sa boundary na sa Claveria o Hinguog. Muna yung last nga barangay sa Hinguog. No, murag Claveria na siya bilong. Grabe katugnaw. Kayo. Biyahe ko para sa atong programa sa Pinagpalang Musika. Na program ta. Nakahukap ba ito sa Libok Mindanao karon. O sa pagpasalamat po sa tanan nga nahimong kabahin sa akong adlaw nga natawhan. Nahimong successful. Nasayod yun ang Ginoo nga nasa critical ang akong budget. I have only 600 pesos in my pocket, no? 600 pesos lang akong kwarta. Pero bisan pa man ni ana, gitagbo sa Ginoo ang tanan. Ang venue, gilibre ko sa venue. Although na kay Byron 1,000 lang. Ang venue unta worth of 7,000. Pero giingon sa Juani Doc, ang tag-iya mismo, gitandog siya sa Ginoo. Gitandog ko, Pastor, 1,000 lang ipabayad sa imo sa whole venue, no? Tanan, venue. Sa swimming pool, sa tuluganan, sa tanan yun, gamit. Sa mong resort. Kami kamilay tao sa resort. No? Salamat, gitagbo po sa Ginoo nga kanang adlawa, gi-cancel ang booking anang adlawa para magamit namo sa among bisita. O pagpasalamat sa Ginoo. Bisan gani akong gipublimahan unsa, ipakaon ako. I have only, analang ko'y 600 pesos. Pero, naigitandog sa kasing-kasing, sa din nabalaan niya nga birthday na ako, o sa kapastora gaya po. Sa pastor, birthday day ni mo, nag-ihaw ko baboy din hi. Nada mo'y tapok, mag-worship din mo karon, din birthday ni mo, mudonate ko 20 kilos nga karne. Tagal ko niya 20 kilos nga karne. Hallelujah. Niya akong problemahan na lang ang lamas. So may palit ako lamas. Dili ni enough ang 600 nga lamas o mga gamitunon pa dito. Si Igan Diding Pugasa Sibog o Buaolano del Sur. Nagingon sa kuha. Igan, sendan takag 2,000 pesos. Hallelujah. Thank you, Lord.
pagka maayos sa Ginoo gyud. Hallelujah, no? Pakaingon gyud ko nga wala koy gi-prepare, pero ang Ginoo ang nagprepara. Kinasayod ang Dios nga alang to sa iyang himaya. Kinasayod ang Ginoo nga siya ang akong sandigan ug siya ang akong magtatabang. Anang mayo gyud kanunay ang Ginoo. Makaingon ka sa imong kaugalingon nga, Lord, wala ko, luoy kay ko. Pero di day ka luoy. Kaya sa wala pa kadaan ingon, gitagbo na sa Ginoo ang imong gikinahanglan. Ikaw Ginoo, na ako'y bayaran nga 1,000 sa mong binyo. 1,000 na ipabayad sa kuha. Gabi na initunol kalit sa kuha. Og 1,000. Adagang gisalamat. Salamat igambit. Gito no lang ko ni ganito 1,000 ni kuha ni Jude Kuy Kwan. Thank you, Lord. Agka maayo Jude sa Ginoo. Kantanan, dili tungod sa katawhan, apan tungod sa Ginoo. Iprepara na daan sa Ginoo ang mga butang nga imong gikinahanglan. Kaya nag-ingon siya sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Seek ye first the kingdom of God. No? Unaha pagpangita ang gingharian sa Diyos. Ugang tanang mga butang na imong gikinahanglan, imong gikalibgan, ang imong mga gikabalakan, siya na'y bahala niya, anak. O di ang isa kahigayon, no? Na gihimo sa kwa sa Ginoo during mag-celebrate ko sa akong adlaw na natawa. Ang pinaka akong milagro nga gihimo po niya sa kuha during tong na ako susunod sa bilangguan. Nag-celebrate ko nga tanan akong gihangyo sa Ginoo. Nagisulat na ko sa memorandum kaning tawag ani kining calendar tong una naman na ay memorandum karang bakante bitaw nga sulatan na memorandum na kaputang memorandum dira na gisulat nga gi-request na ko sa Ginoo og tanan iya tong gihatag pagka maayo sa Dios. Munang sa diyang every celebration ako sa akong birthday, diri na ko manibago, apan mapasalamaton ko kanunay sa Ginoo. Sa wala pa niya gitubag, mapasalamaton ang akong kasing-kasing sa tong buhi ni Dios. Salamat yun kayo sa gigamit sa Ginoo, sa gitandog. Wala man ko'y mahatag sa inyo ha, o balik sa mga financial need. Apan ang Ginoo na sayod ko, may maghatag kaninyo kalinaw sa kasing-kasing proteksyon og maayong panglawas. Kay gipili mo sa Dios nga mahimong kabahin sa panalangin nga inyong gi-share alang sa inyong sa alagad sa Ginoo. Daghang salamat kayo. Daghang salamat kayo.

Good morning, kaligan na kusalda da o grumo. Good morning da kanimo. Good morning, Pastor. Good morning, Nemo Diha. Igan din, sir. Salamat sa pagpaminaw sa awiting makalangit o sa buhing pulong na imong i-share karon from Dinis, Balalio o Barangay Sinanglanan, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat ka ninyo. Joy Auntie Damisola, good morning. Good morning, Pastor Dinsar, watching from Daang Lungsod, Hingog City. God bless you, Pastor. Udang salamat po sa mga atong functionaries, no? Di na ko maisa-isa sa tanan nga mga kaibigan nga naghatag og effort sa opisina, no? Pasaylo ako ninyo nga naulahid yung kugmata. Kay alas 12 ko nakamata, kay nabisid yung ko, kay na nagmanyanita sa kuha. Dahil salamat po sa nagmanyanita sa kuha sa akong adlaw nga natawan atong September 17. Mga Team Jesus, mga kaigsuunan nato sa papangalagad sa Ginoo, dili man kay nako. Di na ko sila pamilya, apan naghatag silag effort sa pag-manyanita ka na ko. Dahil salamat ka ninyong tanan sa inyong ipangdala during sa manyanita. Dahil salamat usab sa mga kaibigan, pangsyonaris, gipangluhan Igan, Lisa Sabas, Igan Danilo Beltran, Igan Victor Bantoto, Igan Leonardo Bantoto. Sa tanan nga, di na ako mamensyon. Dahil salamat ka ninyong tanan. No? Dahil salamat sa inyong pagtambong, dahil salamat sa inyong effort, dahil salamat sa inyong mga gift na gipanghatag, dahil salamat sa inyong gipangdala, gikan sa inyong panimalay, na inyong giloto, atong gisalo-saluhan, bahalag makaingong tagdili man kay bunga, pero ang Ginoo, iyang gipanalanginan, aron na kitang tanan makakaon sa inyong gidala. Dahil kayong salamat kayong tanan, salamat, no? Dahil salamat, mga functionaries, mga leaders, dahil salamat kayong tanan. May punta pa sa Wigan din, sir. Naminaw midiri live gitagom Miss Samis Oriental. Salamat sa Ginoo sa tanan sa dayong kabuntagon gikan kay Tomas Arangcon Amilaw. Ayan. Dan salamat po diya Ma'am Rowan Navarro, Igan Rowan Navarro. Uy, sa iyang gift nga kwan, customized nga mugs na pa akong picture o akong pangalan. To all listener and viewers of Pinagpalang Musika ng program, especially to you, Pastor Binzar, good morning and God bless everyone. Gikan kay Joy Auntie Damisola. Morning, Pastor Igan Binzar, watching sa Prok 7, Barangay 20, Hingog City, belated. Happy birthday, Pastor Og Amping Kanunay, and God bless. Gikan kay Julieta Babida. Good morning, Pastor Igan Binzar. Happy belated birthday gikan kay Igan Riabel Estrada. Ernan Dinansya, good morning din sa CDO. May buntag, Pastor Igan Vincel, dalay ko ng Diyos. O Jesus, ikaw among pasidunggan o belated happy birthday dagat sa mga nasalamat tata Pipuntihon. Gina Bernaldez, good morning. Mylene Obedencio, may buntag di kanimo. Lilian Villamor, good morning. Morning, Pastor Vincer, shout out ko sa tanang especially sa kumasilingan na nakusog ilang radyo. God bless you. Pastor Amping always, arundaghan pang masangyawan. O belated happy birthday. More birthday to come. Gikan kay Pastor Edwina Duanan Carizosa. Morning, Igan Vance, watching from San Miguel, Maramag, Buginon. To God be the glory, and thank you, Merli Londa Rias. Salamat po sa bahag kaninyong tanan, kay Igan Moralde, no? Good morning, Igan, dan salamat sa imong panalangin. Good morning to Lilian Villamor, may buntag na kanimo din sa Victory Lantapan, may buntag na buntag. Edita Lidama Titing, good morning, di kanimo. Bago ito pa rin sa namang kaigsunan, o sa kanindot nga awit, bago ito mamlandong sa pulong sa Diyos, o sa kanindot nga awit, alang ka natong tanan nga. Wailain pinitik ang atong kinabuhi. Wailain pinitik ang atong kasing-kasing, kundili ang pagday, pagpasalamat o mapasalamaton sa atong buhi nga Diyos sa matag-higayon.

Hallelujah. Thank you, Lord. Doon kita'y gahong, kikita anak sa Diyos, no? Sa pag declare o panalangin sa atong tagsatag sa kakinabuhi, no? Good morning, pag-usama, kaigsuna na to, kinigyapon niyong kauban sa kanginan, Pastor Egan Binsar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan. Akong Facebook page is Egan Binsar, no? Pwede ko niyo follow sa akong Facebook, Egan Binsar. Sa akong number usap, sa akong cellphone number, pwede po kunyo i-message sa akong cellphone number sa 09-555-48-2225. Pag-usap, 09-2-5-48-2-2. Then 5 dayon. May buntag pa sir Binzar. Evelyn Caso taga Sibantang Talisayan gapaminaw mi sa inyong programa kada buntag alas 4 sa pulong sa Ginoo. Yes, ang magigsona de sa Sibantang Talisayan Misamis Oriental. Ito makahigalaan dira nga mga pastora, mga pastor. Good morning kaninyong tanan. Kung kinanay usab nakalimot ko sa pangalan nanay nga naghatag sa kugmanok. Yan, salamat nay sa gihatag ni mga manok. Amo itong giihaw nay. Lami kayo. Salamat kayo sa iyong panalangin. Good morning pa so igan bisa kanindot sa mensahe sa Dios karon nga imong gi-share amen nanay Lita Repontini sa Banlag. Yes. Kaigsuna na sa Banlag, may buntag na kanyang tanan. Morning, Pastor Egan Binsar. Salamat kayo sa pulong nga among nabati. Amping Pastor, gikan kay Egan Martis and Egan di Dodong Siega. Good morning, Egan. Pastor Binsar, salamat sa kinabuhi ni Jose. Nga imong gishare sa amua nga kinahanglan gyud nga mapasalamaton sa tanang gihatag kanatong tanang mga panalangin nga among nadawat sa matag adlaw. Amen. Amping permi matag adlaw sa imong paglakaw. Mahal ka namo Pastor. Gikan kigan Aida Dimitin. Good morning Pastor Binsar, belated happy birthday Pastor from Dilig family og sa tanang members sa kaibigan sa Barangay 23. God bless you. Good morning, Pastor. Thanks God. Iyan na po ming gipukaw araw magpaminaw sa programa sa matagbuntag nakahatag og pagtulunan sa tanan galaysa sa away ni sa kibanggay. Good morning, Lorna Ibcas. Good morning. Francisco Yanong. Good morning. Dan salamat. Yusadel Rosel Lintao. May buntag diya kanimo. Tanaw sa Purok Dos Moralion. At makikisunan, dagang salamat kanunay sa inyong tanan. Kay nakaroon siya sa Abra, sino? Abra ni. Asa dapat ni siya sa si Pastor Amante, no? Undag sinagod, no? Yang gigreet ang iyang mga pamilya din na sa Barangay Kalagunoy. Good morning, Pastor, watching live from Sitio Mara. Marang Luayon, makilala North Cotabato, gikan kay Shema Palog, Analina Dubanio. Good morning, Pastor, maayong pagpaminaw diri sa San Vicente, Katuan. Morning, Pastor Binsar, Marjon Muriel Orbita, family watching kali Gutan Laak Dabaw di Oro. Salamat sa pulong sa Ginoo ning kabuntagon na Pastor Binsar, Marjon Hirara Orbita. Morning Pastor Binsar, naminaw mi diri sa Barangay Santiago. Hingoog City gikan kay Wilma Alcoy Natad Laiso. Morning everyone, gikan kay Mansique Janine. Good morning Pastor Binsar, may the Lord bless you abundantly to today give you strength, wisdom and good health. Thank you for your sharing the word of God and inspiring us in our faith. God bless you and your ministry always. Igan kay Luna Simbahon Torres. No? Na salamat sa iyang gift. Gitagaan ko niya gift. Salamat Igan kay lami akong panglabaron kay na ako'y kanang tawagan eh. Kanang Downy. Downy. Naanad mo ito. Bisang dili Downy ang brand. Downy atong ginatawag. No?
fabric conditioner na siya. Ayang gift sa kuwa sa kong birthday. May buntag pa, Sir Binzar, na minang midiri sa Barangay Santiago, Nurin Acorda Madraso. Ayan. Salamat po sa Igan Victor Anigan, Leonardo Bantoto, na balakas laki, naghatag mo sa kong subrik. Pasig daw, walay sulod. Hindi, Igan, ay sulod. Ay panalangin nga inyong gihatag. Salamat, Igan. Igan, Leonardo, Igan Victor Bantoto. O, happy tapad birthday silang anak sa iyang kambal, no? Kay September, magyap. Ashley Kyle, good morning di kanimo. Aunt Judy, good morning. Gikan sa Minalwang Club Rea, Misame, sorry, Oriental, good morning. Kay Aunt Judy, good. Kumusta na itong kaigsunan sa Minalwang, Misamis Oriental? Kumusta na din na? Good morning, Pastor Binsa. Gikan kay Marjen Malantag. Igan Melba Pasgala, di na sa Magsaysay. Talisay magsaysay, no? Good morning, Pastor Binsar. Dalay ko ng Diyos. Karong buntagas, Barangay 24, Igan Jocelyn and Igan Celso Barbon. Good morning, Pastor. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo nga may naghatag o kalig-on sa atong pagtuo. Watching from California, USA. Oh, gikan kay Hel Trudis Sabanto. Ayan, good morning, good morning. Kanunay magapanalangin, kanunay magaproteksyon din na kaninyo, no, sa California, USA. Good morning, Pastor Binzar, watching from Barangay Nabila o Pangantukan, Bukidnon. Kagawad, collector of kaibigan, bless, happy day. Gikan kay Orlando Carista. Nagpatiway, good morning, good morning. Kay TCPD, ayan, may buntag na kanin mo. Anelibet, Justo, Oksita, Tinoy. Good morning, good morning. Good morning, sir, sa itong presidente din sa Hingaog City. Kay Kapitan Pastor Maximo Dodo Barquez. Uban siya pinalanggang kapikas kanibo. Hinabuhi kay Pastor Roth Barquez. God is good all the time, no? Thank you, Lord. Salamat din sa Ginoo sa mataghigayon. Huwag pa dyan ko itulog karon. Kay grabe akong asikaso sa ato mga bisita din. Layo po ang binyo dito sa Lunutan, muraga Klaberian na dool. Alauna, hapit na alas dos, nagbanding pa namin dito. So, yani, biyahe ko padulong din. Then, pag uli na ko balay, nag-ilis ko, nag-program dayon ko. Diritso na. Kutob lang ko ano sa program na ko alas 5:40 kay matulog sa kubalag mga isa ka oras ra. Kay mubalik naman po ko dito sa Juan Binyo sa Red House sa Lunutan para ako pong asikaso ng bisita para silang pagkaon o makiabi-abi po ko sila. Balag gamay lang tulog. No? Mabawi na lang ko. No? Kaya salamat ka na sa iyong panalangin. May buntag pa sa binsa. Glory to God. Salamat kayo sa mensahe nga nabati na ako. Gikan kang Pastor Binsar watching from Kalasungay, Malibalay City kay Glimensya Binayaw Donaya. Evangeline Pilere, may buntag di kanimo. Lily Kagas, good morning, good morning. Elnora Asikya Dionaldo. Ayan, good morning, good morning. God bless you. Danjun Payagan, kumusta brother? Good morning, good morning. Ato ni mga karaan yun ni mga listener and kaibigan yun ni kinisila. Danjun Payagan, Payagan family. Carloso Villamor, gantuan ko. May buntag di akan ninyong tanan. Enriquez Gomez, good morning, good morning. No? Lisa Gutang, may buntag. Sel Altiasa, ayan. Sir Altiasa, may buntag di kanimo, no? Kumusta na mo? Clemencia Dinayaw Duna, ayan, good morning, good morning. Enriquez Gomez, once again, good morning. Pastor Edwena Duanan Carisosa, may buntag di kanimo, padayon sa buluhaton sa Ginoo, no? Gigamit ka sa Dios aron na para sa iyong buluhaton. Once again, daghang salamat kanunay sa mga greetings, no? Akong balikon kay wala basig, wala naka dumog uban. Thank you so much sa mga nag-support sa akong adlaw nga natawhan atong September 17. Ang Ginoo nasayod yun nga nasa critical ang akong budget. I have only 600 pesos pero grabe no, kitagbo sa Ginoo. Natay bisita from Bukidnon,
natagaan na itong nindot nga tulganan, nga binyo, sa mini resort, nga halos wa na ko'y nabayad sa resort. Kay gi-pray na sa kuha. Sa kuryente na lang minagbayad o sa mga gamit dito, na 1,000 pesos. Pero gi-providean ko sa Ginoo para makabayad ato. Bisan sa food nga akong giproblemahan, kay dili enough akong 600 pesos para sa food, sa mga bisita. Pero na'y nag-donate sa kuha. Pagkabalo niya nga birthday na ako, og maupoy pag-ihaw niya ang baboy. Wa pa siya nakabalo nga birthday na ako, nag-ihaw siya ang baboy. Pero pag message, pagkabalo niya nga na balaan niya nga birthday na ako, ningon din siya nga iyang ihatag ang 20 kilos sa kuha nga baboy. Unod yun talaga, 20 kilos. Motong na ako'y napakaon sa bisita. Ang Ginoo nag-provide sa tanan. Bisan ang lamas. Nagproblema yapon ko sa lamas. May lamas na kuha ni kay mo. Abot yun ni 1,000 kapin ang lamas. Kay 20 kilos good nga baboy. Pero, naay naghatag sa kuha 2,000 gikan sa Waulan o del Sur. Pinaagi ni Igandiding Pugasa Cebu. Na-provide na ko ang lamas. Grabe ka preparation ang Ginoo nga iyang gibutang. Ang imong gikablakan mga usahay, may makaluya ka na to, no? Pero, kung magpadayon ng kagsalig ka niya, ang Ginoo na'y giandam daan. Dili ka na magic, dili magic. Kung mga ikagkwarta, tagaan kagkwarta dahil sa Ginoo, pinagi sa magic, no? Ipaagi niya sa natural na itong pamaagi. Na'y gamiton sa Ginoo nga magpanalangin ka nimo. O katong gigamit sa Ginoo, panalanginan usab sa Ginoo. Financially, good health and protection. No? Anak ka maayo ang Diyos. Ang binyo nga 1,000 lagi pabayad sa kuha, gitagaan ko ni Igan Victor Bantoto, ay makabayad na ko 1,000. Pagka maayo yun sa Ginoo. Pagka maayo yun sa Ginoo. Busa, salamat sa inyong tanan, sa inyong mga effort, mga kaibigan, sa tanan nga kaubanan po na ako sa Ark of Worship Tinabalan, ila kong gisurprise, 16 pa lang, kay Igan Pastora Madel, kay Ma'am Jo, kay ma Pastor Kapitan Dudo, kay Ma'am Ruth, kay Barkes Family, ila Marvin, ila Chrisley, dagan salamat, ila Pastor Jay, dagan salamat sa inyong pag-andam sa panihapon atong 16, no, nga nagtapok-tapok ta. God bless you kaninyo. So mga kaibigan, usab, pangsyonaris, sa iyong preparation, thank you so much sa tanan nga naitambong, sa tanan nga mihatag sa ilang mga gift, no, dagan salamat sa inyong tanan. Ang mga pag-ampo, ang namang ninyong pastor, wa ko nakaadto kay wa jud ko kwarta. Ayo kabalaka. Ang inyong mga pag-ampo kanako dako na kay nagkahimuan og dako na kay akong pagpasalamat anak. Ayo kabalaka kay namoy uban nga kaibigan dinhi sa Hingaog nga wala naka-attend na balaka kay wala daw sila kwarta, wala daw sila ikaamot o ikahatag sa kuha. Ayaw jud mo kabalaka anak igsoon. Ayaw mo kabalaka anak. Kay ang inyong mga pag-ampo ang yung gugma nga gihatag sa kuha isip nga nahimong administrator diri sa Hingaog dako na kay akong pagpasalamat sa Ginoo. Sayo lang yung aaway habang nabubuhay kasi ikaw ang patnubay. Salamat sa pulong sa Dios sa amping kanunay Pastor Vinzar gikan kay Mirlin Amputas. Milin kagat-kagat, good morning di kanimo sa Malibalay. Melinda Gutierrez Pitilo, good morning. Fidila Ampier, good morning. Lily Liagas, good morning usab. Bilma Rania Mansan, may buntag di kanimo igan, kamusta na igan? Lorna General, good morning. Emeline Relayusa, good morning di kanimo igan. Sa mga kaigsunan sa San Miguel usab, kay Nanay Sina o Nanay Miding. Ang si apelido Nanay Miding man. Asada. Sina Mama Miding. Abagon, abagon na ra. Abagon family, Nanay Sina Abagon, Nanay Miding Abagon. No? Pinagpalang tunay ngayon ang aking buhay. Purihin ta. Ang ipanghilantan ang Ginoo kanunay maghatag o complete healing kanila Nanay Sina o Nanay Miding. Salamat sa pulong among nadungog pastor gikan tata Tipuntihon. Nancy Lauda, good morning. Lina Mburaw, may buntag da kanimo. Susana Puni, good morning. Orlando Ligpusan, may buntag da kanimo. Charles De La Pierre, Pastor Charles De La Pierre. Adan salamat, Pastor. Ah, ng bagay, pinagpa-
Salamat sa nag-message, salamat sa yung mga mensahe nga gipaabot magaigsuna, no. Salamat. Dili na po humanon kayong program, mga 5:40 ra ko kay matulog sa kubalag gamay ra jud mga isa ka oras lang siguro sa para mobisita po ko dito sa kwan. Mobalik ko dito sa Binyo kay ako si kasuon tong mga bisita nato. Then base gani di ko katulog ron kay mo anhi daw si Igan Jessica Yamit. Iya daw kong tagaag ka ng baboy. Hindi ko nga. Dawaton na ko, balag Muslim ko.

0: rami no sila mag foods amo to nga ano mag maghatag yapon kog foods para kung disyembre iyang ipalit son di tunga mi no para sa 25 ta akong gi ingnan si Ma'am Jo ni sugot food siya sa ako tong andaman tong baboy ni kwani igan Jessica Yamit ang salamat kay igan Jessica Yamit sa inyong panalangin iya kong dal anog baboy
1: awit kong to sa'yo lang ibibigay ang lahat sa akin.
0: Carlos Villamor Gantuanco, good morning di kanimo
1: habang nabubuhay kasi ikaw ang patnubay.
0: Dahil salamat usap sa nagpaluyo sa atong programa makaigsunan. Kini atong programa gipaluyuhan sa atong mga produkto nga herbal. Giampuan nato gipanalangin na ni Pastor Dan, giampuan niya pinagi sa panalangin sa Dios nga ga-declare ta nga ang tanan nga mo take ni ini mamaayos ilang balatian kay kini atong herbal manggod maoy gabayad sa atong radio station sa Tibok Mindanao. More than 500,000, 400 to 500,000 ang bayronon sa radio station sa Tibok Mindanao. Sa mga staff pa sa mga nang lihok pa no nang need yun na to financial need nga ni Pastor Dan og financial para sa bayro nun matong aduna tayong mga herbal no sa pagsuporta sa itong mga herbal dagang salamat sa pagsuporta sa Video Max Plus Bagkapsula ang pinagpalang kapsula kinitambal sa nagkalaing mga balatian sa nung samanin yung balatian pwede ni ini na nakakapsula na siya liquid na siya no gigama sa purong herbal og aprobado sa FDA no. Ang salamat usab sa Aroma Plus sa Balon ang pinagpalang lana atong haplas no haplas sa mga pamaol panakit sa kalawasan ginagamit yaman bisan Pastor J ginagamit ani ako nagagamit ya pagani panakit ang lawas nga panahuton ko mura ko magcondition ko ang pagkanindot ani haplas magud dili oily dili pud siya baho kay adunay sampagita oil no mugawas ang yang humot sa sampagita pag dili siya sticky o dili siya makamansa kay crystal clear kini mao kining Aroma Plus herbal oil ang pinagpalang lana no plus nga nindot ni siya udang salamat usab sa Herbiva coffee blend wala tay stock karon no Herbiva coffee blend napa tay stock igalisa Herbiva coffee blend no udang salamat lami mangud nga kapigod dili siya acidic o aduna siya mga gigama sa purong herbal especially gibutangan jud siya kanang coffee blend no coffee beans para matilawan jud nato ang natural coffee og ang gigamit nga pangpatamis niini mao ang stevia leaves no stevia isa part sa tanom nga murag tamis siya no may gigamit niya mo nang pagtake nato dili kay siya tamis pero lami kay siya ang blending aduna po siya chia seed ang chia seed antioxidant cleansing sa atong colon para di ta magka colon disease mo aron mahimong colon cancer para malikayan ka na og antioxidant po na siya nindot kayo no og high fiber kay na atong chia seed no gibutang pa lang chia seed kay nang murag itom-itom niya no dahil salamat kaninyong tanan mo na ang napaluyo sa itong programa ang Video Max Plus Bagkapsul Aroma Plus Herbal Oil og Herba Viva Coffee Blend Herbiva Coffee Blend no bawat pinansan na naman kaigsunan o sa kanindot nga awit alang kanatong tanan.

Ayan, Ixon. Salamat ka rin yung tanan, no? Sa pag-uban ka na to. Sa ilo ako sa dili mabasa ng mga mensahe. Kay tungkol sa kadaghan ng mensahe, matabunan na ang iyong mensahe, no? Tungkol sa kadaghan. Good morning, Igan Rico Fabi o Balawaan. Salamat sa kay Jimmy Ladra, no? Nga niya to yun sa akong birthday. Ugda salamat sa biko ni mo, Igan, no? Ugda salamat kasi mong biko. Good morning kay Igan Mayrin Obidensio, Dionora Dionaldo, Langlang Asis Kulintas, kay Marilyn Ampuntas, good morning. Kay Giusadel Rosel Lintao, Michelle Monteseven, Prodelisa Padilla, no? Prodelisa Torres usap kay Mosquita Family, dina sa Barangay Binakalan, dagang salamat kaninyo. Palangga yung kay kong ladra, no? Makita ina ko silang kasing-kasing sa ilang mga pahiyom na ang pagpangga nila kanako. Dagang salamat sa pagpangga sa lagad sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kayo, Mosquita Family, dagang salamat kaninyo. Kay Margie Lagoda, good morning. Evelyn Caso, may buntag di kaninyo. Kay Jenny, good morning, good morning. Tira sa Dubdub, ha? Coordinator sa Dubdub, si Jenny. Oras na mag-exonan, alas 5.39 na. O, gaga, salamat sa pagkikuban ka na ako, no? Huwag sa itong mga kaibigan, din sa ingog, wata ipanawagan ka ro, no? Wata ipanawagan. Kay wala may nipanaw. Wala yung nipanaw. Pero karong bulan na, duha itong tabanganan. Katong last gipanawagan ako, last week pa, itong unang simana sa September, na magiging gipanawagan ato si Aaron Dave Daganato, no? O si Kwan, si Hapos, no? Efrena Hapos o ba San Miguel. O lang to siya. Karong simana ha, wala tayo ipanawagan. Rito God, og dan salamat kanunay ang inyong mga remittance, palihog ko ihatod na kay Gandisa, kay importante kay na para dira mabalan kung aktiba mo sa kaibigan. Dan salamat sa mga coordinator, mga functionaries, tanang mga kaibigan, dan salamat sa inyong walay puas sa pagtabang. Tabang ug yuta. Kay kung papilion ta sa mga gusto, kita'y tabangan o kita'y mutabang. Dan salamat yung tanan, sa ngalan na lamang sa itong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio. Kini yung kauban sa kanginan na Pastor Igan Binsar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan at hindi kayo pababayaan na mag-aingon ka ninyo pinagi sa pulong sa Diyos. Ay bago rin ko mag-end sa akong guan, dahil salamat Labadan Family, kay Uncle Lodio Labadan, kay sa iyong kapika sa kinabuhi, sa gihatag na sa ko ang durian. Dagan salamat dagan akong nakaang na durian. Kung sa San Miguel usab, buhay mong pasalamatan, balikon ako. Sa San Miguel, sa tanan nagprepara, Barakia Family, sa tanan kaninyong tanan, naghatag o butong, lamig itong butong, dako yung kayong butong. Dagan kayong durian. Dagan salamat kanyang tanan sa mga panalangin ngayon gihatag. Dagan salamat, no? Kinisigan binsang nga mag-aingon, pinagi sa pulong sa Diyos, ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang pulong sa Diyos, magpabilin sa gihapon, kanatong tanan, mga kaibigan, mga pinalanggang mga suking tigpaminaw. To God be the glory.

0: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog?
1: Ako si Irines Kabagunay.
0: Si?
1: Taga Irines Kabagunay. Nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Okay.
1: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong taga.
0: Okay, okay. Tapos?
1: Nag-hubang na hapon man kato. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
0: Oo.
1: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw na ayaw akong mata.
0: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
1: Duha ka nlaw.
0: Tapos, nawala ang iyang pula.
1: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
0: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
1: Okay na.
0: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas. O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karoon?
2: Sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung, mga tulo lang kaadlaw pastor samad akong ulo nga muragid akong kita tambal naulian din siya ako sa kinunga sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay pastor, salamat po pastor.
0: Okay.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

o mga higala, no, din hinapunta sa atong financial advice, no? Sa atong financial advice portion, no? Nga nag-ingon din ni higala nga budgeting is telling your money where to go instead of wondering where it went. According kay Dave Ramsey, no? Ang budget, pag-budget na to higala di sa tong kwarta, susama lang nangutana ta sa atong kwarta ba, no? Atong salapi. Na umbaga gi-command na to ang ato ang kwarta nga kanang asa siya dapat mapadulong, no? Lahi ra magun ang moingon bitaw ka higala nga asa nahurot man akong kwarta karon, asa man ako to nakuan. So dapat higala kining budgeting, ikaw mo'y control, no, diha sa imong kwarta. Nga kining kwartahan ni mabutang gyud ni diha sa panudlanan, no. Kay in case of emergency or naay mga bayro nun, pwede nato siyang mapakinabangan. So atog yung planuhon ang budgeting higala, no, sa atong kwarta. Kay dili pud baya lalim higala nga kanang hard-earned money nato, no? Sa naasa ra maabot. So, muna nga atog yung paningkamutan, no? Nga ma-apply nato ang pag-budget di sa atong kwarta. Dapat kabalo ka asa mo padulong imong kwarta. So, dapat imo na daang planuhon na higala. Sa imo hakaroon nga naakay gibati. Kung sa may imong top priority. So, top priority is health. No, mo na higala nga kana bitawng bahin sa health ato ginang budgetan. Kani mo na akong ipalit og CMD nga kwarta sulod sa isa ka bulan. Mo ato ko karon sa istasyon, mo palit ko ani kay para budget na ko di sunod bulan, kay sunod bulan pa pud maabot akong kwarta. So at least pag at the end of the month kita nimo ana palit man ako para sa akong health. So mo na higala yung anak kanindot kung kamautang mo budget, no, diya sa atong mga income, no? Kay part mo na sa atong kinabuhi nga usahay magudigala dili ta aware. So at least karon higala na aware na ta kung unsa or asa nga i-command yun na to ang ato ang kwarta na dapat diri siya mabutang. O higala akong baliko, no, katong verse sa Isaiah 40 verse 31, no, sa kagahapon nga atong gisgutan, kung doon na kay paglaom diha sa makagagahom, kanunay marinyo ang imong kusog. No? So, mo na higala nga kung hopeless na ka, no? Na kay murag problema, no? Bawad anak ang kusog. Pero tungod sa imong paglaom, naglaom ka. Someday, karon nga tuig maabot tagad ang kaayuhan diya sa akong panglawas. So muna nga musalig ta, mutuo ta diha sa magkagagahan. O ang tanang butang, iyang ipahilo na kaninyo na maangko ninyo ang kaayuhan diha sa inyong mga panglawas. Kay kinimagong ato ang CMD nga ginapatak sa atong tubig higala, usa ni siya ka milagroso nga tubig. Nga naman nga nakaingon ko nga milagroso kaayos siya nga tubig, tungod kay daghan sa mga tao ang natabangan ani.
Tungod sa iyang pagkamilagroso mga higala, daghan ang mga kalag or kining mga lawas ang nasalbar diha sa mga operasyon, no? Ni-graduate diha sa ilang mga maintenance, no? O kanang naundang ang shopping nila diha sa kanang butika, no? Kay usahay manggod sa kadaghan imong sakit, halos mag-shopping na ka sa kadaghan sa imong tambal. So mo na igala nga kini nga pamaagi no barato na kaayo. So mo na nga ang ato lang himuon, mahimo tag tama nga desisyon. Kung sa kadaghan nga desisyon nga napalpak ka higala, ayaw huna-huna nga karon mapalpak na pug ka. Huna-huna nga mo na ni ang tubag, no? Diha sa imong mga pagpangamuyo sa magkagagahan. Busa lahutay ta higala, no? Sa pagpaminaw sa atong programa o sa atong istasyon, no? Every Saturday, karong adlawa, makita ninyo ang atong CMD caregiver, muhatag siya ang mga advice diha kaninyo aron maangkon ninyo ang kaayuhan diha sa inyong mga panglawas. O makaangkon mo kahupayan sa inyong mga balatian. So muna higala nga kung naaman tayo ginainom nga coffee karon, no? Likay sana higala. Soft drinks, no? Mga alcohol. Ang atong alkaline coffee, ang atong imnon. No? E para dili mo complicate diha sa atong mga balatian. Tapos sigala, no, dapat mukaontag insakto nga oras. Okay, dili kay wala sa atuan ang kanang mukaontag sa insakto nga oras. Kay matud sa uban, kung kana bitawng tagdugay ka mukaon or oras, no? Makadiabetic. Nga naman, kay pag gutom na kakaayo higala, makaon na kagdagan, wala na kakabalo, kung pila na to kakatakos ang imong gikaon. So muna nga, dili pod maayo higala nga, tagdugay ta magkanang mukaon, no? Dapat on time, doon na magutay gitawag biological clock. Kabantay mo na higala, panahunting kaon, gutomon ka. Doon na tayo biological clock. So, kana higalang orasan, no? Ato na siyang dumdumon. Wala mukhaon ta og mga 7 or 7.30 mamahaw na ta higala. Paniud to na to mga 11 or 11.30 maniud to na. So, muna nga unta higala, no? Nining tuiga, makabot na ninyo ang kabaguhan o kaayuhan sa inyong tinuod. Mogin ay tumong nato kanunay, no? Sa higala, padayon, ayaw kawag paglaom. O palihog, no? Kung isaman ka nga nag-undergo diha sa atong 3 to 6 months nga programa, no? Sa pag-inom nato sa atong CMD diha sa 100 drops ni Health Good International. So sa mutuo lang na higala, ha? Sa kato lang open, no? Wala ta nagpugos ni bisan kinsa. Mientras mahimo pa nga buhaton na dayon ato higala.

Naay kinaiya ang Pilipino nga pag abot gani diha sa health. Mayon dayon ta akamahalana. Pero ganig bag-o nga cellphone latest. Okay ra na siya ka investment man na. Kay para na koy makita sa akong agi. Di ba? So muna higala, bantayanan nato atong mindset. Kinahanglan nato i-reprogram ang atong panguna-una. Kay para makabot nato ang kaayuhan sa panglawas. Kay kini atong programa higala, muna ang source di sa mga information nga gikinahanglan ninyo diha sa journey sa pagbaton o kaayuhan sa panglawas. So, muna higala nga kinahanglan seryosohon yun ninyo. No? Unungan yun eh. Kay para nga maayo ang resulta diha kaninyo. Og muna mga higala, no? Wala naman tayo igong panahon. Ang mga panghinaot na ko, no, nga, punta, mamaayo na mo diha sa inyong mga balatian. Kay dili lalim, nga, naakay batio, no, diha sa imong lawas. Igo na sa iyon. Muna nga, kada nga sitwasyon higala, unta inyo nang ma-overcome.

Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede yun mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede yun mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028. So, unsay mga possible symptoms? Kung adunay symptoms, mahimong kapoy o fatigue. Ikaduhan, general feeling nga dili maayo ang lawas. Ikatulo, discomfort o dull pain sa upper right side sa tiyan. Weakness. Pero sa daghang tao, walay obvious symptoms sa early stage. Mao nga importante ang medical check-ups kung adunay risk factors. Kung ang fatty liver mag-progress nga doon sa significant inflammation o fibrosis, mahimong mas seryoso ang situation o mahimong maka-apekto sa liver function. Sa advanced liver disease, mahimong adunay jaundice o pagkadahon sa panit o mata, abdominal swelling, leg swelling, AC bruising, confusion o uban pang serious symptoms. So, ano magka-fatty liver man ang usa ka tao? Mga suki nga tigpaminaw. Moni ang importante nga bahin, di lang pagkaon o latsyon o fried food ang istorya. Ang body nga adunay insulin resistance mahimong maglisol sa pag-regulate sa glucose o fat metabolism. Ug mahimong musangkot sa increased fat storage sa liver. Ang excess body weight, labi na abdominal fat, mahimong associated sa mga sa mas taas nga resgo. Ang type 2 diabetes ug metabolic syndrome, mahimo usab nga risk factors. Ang high triglyceride ug abnormal cholesterol, mahimong adunay connection. Ang alcohol mahimong cause sa laing-laing klase sa fatty liver disease. Ug adunay mga medications nga ug medical conditions nga mahimong usab nga makakontribute sa liver fat accumulation, mao nga dili sakto nga moingon fatty liver, ayaw lang og oily food, kinahanglan tan-awon ang whole health pictures. So sa mga adunay pangutana ha, karong buntag ha, karong adlaw ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-718-9028. O gaya ka mong kalimot ha, nga naatay free health consultation karong buntaga ha. Magsugod ta alas 8 sa buntag, o taman na punta no, alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila, nga naa sa balatian, pwede ganyan silang kuyugon dalaon, diniya sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City, karong buntaga. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag, o taman na ta alas 12 sa udto. Unya kung dugay na mo nag-antos niya ng inyong mata, kaya aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium astigmatism, grabe nakasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, dry eyes na inyong paminaw, no? O niya, grabe ka katul, grabe ka uga, grabe ka sakit. Pwede gid mo nga mo anhi karong buntaga. Kaya aduna tay libre nga patak para diha sa inyong mata. O niya, kung ang inyong dalunggan na infection, maglisod mo og dungog, naagihapon tay libre nga patak sa tuang milagroso nga tubig para diha sa inyong dalunggan. Unya kung ang inyong ilong aduna mo'y sinusitis, gisipon mo pingot ang inyong paminaw. Pwede gihapon mo nga muani sa tuang estasyon karong buntaga, kay naatay libre nga patak para diha sa inyong ilong. So karong buntaga ha, nga kung gusto ninyo nga mo-avail sa tuang tingi-tingi o patak-patak sa tuang milagroso nga tubig, pagdala mo og 500 ml nga tubig no. Unya pagdala mo 200 pesos kay aron matistingan gid ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atoang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So balikon ko, kung wala mo igo nga budget karong buntaga, karong adlaw, pwede gihapon mo nga magdala og 500 ml nga tubig kauban sa inyong 200 pesos kay aron nga matistingan ninyo kung unsa gid ka epektibo ug kamilagroso ang atoang CMD ni Health Code International. So ang atong CMD ni Health Code International, barato, epektibo ug makatabang gid ni sa inyong balatian. So
pila na ni katuig sa market. Pila na ni katuig sa market na ubay-ubay na gid ang natabangan. Million of people na ang natabangan nga nakabaton og himsog nga panglawas. So ang atong CMD han, Health Code International, gikan pa ni sa Great Salt Lake of Utah, USA. Ug kaning alert no, kahibulungan, milagroso kaayo ug naay mga ang mga naka-discover ni ini no mga Native American Indian ug matud pa nila nung milagroso gidaong ang tubig. Kaysa diha man good nga naa sila balatian silang lawas ug sa diha nga sila makainom sa maong tubig, mawa mawagtang ang ilang gibati. Ug sa pila ka mga tuig no, permi lang ginabalik-balik nga permi lang gid ginabalik-balik sa mga Native American Indian ngadto sa ilahang mga kaliwatan nga ang tubig gidaw miracle, milagroso. Pero sa diha nga ning abot ang modernong kapanahon, gitistingan sa tuang mga sa gitistingan sa usa ka scientist ug didto niya nakita nga ang tubig di ay aduna di ay siya minerals. Aduna di ay siya sulod nga 72 plus minerals. Awa no, kanindot? Ug ang nakanindot pagid niini no kay balance. Balance ang iyang minerals, wala siya overdose, wala pud siya underdose. Ug balikon ko ha, ang atong CMD ni Health Code International usa ka milagroso nga gikan pa ni siya sa Great Salt Lake of Utah, USA. Kay bulungan kaayo ni no kay naa ni siya sa tunga-tunga sa disyerto kaninga lake. Naa siya sa tunga-tunga sa disyerto. Ug napuno siya sa nutrients nga mao ang minerals. So kung ikaw karon, gibati nimo nga taas kayo imong blood sugar, taas kayo imong kolesterol, taas kay imong presyon sa dugo, sige ra kag kalipong, sige ra ka og suka, sige ra ka og lisod og bawas, sige ra ka og kanang ubo, gisipon ka, mas maayo nga mo bisat ka karong buntaga. Bisan unsa nga klase nga balatian, gikan ulo, lapalapa nga balatian, kinubanan sa pag-ampo, kaya kaayo kang tabangan sa tuang milagroso nga tubig. Nga mao ang CMD ni Health Code International. So balik ta ha? Nay, nagbasa yun siya to ano karong buntaga. Si Ma'am Marie, 39 years old, matud niya. CMD caregiver, dili man ko permi. Dili ko permi nga makatulog sa sakto. O permi na lang pud ko nga makaundang sa akong trabaho. Kay tungod sa akong gibati nga fatty liver. Pero kaniadto si MD caregiver, wag na ko ginahuna ning akong gibati. Kay mas ginauna na ko ang akong pagpanarbaho. Usa ka adlaw sa diha nga kinahanglan na gid ko nga magpa-check out. Ug adunay sa diha nga nagpa-ultrasound ko, nakita gyud nga aduna di ay kuy fatty liver. Nakurat kong daman. Kaya waman kong batia ka ni Anto og sakit. Sakit sa akong tiyan. Anong naaman ko ani? Mao dito na ako nasabdan na ang fatty liver di ay mahimong walay obvious symptoms sa early stages. Pero sa kadugayan si MD caregiver nga ginarutin lang nako nga pasagdan nako ang akong kaugalingon, ang akong lawas. Na feel na gid nako ang pain. Unya maglisod na pud kong tulog. Dako gid ang ako ang kakurat si MD caregiver kay dako kayo ang kausaban. Sa diha nga ako nakainom sa imong milagroso nga produkto. Salamat kaayo si MD caregiver kay nawala na ang pagpanakit sa kuang atiyan.
dili na nako batiun karon ang magsuka ko. Unya, makatulog na pud kog tarong. Salamat kay CMD caregiver kay nabalik ug relax ang akong paminaw. So salamat pud kaayo no, Ma'am Marie, sa imong kasinatian, sa imong testimonya, sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung kayo ka magkalimot hang karong bundaga, karong adlawa, aduna tayo libre nga health consultation, magsugod na no, alas 8 sa buntag, ug tama na punta alas 12 sa udto. So kung ikaw naminaw na ining atong programa karon, ay napaglangay, ay napagduha-duha. Visit dayon karong buntaga, magsugod da alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto sa tuang libre na konsultasyon. Unya, kung wala kay igo nga budget, di gyud na problema, pagdalag tubig nga 500 ml. Unya, pagdala og 200 pesos aron matistingan gyud nimo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ikaw karon naminaw ni ining atong programa, unya, aduna kay problema sa imong mata, aduna kay problema sa imong ilong, sa imong dalunggan, visit karong buntaga. Kay naatay libre nga patak para diha sa imong dalunggan, sa imong mata ug sa imong ilong. Ug ang atong CMD han, Health Code International, gamit yung kaayo ni panahon sa emergency. Kay naay nagtestimonya kanato nung ang iyang asawa, no kay kanang na stroke daw yung asawa no, padulong unya sa diha daw nga natistingan niya, gipatuluan niya ang baba sa yung asawa ug yang gihaplasan sa tuang milagroso nga tubig gamao ang CMD ni Health Code International. Ang iya daw asawa no kay normal gihapon daw ang pag-istorya. So ingon ana ka epektibo ang ato ang CMD ni Health Code International. So panahon sa emergency maggamit gid nimo. So kung ikaw karon kana ganing balipong ka, kanang taas imong presyon sa dugo, unya naga chest pain ka, mas maayo nga mo visit ka sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City karong buntaga. I-avail gyud ang ato ang free health consultation. Kay kapila na nako nang ginabalik-balik nag gikan ulo hantod lapala pa nga balatian, kaya kaayong solusyonan, kaya kaayong tabangan, inubanan sa pag-ampo, matabangan yun ka. Kung ikaw mo gamit, mo inom sa tuang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International. Huwag inubanan usab no sa tuang The Goodness Herbs Tea. Kung ikaw karon nagproblema ka sa imuhang katulong, makatabang yun ang The Goodness Herbs Tea kanimo no, ang atong tsaa. Ang atong tsaa no, makatabang yun diha kanimo. Kung ikaw karon adunay problema diha sa imuhang katulong. O yung atong tsaa po no, makatabang po ni sa mga adunay fatty liver. Kung sa diha nga ikaw makainom aning atong tsaa, unya mukalitrag sakit ang imong paminaw sa imuhang iyan. Ibig sabihin na no, imong liver adunay na problema. So muna nga, kung ikaw karon makainom ka sa atong tsaa, unya makafeel ka, ay, sakit man. Ipadayon ang pag-inom. Kaya ibig sabihin, ana, iyang gihil, gi-cleansing niya ang imuhang liver. Ingon, ana, ka-epektibo, no, ang ato ang mga milagroso nga produkto nga mao ang CMD ni Health Code International o ang atong The Goodness Herbs Tea, makatabang gid ni sa imuhang gibati diha sa imong panglawas. So, ay napaglakay, ay napagduha-duha. Visit na dayon, karong buntaga, din niya sa tuang estasyon, din sa Infinite Radio, Panabo City. So, ang ato ang milagroso nga tubig, no, barato, affordable, ragid kaayo. Kay tag 2 pesos, ragid ang patak ni ini. Barato, ragid kaayo, ha? Kaya ra kaayo sa imong bulsa. So, kung ikaw nangantoy kagkaayuhan, anhina. Ay napaglangay. So, magsugod ta, ha? Alas 8 sa buntag. Kung tama na rapod da, no? Alas 12 sa udto. So, asa man ni Agion? Agion ni sa Wharf Road Gadalan, mo straight lang ka, no? Unya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan. Ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PCIN or Panabo City Inn. Ug ang atbang sa PCIN or Panabo City Inn na kay makita nga E-Square Building. Ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor and Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka-landmark na to, ha?
ang pinaka-landmark na to nga pwede ninyong iingon sa driver, sa tricycle driver or sa pedicab driver nga iyong sakyan. Pwede ninyong iingon nga sa Wharf Road Panabo City Inn mo or Wharf Road PC Inn mo. Kay ang at bang sa Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gin mo nga mutawag mo tax sa toang numero sa 0912-7189-028. So kung gusto ni mo, gaayuhan ka rin sa mohang lawas. Oo na ni ang tubag. Anhi na, karong buntaga. Kay barato agad kayo ni ha, barato agad kayo ang atong tubig no, tag 2 pesos agad per patak. So kung gusto ni mong kaayuhan, pagdala og 200 pesos, pagdala og tubig ng 500 ml, aron matistingan ni mo kung unsa kay piktibo o kamilagruso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo no sa inyohang pag-uban ka na ako karong bundaga o maayong buntag ganinyong tanan. Magkita-kita ta ha karong buntaga. Ug pagamping mo ha sa inyuhang panglawas.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhia sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: si MD. Wala pa dahil ka maka-testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Ay, sige, ana, palit ko. Asa man ko makapalit, ana? Pero si Indy, patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa si Indy. Kana si Indy all-in-one man na. Tanan ni mong problema sa lawas, makatabang siya. Si

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Hindot yun siya, kanang product ni mula tilawan, di na ako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Wala na ko'y di dati, dili na ko kapoy, maglihok-lihok ko, wala na, dili ko luya, tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayan si, di sa sito na kahapit. Nasa ko'y panang umagad naging niya dugan din siya binawag lantan siya in ko inom dali na siya nyawlian hindot yun siya ang akong bana dani gisakitan o gahawak yun siya mag-ali-agay akong gipainom magpawitin gaklasa na ito nung naging hindot yun siya nung naging ganito muna mag-ambo dito sa binuo nung naging niya kanang imong mga tambal mga product hindi dyan na mawala kung hindi na among ginintin ka rin ang nasuki na ko din na inakuyapan din na ano na guru-guru gagitugnaw akong gipainom inaangkoy ako. Diha dahil yung labing wala na good siya ni Kuro wala na siya ka na ang nagitakigan anak good siya daghan kayong salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag pagpalit
2: Power 10 Probio Capsule panglawas mo na sigurado
4: alang sa financial nga panginahanglanon duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Kumakin mi gamit sa tong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawon kini mao nga testimony.
3: Masuwaran ang sakit yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus sir, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Kanya pag yan pastor kana akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Nagpalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima ka buok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud akong papapasok ko. Na mahay gyud ko pastor kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apil ni nang liti.
2: Oh.
3: Wala i-stock ba niya kanang. Pero karon pastor na maligya na gyud ko pastor kay nga akong papato na pag gyud nako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
2: okay.
3: Kay.
2: Ah sige iga na. Salamat kay iga no, salamat
3: kay Gaya. Tabang gyud ang Vigimax pastor.
2: Okay.
4: Tung June 27 amay na matay na amo ang kauban sa simbahan.
2: Hmm.
4: Ang ihang papa. Ya, ano gihapon to? Kanang murag nibaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Yung ko maayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya, amang gyud naayo, pero human gyud namo ang lubong
2: okay.
4: Nako na gingon niya. Ay, magpalit na lang kog Vigimax. Uy, murag dili ni maayo naabot naman sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa Vigimax nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka kung nakadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa panya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Mura o kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganit ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Teromax Capsule.
1: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction. Hilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol. Ug ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
2: With proper exercise and diet, kaya na iligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit o Vigimax. Pagpalit niya Vigimax, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluyan ng wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa Vigimax. Mosa igsuon ato nang ginang paningkamutan nga maayo ang atong lawas, ang Vigimax gyud as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month. Wala gyud hunong sa akong dugo nga nigawas gyud apol-apol murag kinumo kadagko niingon sila nga mamatay nako. Kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa Vigimax natingala sila nga pag inom na ko sa Vigimax, nihupa akong dugo, tapos pag tulog ang adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga, kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo. Bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic.